Chris yake nan daga nan mita 93.1 a Zangon FM. Wuta wannan yarinya an tabata ne ta kuma ce tana unguwar Dorayi ta gidan sarki. Idan Allah ya sa an ji labarin ana neman nata sai a dangana zuwa ga Dorayi bayan asibitin Murtala dake kwarin birnin jihar Kano. Aje kuma gidan mai unguwar Dorayi cikin gari, Dorayi ta cikin gari bayan asibitin Murtala kenan. Tafatan Allah ya sanya a dace.

0: Jama'a assalamu alaikum. Sunana Barisa Muhammad Uzairu Kiru, dan takarar majalisar tarayya ƙananan hukumomin Kiru da BBG a jam'iyyar NDC. Ina amfani da wannan dama ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah ga mai girma jagora Sanata Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Allah ya ƙara masa lafiya da dukkanin jagorori na jam'iyyar NDC daga matakin ƙasa zuwa jiha ƙananan hukumomi Kiru da BBG. Muna miƙa musu fatan alheri. Alhazanmu da suka tafi ƙasa mai tsarki, Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sa yi ibada karbiya, kowa Allah ya da su gani lafiya. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala imamaita mana, ya karbi ibadun mu, ya samu gama da duniya lafiya. Marasa lafiya Ubangiji ba su lafiya, mu kuma da muke lafiya Allah ya kara mana lafiya mai amfani. Wannan zabe da idan karo mu, muna roƙon Allah ba mu nasara a wannan jam'iyyar ta mu ta NDC daga matakin ƙasa zuwa jiha ƙananan hukumomi da mazabu. Muna godiya da haɗin kai da muke samu daga al'umma, to Allah ya ba mu da muna mai albarka, ki Allah ya kara al'umma, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Jama'a assalamu alaikum.
1: Shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar Kano, Comrade Ibrahim Babangida Musa Gwarzo, a madadin daukacin shugabanni da mambobin kungiyar, yake mika sakon barka da idin babbar sallah ga gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, wanda ya inganta fannin lafiya da inganta rayuwar ma'aikatan lafiya da dawo da ma'aikatan lafiya haƙoƙin su. A fannin lafiya, gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ka ciri tuta domin ka gyara asibitoci, wanda ka zama gwamna ɗaya tilo da ya samar da sashen masu lalurar amosanin jini, wato sikila, da ake duba su a kuma ba su magani kyauta ƙarƙashin tsarin nan na Abbakiya. Baya ga kula da ƙananan yara da ba su magani kyauta a jihar Kano, batun tituna kuwa gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya samar da managartan ayyuka na tituna da gadojin sama da na ƙasa. Ga bayar da jari ga mata da matasa da aikin farfado da ilimi da samar da kayayyakin koyo da koyarwa da daga darajar malamai. A batun jin kai, tausayi da hidimta al'umma kuwa gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ba shi da na biyu. Yayi rubdugun ayyukan alkhairi a lungu da sako ƙananan hukumomin jihar Kano 44. Haka kuma Comrade Ibrahim Babangida Musa Gwarzo yana taya gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf murnar cika shekaru uku masu albarka a karagar mulkin jihar Kano. Wannan sako ne daga shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar Kano, Comrade Ibrahim Babangida Musa Gwarzo.
2: Jama'a sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Gafi Liga mai doki na musamman. Da wannan rana shirin ma karbi bakwancin Alhaji Siraju Sa'idu Kadiri dake zama tsonkan sulal raya karkara da yada labarai, kuma a yanzu mai magana da yan garkuwar Gaya Alhaji Ubadan Baye, wanda zamu tattauna batutuwa na siyasa musamman ma a cikin wannan shiri. A madadin al'ummar da suke sauraron mu, mu ne ma barka da shigo a cikin wannan zaure.
3: To masha Allah, assalamu
2: alaikum. To kai tsaye yau da me za a shiga cikin wannan shiri ga batutuwa nan dai na siyasa, me yake tafa da kai?
3: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. To inda bawa da farko, kafin mu fara cewa komai, a madadin jagora na garkuwan Gaya da Tijo Alhaji Uba Muhammad Dan Baye ajingi, muna miƙa saƙon taya murna da kuma fatan alheri ga wannan kafa mai albarka ta Arewa Radio bisa wannan bikin kuwa da ake yi na cika shekara goma da kafa wannan tasha mai albarka. Babu shakka waɗannan shekaru goma sun nuna abubuwa muhimmai, an kuma samu cigaban da ya kamata, musamman ta fuskar tabbatar da haɗin kan al'umma da ma cigaban jihar Kano da dai muhimman abubuwa daban-daban. Babu shakka muna yaba muku da irin ayyukan da kuke yi, kuma muna muku fatan alheri, muna kuma addu'ar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ba ku kyawawan manufofi na cigaba a shekaru masu zuwa.
2: Muna godiya sosai.
3: To masha Allah, idan muka shiga cikin ainihin gundarin shirin kuwa kai tsaye, babu shakka wannan ziyara tawa gare ku cike take da godiya kusan ɗaya kashi zuwa kashi hudu.
2: To fa,
3: domin kuwa ya zama wajibi duk mutumin ƙaramar hukumar ajinki ya yaba wa mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf, ba dan komai ba, duk mutumin da yake garin ajinki ya ga irin yanda gari ya haska, kuma gaskiya al'umma suke jin daɗi, ba dan komai ba saboda yanayin yanda garin ya canja. Kuma babu shakka ana jin daɗi sosai manyan mu da yaran mu da shugabanni da iyayenmu masu albarka a wannan karamar hukuma. Wannan al'amari babu shakka ya shiga zuciyar kowa, saboda haka ya zama wajibi mu godiya mai girma gwamna akan wannan aiki da aka yi mana a bangare na biyu duk inda ka ji godiya inda bawa to ina tabbatar maka tufar roko zai biyo baya wannan al'amari babu shakka wannan aiki da aka yi a ainihin hadkwatar karamar hukuma wato garin Ajingi yanda na faɗa ana jin dadin sa to amu da muke karkara mu ma muna da irin namu kokikoken waɗanda suka danganci waɗannan aikace-aikace na hanya
4: wanda zai ce irin waɗannan kananan ayyuka ai kamar shugaban karamar hukuma ko kansila su suke gudanar da irin wannan aiki
3: to a zahirin gaskiya inda ba haka ne to amma shi waɗannan aikace-aikace da muke da bukatar su a zahirin gaskiya sun fi karfin karamar hukuma ba dan komai ba aiki ne na hanyoyi waɗanda suka hada wurare daban-daban muhimmai kaga idan ka tashi daga garin Ajingi idan ka dauki hanya zuwa Kadiri daga Kadiri zaka dauka zuwa Ungwarbai daga Ungwarbai zaka tafi Zangon Guliya daga Zangon Guliya zaka tafi Balare idan ka je Balare zaka shigo ta Lajawa da karamar hukumar Wadil sannan ka bullo ta Gamariya wanda ita kuma karamar hukumar Gai take sannan ka bullo ka fito kan ainihin babban titi wanda yake kwana wato kwana yan Audu wanda shikenan ka hawo titi Dodar titin Maiduguri wanda ya taho birnin Kano kenan to kaga wannan aiki ne da a zahirin gaskiya kaga aiki ne wanda zahiri yafi karfin karamar hukuma sannan kuma
4: kun fara da matakin karamar hukuma ne aikin kamar yafi karfin su kuke roƙon gwamnati muku
3: ai kwata-kwata ma dama ai kamanci kama ai akwai abin da zaka dauka ma kai tsaye ma dama ka je gun karamar hukumar kanta to amma akwai abin da kai ma idan ka tsaya ka duba musamman mu da muka san aikace-aikace na sha'ani na gwamnati mun san ya yake dole akwai ayyuka wanda zahiri alhakin karamar hukuma ne to amma wadannan kananan ayyuka ne wanda su ne za ka ga cewa za a iya aiwatar da su a mataki na karamar hukuma amma yanzu wannan hanya a zahirin gaskiya ba za ta yiwu a karamar hukuma ba sannan muna neman mai girma gwamna ya duba ya mana hanya ainihin daga garin Toranke ya gangara har biya musu idan ya je har biya musu to wannan kuma shine zai gangara da kai har karamar hukumar Ringin a jike jihar Jigawa kaga wannan ma ka duba aiki ne wanda ya shafi gwamnatin jiha sannan dai kuma daga ita kanta Torankin har ila yau dai akwai titi wanda ya kudu shi kuma ya tafi zuwa karar dagaji sannan kuma ya bullo shine wanda zai hade ainihin da wannan babban titi na Maiduguri wanda ya dawo karamar hukumar Gaya ya taho birnin Kano sannan kuma daga nan ya tsallaka sannan ya shiga garin Albasu ya hada zuwa Takai titi ne yana nan shi ma muhimmin titi wanda yake da mutane wanda kuma wurare ne da jama'a wanda a zahirin gaskiya idan aka yi waɗannan titina to babu shakka za su taimaka wajen warware waɗansu daga cikin matsaloli na zirga-zirga a wannan yanki namu insha Allah
4: akwai wani kalubale da ake fuskanta sakamakon rashin kyawun ita wannan hanya
3: ai zahirin gaskiya akwai yanzu kaga duk mutumin da ka dauka daga Takai zaka shiga Albasu to sai dai fa ko ka zagayo ta alhamdulillahi ko kuma ka dawo daga nan ta maimakawa wanda zaka bullo ta daga gaye kenan to kaga shiga Albasu kaga dan matsala ce to idan ka dauko wannan titi ko gaba daya tun daga Toranke wato Larabar Zango babbar kasuwa ce wanda idan ka dauke shi daga nan ka shiga ta maimakawa sai zaka je Albasu sannan kuma gashi nan Dodar zaka tafi har Takai kaga anan ai an warware matsala ba karama ba ta fuskar wannan yanki na ta fuskar aiki kenan wato aiki na hanya kenan a wannan bangare insha Allah
4: akwai dan majalisar tarayya ko in ce dan majalisar jaha kamar su wane yunkuri suka yi domin ganin an magance waɗannan matsaloli na ita wannan hanya musamman da ka faɗa kamar kun yunkurin sanar da su cewa kuna buƙatar waɗannan ayyuka ko kuma ya abin yake
3: su waɗannan jami'ai da ka faɗa inda ba ban so in yi magana a kansu ba dan komai ba illa dai kawai muna musu fatan alheri muna kuma roƙo idan Allah ya sa samu dama inda hali to ai mana waɗannan hanyoyi
4: ma'ana kun taɓa sanar da su cewa ga wata hanya da take ci muku tuwa a ƙwarya ko da a ƙudiri ne a majalisa a aika domin ganin an warware matsalar misali
3: a gaskiya mun yi wannan koke-koke kuma amma ko da dai ba mu je kai tsaye mun tuntuɓi mutum akan wannan ba ai ya shiga yawon neman ƙuri'a lokacin da ake neman yawon neman wato zaɓe wanda aka yakin neman zabe wanda aka yi a baya kuma ya ga yanayin yanda yake kuma dole ya san muna da koke-koke ya san domin muna da matsaloli na wannan hanyoyi mu kuma abin da ma zai baka sha'awa yanzu misali kamar wannan hanya da nake gaya maka wadda take daga ainihin Ajingi zuwa Kadiri hanya ce bar ta hada manoma na rani da na damuna domin a yanzu haka din nan idan ka je daga kan Kadiri zuwa Ungwarbai zuwa Gulya duwar da na gaya maka akan kogi suke
5: saboda haka banda aiki na damuna to hukumar a yanzu haka dinnan ana ta aiki kace kace na rani za a yi alkama an gama da ita yanzu kuma ana nan kan aikin shinkafa a wannan guri duk wani kayan miya da kake gani yawanci a waɗannan wuraren ake samar da shi to ashe kuwa
4: ana aiki ba dare ba rana
5: ba da kowa da wannan lokaci aiki ake yi ko da wannan lokaci to saboda kaga ashe ku idan da ai mana wannan hanya misali ai ina ganin za a ji dadin abubuwa daban-daban za kuma sauƙaƙa akan harkoki daban-daban wanda al'umma za su ji dadi su ci gaba da ayyukan su su godewa Allah su ci gaba da yiwa annabi salati
4: wani zai ce ko al'ummar wannan yanki ba sa taka rawa ne wurin zabi ba mu baki in lokaci yayi
5: duk irin abubuwan da ake na harkokin zabe na harkokin siyasa da mu ake tsindim duk abin da ake duk kuma wanda isa mu wani wata nasara har ya kai ga kujerar da yake nema to wallahi tallahi akwai hadin kanmu akwai kuma goyen bayan mu a cikin nasarar da ya samu sai dai ka san ita sha'anin rayuwa za a ga mutun wani idan ya tafi to ba za a ga ba zai waiwayi baya ba to amma inda za a waiwayi baya to wani koke koken da yanzu haka da bumi ba wata kila da an warware mana waɗannan matsalolin to amma dai muna fata za su waiwaya din su duba su ga abin da muke bukata domin a samu a zo a warware mana su
4: an taba yin aikin ne a baya ko kuma kwata-kwata dama tunda hanyar take ba a taba mutu wani aiki ba
5: a gwamnatin baya an yi mana daga ajin zuwa kadiri tabbas amma fida ro ce wanda take ita kuma dama an yi ta ne domin a karkar a karkashin wani shiri na nada wanda yake an yi shi ne domin manoman rani yawa to amma ita ma bata karasa ainihin cikin garin kadiri ba ta tsaya ne akan hanya ko wani gari ana ce masa kullumi kana fita bayan garin kullumi daga nan ta tsaya kuma fida ro ce kuma zuwa yanzu ai kaga wannan hanya ai ba za ka ba da tabbas akan da cewar kyakkyawa ba ce domin tun a lokacin da aka yi tamma dama dai ga ta nan dai aikin dai an yi abin da aka yi
4: banda wannan roko da a yanzu kuke yi na ita waccan hanya kamar akwai wasu hanyoyi da ake bi wurin ganin an tura korafi musamman ko bukata ga su mahukunta akwai wani yunkuri da kuke musamman wurin kamar ko a rubuce ko a je a tattauna baka da baka su ga jagororin wannan yanki akan matsalolin hanyar da kake biya ni
5: to a gaskiya duk ba mu yi wani yunkuri na cewa ko akai a rubuce ko wani tunani ne irin namu muke ganin da za a yi to gaskiya da an taimaki al'umma kaga kuma yanzu muke fito da irin waɗannan maganganu wanda a zahirin gaskiya tun a baya na dade ina wannan kukan domin duk mutumin karamar hukumar ajin zai tabbatar zai kuma shaida ta akan wannan magana da ga maka na waɗannan hanyoyi domin samu dama iri wanda ta mai maganar mun yi a gaban shugabanni kuma babu shakka a lokacin an yi alƙawura kan cewa za a duba to amma tun da mun da aka ce za a duba wataƙila har yanzu duba ne ba a gaba dubawa ba kaga kuwa a to domin zahiri mun yi a tarurruka daban-daban ni dinnan da nake maka wannan bayani a tarurruka daban-daban a baya na samu damar da nayi waɗannan bayanan kuma duk wanda yake karamar kuma ajin zai shaide ni akan haka kuma kullun wannan ita ce buƙatar mu domin me domin muna kishin ainihin yankin mu da muka fito dole ne mu yi kishin sa kuma mu ta roƙo ba kuma za mu gaji da wannan roƙo ba domin a duba ai mana ko wataran watakila zamu dace
4: kamar akwai jagoran siyasar wannan yanki wato Alhaji Uba Danbaye Ajinki
5: Allah kara masa lafiya
4: wani zai ce tunda kai ne ma mai magana da yawun sa
5: gaskiya ne
4: tunda ana ganin jigo ne a siyasar wannan yanki kamar akwai tarawa da ya taka domin ganin ita wannan hanyar kamar an samar da ita kamar akwai wani yunkuri da yini
5: shi jagora lokacin da yake kan damar yayi abin da zai yi domin kuwa yana tare da shugabannin nan na baya kuma a zahirin gaskiya na san a koda wani lokaci kowa zai shaide akan irin yanda yake zuwa yake kai korafe sai dai amma Allah bai bada dama an samu an yi ba yanzu kuma da muke ganin abin da ya sa muka bujiro da wannan al'amari muna ganin na san an ce gwamna dan ina ne zaka ce dan gwale ne to tabbas na san haka to amma mu ma muna da karfi a jikin sa domin wancan gari da na gaya maka nake ce maka hanya daga ungwarbai zuwa guliya to wannan guliyan annan ne mahaifiyar mai girma gwamna Allah ya kara mata lafiya kaga ko ashe mu ma wata illa muna da dan wani kaso a jikin sa wanda wata illa yanzu idan yaje wannan kuka namu wata illa zai dube mu ya ga cewa shi ma fa yankin sa ne kaga wata illa sai ga Allah ya datar da mu kuma kamar na ci gaba zan gode masa zahiri saboda wancan dama da ya dauko na mataimakin sa mai girma His Excellency Alhaji Murtala Salagaro gaskiya muna jin dadi da wannan
4: gurbinta ne
5: an aje kwari a gurbinta muna jin dadi kwari akan wannan
4: da wasu sun ce ba tsaya an duba cancanta
5: to ai dama wannan inda ba wannan kuma an sha ne na rayuwa ai haka yake ai koya kake ai dole ne duk irin kwarewa da gogewarka ai sai wani ya ce ba haka kake baka cancanta din ba to saboda ga mu ba mu kallon wannan mun san Allah ya mana ni'ima ko muna gode masa ko mun tabbatar da cewa mai girma Alhaji Murtala Salagaro na san zahiri zai iya bakin iyawarsa wajen ganin cewa wannan gwamnati ta hau kan saitin da ya dace ta kuma kai ga nasarar da ake bukata in Allah ya yarda
4: ya kake kallon kamar salon siyasar wannan yanki wannan lokaci kamar da kusan aka narke a cikin jam'iyya da yadda dai akwai jam'iyyar NDC da ADC da sauran jam'iyyu to amma yadda kamar APC da hada manyan mutane da gwamnoni masu ci da tsofaffi kamar ya ga wannan tafiyar
5: wannan tafiyar an Allah da ai tafiya ce dodar duma wani magana ma da wani zai zo ya ga maka cewa ko zai ja da APC ko a matakin kasa ko a matakin jiha ai a tunani na yana nema ya wahal da kansa ne
4: kawai
5: saboda an ga irin abubuwan da suke faruwa musamman kamar shi kansa shugaban kasa zahiri dole akwai matsaloli tabbas
4: kunya da ku
5: dole ne ma zaka kansa matsala bai babban abin da muke nema dai tsaro inganta kuma harkar abinci da sauransu ta fuskar abinci abu ɗaya ne nake ganin ya kamata mai girma shugaban kasa ya sa hannu shine maganar taki da maganar sauran abubuwa waɗanda ake harkokin noma da su waɗannan muna dada roƙon mai girma shugaban ƙasa ya sa hannu ya duba yiwuwar yadda za a samu sassauci akan waɗannan
4: yanzu ya tsada ne
5: dole akwai tsada gaskiya taki yanzu haka a ce buhun masara ba zai saya maka buhun taki ba inda ba ai kaga dole a ce akwai wahala kananan manoma za su ya kamata a duba wannan kuma masu bada shawara ga wannan shawara za ta kai ga shugaban ƙasa to lalle ya kamata su kalli wannan zahiri
4: kamar tutun da gwamnatin ta gaza ta wannan bangaren me yasa kamar za ku mara mata baya musamman in lokaci ya
5: saboda muna ganin Allah da za a samu mafita domin ana daukar matakai ko mun yadda ana daukar matakan kuma insha Allah mun san matakan da ake dauka za su yi amfani a daidai muna dada roko dai zahiri da sauran da shi ainihin shugaban kasa da sauran duk masu ruwa da tsaki a yi kokari dai a inganta tsaro muna roƙon wannan tabbas kuma anan kasa mai girma gwamna an ga irin aikace-aikacen da yake yi kuma al'umma suna shaidawa ana kuma aikata wani alheri wanda zahiri al'umma suna kallo suna kuma jin daɗi suna kuma ganin zahiri idan aka sake baiwa mai girma gwamna dama to in Allah da cigaban da za a samu zai linka wanda ake gani a
4: yanzu amma kamar yankinka yanzu nan ma ga matattauna ga wata matsala da kamar gwamnatin bata iya magance mu kana ganin al'umma wannan yanki in zaben ya kuma za su iya zaben APC da ku
5: insha Allah
4: matsala kuna cikin ta
5: eh to ai ita matsala ai ba ta karewa to amma domin dama aka mun ga maka misali can ba godiya ne akan wani abin da aka yi mana ba to aka gane ku da muka yi godiya kuma yanzu muke roƙon wataƙila hankalin gwamnatin bai je kai ba yanzu ko muke kokar an karar da ita wataƙila ta hango din ta kuma ga dacewar ya kamata ta yi mana din wannan shine abin da muke magana
4: amma ko su alƙawaran da wasu ke ganin kamar tunda kan ma zuwan gwamnatin har kawo yanzu an gaza cikawa kuma a baya da an yi alƙawari da dai sauransu
5: kamar na me
4: alƙawara daban-daban
5: to alƙawara shi alƙawari irin wannan dama ai ba za ka ce lokacin lalle dole sai ya tabbata ba mai yiwa mai girma gwamna ko ita gwamnatin kanta ta ce maka za ta yi gabar to kuma da ta zo sai ta ga cewa to ai kuma yamma wataƙila ya fi muhimmanci sai ga mai da hankali yamma to irin wannan yake kawowa ga cewa wai an yi alƙawari ko alƙawari bai cika ba amma sannan kan hankali komai zai tafi daidai in Allah ya so ya yarda
4: ta wace fuska abubuwan da su tafi daidai kamar yadda kake fata
5: muna ganin cewa kamar irin bayan magana alƙawara kake ba to alƙawaran da aka yi din insha Allah mun san zai kokari za a cika su in dai har an yi din kowa ya san abba yadda yake na san zahiri zai bakin kokari ya ga cewa wannan alƙawari ya cika
4: kamar shi ta bangaren Alhaji Uba dan bayya ana ganin kamar ba ma a wanda ma da shi a siyasance a wannan lokaci kamar ya abin yake musu
5: akwai abubuwa da dama wanda zahiri ba za a ga hannun Alhaji a ciki ba ba dan komai ba to ai kasan shi ya ce sarki goma zamani goma ita sha'ani na siyasa dama wani lokaci haka za a gani to amma mu dai muna alfahari da shi ko mun san jajirtacce ne mun san duk inda aka ce yau Alhaji ya samu dama to na tabbatar da cewar al'umma za su shaida na irin damar da isa mu din domin ganin cewar ya dauki matakai na ganin cewa an warware wasu daga cikin irin matsalolin da al'umma suke fuskanta
4: ko shi ya sama kamar shi wancan aiki na ku har yanzu ba iya warware muku ba
5: no ba magana wannan bane
4: rashin dama da wasu suke ganin ba a dama
5: ba magana wannan bane masu magana wai rashin dama to wata illa da masu cewa rashin damar wata illa in zaka tsaya ai maka bude maka abun a wata illa in wani suka ne mutum wata illa an taimake shi na tabbatar da wannan domin shi Alhaji Uba dole zaka ji a ce yana sukan sa to ka bincika na tabbatar cikin waɗanda ya taimaka ne to amma kuma kafin fa lokacin nan ya ja dan na ganin lokacin nan yana da yawa akwai magana muhimmiya dan takarar mu na sanata kuma sanatan mu na yau distinguished senator Abdulrahman Kawu Sumaila tun a baya 2019 mu a karamar hukumar Ajingi shi muka yi, kuma ya san an yi haka a karkashin jagorancin wannan dattijo da muke magana. Dan a wannan gabar ma zan iya tuna da waɗansu marigaya namu waɗanda a lokacin suna raye da su aka zo aka yi duk gurmai da aka yi. Misali ka dauki kamar shi tsohon shugaban karamar hukumar mu Alhaji Gwadabe Isa wanda Allah ya masa rasuwa, irin su Alhaji Sa'adu Sale marigayi, irin su marigayi Alhaji Adamu Wali da dai sauransu da waɗanda a lokacin nan sun tsaya tsayin daka sun ba da duk gudunmuwar da kawo yake nema, kuma ya san an yi haka. So kuma yanzu dole ne a wannan karan mu dada godewa kawo ba dan komai ba. Manoman mu da muke kan kogi, kawo ya zo ya haka mana rijiyoyin ban ruwa, ya kuma ba da injina na ban ruwan nan. To kaga dole ne mu godewa kawo, kuma mu dada roƙonsa irin manufofin da muka san ya saka a gabansa. To duk Allah duk Annabi muna roƙonsa ya ƙara linkawa ya kuma duba inda aka samu ƴan kurakurai wanda muna magana da ainihin makusantansa da suke matakin karamar hukuma ko kuma wakilansa, muna nuna musu waɗannan abubuwa da aka yi al'umma suna jin daɗi illa dai ga ƴan kurakurai. Amma duk Allah ɗauki mataki a sanar da shi mai girma sanata akan a kawo gyara, kuma a sake bujiro da irin waɗannan abubuwa waɗanda za su taimaka zahiri za su taimaki al'umma.
4: Na'am, da yake na ga lokacin ya fara daga mana hannu kamar me za a karkare da shi
5: abubuwa ne dai abinda muke so dai muna da roƙon mai girma gwamna duk Allah duk Annabi akan waɗannan abubuwa da muka faɗa, ya kamata lalle a waiwaye mu. Kuma tsohon shugaban karamar hukumar Alhaji Murtala Uba babu shakka jajirtacce ne, shine ma lokacin muke kiransa Murtala na Murtala Salagaro. To do Allah do Annabi a duba yiwar an san yunkurin da muka yi na ganin cewa ya mun tsaye da shi takarar majalisa, amma Allah ya kawo yanayi tunda mu masu ɗaukar kadara ne, idan aka shawarce mu kan ɗauka. To do Allah musamman shi mai girma deputy gwamna do Allah ya shawarci gwamna a duba wata dama da za a baiwa shi Alhaji Murtala ba dan komai ba, saboda magoya baya su samu wata inuwa da za su rika samun sanyin da suke samu a baya lokacin da yake da dama. Muna wannan roko kuma do Allah do Annabi karamar hukumar mu ta Ajingi, mu muna nan dai kanmu a haɗe yake, kuma insha Allah magana muke yi ta jam'iyyar APC. A ƙarshe zan ƙara godiya mai girma gwamna bisa yadda ya bada dama ga yanayin mai martaba sarkin gaya ya kasance jagoran alhazai na wannan jiha tamu mai albarka, kuma ana can ana aiki. Muna roƙon Allah ya bashi dama ya sauke wannan nauyi da mai girma gwamna ya ɗora masa, shi kuma da zai tafi ya bar masarauta a hannun mai girma Wambai Alhaji Mansur Ibrahim Abdulkadir da kuma ainihin Alhaji Garba Abdulkadir wanda yake shine galadiban gaya, su ne suke riƙon wannan masarauta suke kula da ita. Saboda haka muna yi musu addu'ar Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su damar fita kunyar mai martaba sarki su aiwatar da abubuwan da suka dace a wannan masarauta. Saboda haka muna ƙara godiya ga mai girma gwamna, muna kuma addu'ar Allah ya dawo da mai martaba sarki lafiya da sauran alhazai baki ɗaya, Allah ya dawo da su lafiya, Allah ya karɓi ayyukan da aka yi.
4: Masu sauraro da aka nema ka ƙarshen wannan shiri na ga fili ga mai doki na musamman da wannan rana shirin baka baƙuncin Alhaji Siraju Sa'idu Kadiri tsohon kansilan raya karkara da yaɗa labarai, a yanzu kuma mai magana da yawun garkuwar gaya Alhaji Uba Ɗanbayi wanda muka tattauna batutuwa na siyasa kamar yadda kuka ji daga bakinsa, madadin shugaban shirin Shehu Bala Kabara da dukkanin abokan aiki irin su Bashir Sarki har ma da Ibrahim Jilawa. Aminu Idris ya tace wannan sauti, sunana Muhammad Gali Indaba dan jagorancin shirin da ke cewa mu ci gaba da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya, kuma da fatan za a yi hutun ƙarshen mako cikin koshin lafiya.

ta baranti ba su taimako a gare ni in sai na wanke goma in sabiyar ku a ƙwariya in taimi duniyar al'ada shine abin da ni na yi gado. Amana tuna akwai wasu ƴaƴa ni dai za ni ba ku bayani na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce sannunku sai ka ji sun ce I know the here Hausa. Amma na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce kedu odin ma ka ci fono sai ka ji sun ce I know the here Igbo. Abinda su suka ɗauka harshen nasara shi ya fi nasu kayan aro abin banza ne in mai abin ya karɓi abin shi.

Jamus sun rike al'ada har Ethiopia na zaga sun rike al'ada har na dobi babban binne dan maraya du yayi waka ngariga na zaga har da ginnin Ghana ngariga na zaga dan maraya du yayi waka sun rike al'ada na tuna akwai wasu yaya in za a ba su abinci a dauki cokali mai yatsu a ba su hannun hagu a dan wuka da damanan a ba su hannun dama kuma su yanki abincin da hannun dama kuma su soki abincin da hannun hagu kaga har su kai bakinsu idan marayi mai maku waka ba haka nan nake ba tunna karami na in jatuma ta bani abinci midin na sanya hannun hagu jatuma ta kan doke ni ta kance uban ka bai gada ba.

0: kamar yadda muka ce wannan layi namu na WhatsApp kana da damar ka kirawo kai tsaye domin ka bayyana ra'ayinka ko kuma labarin da yafi jin hankalinka wasu daga cikin da muka dan tsakuro muka dan yobitar su da zamu ji daga gare ku musamman game da batu na fadawar mutanen rijiya dinan da muka yi magana wanda hukumar gwamnati ta jihar Kano ta kai daukin gaggawar muka ce ga karamar hukumar Kumbotso ga kuma karamar hukumar Warawa to kaga muna so mu ji daga gare ku al'umma shin wai rijiyoyin yankunan ku har yanzu suna nan irin hanhai din nan a bude ko kuwa a'a kun yi kokarin gyara su ko kuma akwai wasu tsofaffin rijiyoyi waɗanda za ka ga ba a amfani da su sannan kuma bakin nasu ya zo kar sosai za mu ji daga gare ku ba mun fara amsa saƙon Awul mai shayi ikaran jihar Kaduna da yake kira daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum barka da warhaka malam Awul ikra
1: wa barka da kan ta da Awul mai shayi jihar Kaduna
0: na'am
1: yawa tun da gaskiya mun ji a duka labarai kuma da mun gaskiya kamar da ka faɗa akan na fadawa rijiyar nan to da hukumar Guja a kashe goma ta jihar Kano ce to mutan da su fada rijiya gaskiya wannan labari ne da aika daga hankali sosai to gaskiya dai muna kira ga musamman magidanta da za su haka rijiya to gaskiya akwai jan aiki a karan kansu ya kamata a daga rijiya inda kowa i gani zai gane rijiya ce dan sun samu ne kuma yi murifi inda za a ringa kullewa sannan shi kanshi wajen tsayawa ya kamata kila kaga ita wannan mata wajen tsayawa da aka yi wajen zawowa za a iya zamewa to shi ma saboda kaucewa irin haka ya kamata a yi wajen inda za a tsaya sosai mutum ya tsaya sosai wajen jawowa gaskiya wannan dai shi ne
0: to mala awali kara Kaduna muna godiya da wannan gudunmuwa taka bara mu je mu ji wani malami ne ke a kan layi kuma a daidai wannan bigire Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da muke tare?
2: Barka da safiya.
0: Barka da warhaka.
2: To kana da Allah ka kan lon kalon ga karaman kuma mun je ba.
0: To Mallam Safiyan.
2: To gaskiya Muhammad wannan laifin na iya ne dan za a garo bai kai matsayin da zai ja ruwa ba ka san sahi.
0: Mhm.
2: To dan a nan garaman kuma mun je ba ko to doka da hakimi yasa in dai mutum bai gewa rijiya

0: ƙwaro ya kare ma da ya hada sai an tsari sai an wannan din sa sai an tsari sa
1: musamman wanda ake samun kaga hammanya ma suna fadawa kaga kamar batun da hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bayyana cewa ta kai daukin gaggawar a yankin unguwar Semegu dake karamar hukumar Kumbotso sannan ga karamar hukumar Warawa kuma duka waɗannan fawar da suka fada rijiyar nan ma iya cewa ba ma yara bane ba manya ne shin ire-iren waɗannan rijiyoyi a fahimtar ku ko kuma idan kuke gani a zahiri akwai su a cikin al'umma in kuma akwai su a cikin al'umma shin ire-iren waɗannan rijiyoyi waɗannan irin tarihi ne da su ma'ana na tsawon lokaci da za a ce an kai matakin da suna cikin al'umma an rasa kuma da za a yi da ire-iren waɗannan rijiyoyi musamman wajen gyara bakin rijiyar ma idan za a yi amfani da ta a tabbatar cewa ta kai wani mizani na wanda in ba tsotsayi ko kaddara ba zai wala a ce dan adam ya fada ciki ya jikkata kuma ya rasa ransa
0: eh mu gaskiya a nan yankin namu gaskiya an fi samun yara gaskiya mun a nan yankin namu
1: amma kamar rijiyoyi na kamar rijiyoyin kana ji na
0: muka ina da wanda kai
1: nace kamar rijiyoyin ku sun irin dab da kasa din nan ne koko kuna da tsarin a daga bakin rijiya wanda kowa yaro ne ma dai wanda Allah sai ya ce sai ya dan kama ya rabu da kasa wala Allah zai iya lekawa
0: eh gaskiya nan doka din da aka wannan doka duk gaba da rijiyar da ba za ta an gewaye ta ba gaskiya an dan yi mata baki ta dan yi tudu
1: na'am to muna
0: godiya da wannan doka hakim ina mun dubi wannan doka hiki ne aka wannan aka dan samu wannan
1: na'am to muna godiya da wannan kira naka musamman a daidai wannan lokaci a mu je mu ji wani malami ne yake a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah
2: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu Muhammad Sani Mahmud Adam barka da warhaka barka da kokari
1: barkanmu dai
2: to sunana Shu'aibu ta dauburan gwargando ina kira daga nan karamar kuma kuran gwar ayayi
1: na'am
2: to alhamdulillah dangane da waɗannan labarai da kadan tsakuro mana kuma masu muhimmanci a gare mu ni ma zan dauki batun fadawa rijiya da ake yawan samun yi a nan jihar Kano ni a nan yanki na karamar kuma kura can kwanakin baya mun dan samu irin waɗannan matsaloli wanda kuma an yi kokarin magance su kamar yadda kai waɗan uwa tambaya yawancin rijiyoyin za ka ga da bakin su ƙanana ne to amma yanzu dai ana kokarin tashin su a yi musu gini sannan tsofaffin rijiyoyi da suka daina aiki ana kokarin cike su sannan na kira dukkanin wani ko wata suke da irin waɗannan rijiyoyi sai maza su hanzarta su sanar da hukumomi a zuwa ɗaukan musu mataki za ka ga wata rijiyar tsohuwa ce ta kai shekara 80 ko ma fiye da haka ka ga cike ta sai dai gwamnati domin al'umma gaskiya ta yi zurfin da ba za ta ciku ba sannan kuma mu rinka sa murfi ana rufe su saboda ƙananan yara sannan mu ci gaba da yin addu'a Allah ya kare mu Allah ya tsare mu a duk inda muka tsinci kanmu
1: amin
2: malam ne ma fatan alheri Shu'aibu ta dauburan gwar ganduwa ta shi lafiya
1: to muna godiya malam Shu'aibu da wannan gudunmuwa taka a daidai wannan lokaci da ka shigo da ita musamman ma game da batun da muka dauko na samun fadawar mutane rijiya shin me yake kawowa Muhammad Alleka zuwa ga wannan sako kafin mu ƙara daga wasu daga cikin kiraye-kiraye na ku a dai waɗanda suka turo mana ta shafin mu na dandalin sada zumunta na a WhatsApp din ga ina ganin yace assalamu alaikum wannan abinda Alhaji Kabir yayi to na to wannan kai baka dauko batun ba yace assalamu alaikum radio maganar rijiya yawanci ana haƙa rijiya ne ba tare da an yi mata gini yanda ya kamata ba sai dai mu ci Allah ya kiyaye kenan daga Jinaidu mai sabo gurin gawa layin transformer to muna godiya da wannan gudunmawa taka a daidai wannan lokaci musamman ma na wannan batu da aka dauko na wannan yace sunana Garba AC mai Real Madrid sare-sare dukkan labaranku sun ja hankali na da fatan Ubangiji Subhanahu Ta'ala Allah ya ba mu zaman lafiya to da fatan za a dinga bidiyo mu a ga menene abinda aka yi batu akai shi ma na Milan Transformer ne ya kara dawowa to kuran mu ji wani ne a nan haka sai assalamu fatan alkai da fatan an tashi lafiya da fatan nasara daga yaya Kamis to masu fatan alkai muna godiya ala kullu halin dangane da gudumar da kuke bayarwa amma zan fa so ku turo mana abubuwan da ke jan hankalin ku musamman ma a daidai wannan lokaci da muka kawo muku labaru na abin da ya shafi rayuwar da al'umma kai tsaye kuma ina ga sakon Shamsu Bakane ke dan batta muna godiya da fatan kai ma kai sallah lafiya ci assalamu alaikum sunana magaji mai leda Aujirawa dukkan labaran kun sun ji hankali musamman ma yadda aka bayyana cewa wani har ya sojoji suka kai garmar hukumar zurmi to wannan labarin naka bamu san dai yaya aka yi fito muramu koma zuwa ga line namu na asab domin ji daga gare ku ga Musa Rattiji dan Hassan ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullah
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
3: Muhammad barka da gogari
1: barka da warhaka
3: to kai dai kana magana da Musa Rattiji da Hassan Karma kuma kura
1: na'am
3: to a jikin gaskiya Muhammad musamman wannan batu na fadarija za ga abu ne mai matukar muhimmanci a baya za ga yawanci Muhammad yawanci bijiyoyin mu da ake yi za ga ba a rufe ta Muhammad yawanci ko za ga bakin ta ba da goyi sama sannan kuma Muhammad idan bira da sata da dawa da wari yawanci za ga mutanen da suke zuwa gurijiyar nan wa za ga Muhammad wasu yara ne wasu manya ne amma za ga kan manyan sa da irin kamar tabin hankali yake turo su bakin rijiyar to ya kamata musamman iyaye ko kuma da suke tura irin wannan mutanen don za ga wasu kamar irin sa irin farfadi haka sai ga sun bada sakamako sun je sun wada irin wannan rijiyar to fatan mu dai musamman mutane a kula a dinga tabbatar wa za a turo gurin rijiya iburuwa saboda kaurace irin wannan abin da yake faruwa sannan mu za ga musamman ka dauko yankin mu na kamar dan Hassan yanzu za ga mu yanzu irin wannan rijiyar ma ba mu da su Muhammad yawanci irin abin da ake cewa bohol bohol yawanci da shi muke amfani yanzu Allah ya koma da kai gida lafiya Muhammad a tashi lafiya
1: to madalla muna godiya da wannan gudunmuwa taka da Tijo anan kuma naga yace assalamu alaikum sunana Nura dan Kanwa dukkanin labaran ku sun ja hankali na musamman ma na batun ita rijiya da ake yawan samun iftila'in fadawa da mutane kuma zaka ga wasu lokutan yace zaga manya ne kan fada yace a gaskiya lamarin babu ainihin dadi shi kuma ga wani yace a gaskiya mai hattara da rijiyoyi musamman ma yadda al'umma ke kokarin yin aikin rijiyan amma kuma wasu lokutan sai kaga abin ya zama duk gashi nace salamu labaran ku sun ji hankali na musamman ma karin maganar ku na mai laya kiyayi mai zamani wannan haka yake Arewa Radio idan wasu zalla sako daga Alin Gareji to muna godiya da wannan gudunmuwa taka bara mu ƙara koma zuwa ga line na matrho mu ji wa ke kira a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare na muna tare da kai alhamdulillah
4: masha Allah Jamil Abubakar bakin koki Zaria
1: na'am mana Jamil
4: to alhamdulillah na ji mutum da kawo kan fadawan mutane rijiya wato kuma aka samu karama kuma warawa da karama kuma boso wato idan ka ga irin wannan rijiyar abubuwan da suke faruwa yawan su za a iya cewa tsayi ne wasu kuma za a iya cewa akwai

0: sibili takwas sibili bakwai tara tara tara tara tara bugu da ƙari ana yin bita a kowace ranar asabar da kuma lahadi a ofishin Nabi'S Suma don koyar da harkokin magunguna da kuma kasuwancin su wannan bitar kyauta ce
1: mun shayin akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba yana ƙara sanyin shadi a rayuwa a duk lokacin da ka sha shayi da ganyen akbar zaka samu karshe na musamman ganyen shayin akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku ganyen shayin akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi dandanon strawberry black currant lemon mangoro cranberry apple da dai sauransu kasance da ganyen shayin akbar a duk inda kake ganyen shayin akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da
2: jilawa ya sallah
3: sallah fa alhamdulillah ana ci gaba da gudanar da waɗannan shagulgula cikin ni'ima da kuma godiyar ubangiji yau din nan da take kasancewa biyu ga sallah zamu ce ko uku yanayin yadda al'umma suka fito kwansu da kurkwata domin yin ziyarce-ziyarce
2: sallar layya dama tana da ƴan ayyuka da ake yaka zai sa mutane da yawa suna zaune a gida
3: akwai ayyuka sosai shi yasa ma ba a fi yin kwalliya kamar sallar sharuwa ba
2: sabanin sallar azumin da za ka ga da an sallace ma za a fara yawanci ziyarce-ziyarce
3: kwarai ko tun a ranar sallar ake farawa
2: mu koma kan batun cikar arewa radio shekaru goma da muka fara tsokaci da tattauna da Bashir Sarki da ya fara tsokaci akan abubuwan da suka shafi arewa radion da kuma yadda shirin daurin gurban ke tafiya mun tsuro wani sashi daga cikin tattaunawa mu da sarkin ajiya a yau kuma insha Allah zamu sa masa sauraro ci gaban wacce tattauna tamu duk da cewar ajiya ban bayyana masa sauraro cewar hira tana da tsayi ba wani tsakure ko wani bangare daga cikin wannan tattaunawa na sanya masa sauraro
4: dan bawar da ake kirsa Adimi ni a kullu kuna tabbasa wata aka samu zai taimaka ta ita ta lalura ne ko nemi ko nemi namu ko kafa ne ko wani abu ne maka ta ko bata sana'a ne take da matsaloli da sansu sai aka samu wanda zai taimaka ta lambar da ta bayar bata shiga an kira fa sonowa kamata ya zama sunwa cewa in ka zaka zo neman taimako ka zama ka da record na bayanan wannan sansu sannan kuma shawara ga al'umma shine a irin wannan programs din da ake zuwa neman taimako tun da dan bayani akan wannan shine to kamata ya ce ungwanni sun yi jami'a ta ta'awun na tallafawa ƴan ungwansu zama cewa ana yin wani asusu na karo-karo a babban masallacin unguwar ko kuma a masallaci ko kowane dariƙa masallacin su ko wani akida to wannan masallacin su yi wani asusu kawai duk wani wanda ke sana'a ko nawa ko da 200 ne a rayuwa ta dinga sakawa bayan wata shida in an bude an gaban daga tara sai a dinga bibiyo wanda suke da matsaloli a dinga share musu hawaye ba tare da sai sun zo kafafai labarai neman so da ya zama al'ada abin da sauransu ya zama kaman ya zama part of irin wannan program daga duk wani shiri makamancin daurin gurme a Kano to zaka ga da wani segment da yake saka wannan masu neman taimakon da sauransu meke nunawa al'umma sun rage taimako ba sai ka da arziki zaka taimako ko 500 ka bayar yanzu sai ga wani ba zai iya gane ke 1000 ba taimako ba cewa to za a yi wannan asusun a unguwa a ce a yi wata shida a tara 1000 ko 500 duk wanda a bai sauka da ko a sati ne ko a wata to za a ga a tara kuɗi sosai bar ma ka wani misali kwanaki a nan abin da shafi daurin gwamnati ɗaya daga cikin reporters wani lokaci da ya wuce mai tsawo na manta ko waye na manta kuma lokacin da aka yi abin amma abin da faru shi ne ya je kotu ya tarar za a kai wani prison akan abin da bai fa ko 1015 ko 2020 bane na harka abin da shafi tukin mota ne ko ya buga motar da ake haya ne ko nawa da sauransu aka samu matsala masu mallakin amma suka ce ba su yafe ba har aka tafi daga kotu ita kun kotu ba ruwanta abu ko 1000 ne dole mai haƙƙi sai ba shakin sauransu aka caji wannan mutumi da ya kasa biyan abin da ya shafi waɗancan haƙoƙi daga nan aka dauke shi musamman aka yi gaba da shi don za ka shi gidan kurkuku a lokacin ɗaya daga cikin reporters din shi ya tako kafa ya zo nan gidan yake ba mu labarin abin da faru nake jin ba mata ba ana kada kuɗin aka biya da sauransu to su gane cewa wasu neman taimakon ba wai ƴan waje ne suke biyawa da gidan rediyo su tsakanin ma'aikatan suke wannan abu da sauransu sannan muna gode sosai waɗanda suke aiko saƙo da sauransu na abin da shafi ra'ayikansu a cikin shirin da abubuwa makamantan haka ban sani ba mai yiwuwa a tafiya tunda jirmin ya shi kai ne mai gidan mu ga baki ɗaya to mai yiwuwa kamata ya mabi a ce ko a ƙarshen shirin ko sau ɗaya ko sau biyu bayan wancan lamba ko kuma a ce dai a wancan lamba ta neman ta masu ra'ayi da ake aikowa to da ya zama cewa in labarika suna faruwa a inda yake za su iya aikowa ko a WhatsApp lamba ko a text ko da ba ka yi ɗauko labarin ba a kai text ka ce abu ya kaza fara a waje kaza sauransu da yawanci wannan ya taimaka a samu first hand labarai da sauransu kuma in ɗaya ɓangaren a ɗan taƙaice na cika shekara goma ni abin nan faɗa shi ne arewa ta zo da wani abu da babu irinsa gaba ɗaya a Kano me da babu irinsa da rediyoyi gaba ɗaya shirye-shiryen su recording ne 90% ko 99.9% recording ake yi kowane shiri recording ne na kai tsaye ba ya wuce labarai bayan shi zaga sai dan shiri na awa daya za da kuma sasa dan yi bayani so daya a mako ko so biyu ko so uku ko wani shiri na harkar lawyoyi ko wani da jifa jifa da sonsu amma da arewa su sai ta bude airwaves din sai zama kawai fadi ra'ayin kamsadi da safa akwai awa daya ta karbar baki karfe 8 da rana akwai lokacin karbar baki karfe 2 ka kuma tattauna na bashi an bashi karfe 1 zuwa 2 karfe 4 jangu zago jikama gode akwai awa daya ta tattauna da masu da baki akan wani issue da sauransu karfe 9 dare ko 8 zarbi akan samu shi wannan damar to sai zama cewa a rana kallan ba sai sai ga mai guest wato baki da su zo shi shi magana a radio akan topic daban-daban kowa da basira Allah ya masa
2: ina ga jila sai mu tafi ma'aikatan lafiya ta bakin mai magana da yawa ma'aikatan lafiya Nablusi Abubakar Kofar Naisa yace lallai suna da sakura za su aike wa arewa radio a wani bangare na cika shekaru 10 da tashar take a yanzu haka
5: mun ba sahon al'umar duniya wanda suka taya wannan gida muna mu ma muna taya ku muna ubangiji Allah ya taimake ku ya daukaka ku ya sa ku kowane gidan kafa yada labarai yawan al'umma da mabiya da yawan shirye-shirye wanda za su ci gaba da taimakawa al'umma ta bangarori daban-daban musamman a bangaren lafiya duk wata rana da za a yi kama a ce ranar masu ciwon kunne ranar masu ciwon ido ranar masu hawan jini larurar hawan jini kowace irin rana wanda aka ware wata al'umma domin su kula da lafiyar su to arewa radio tana daga sahun gaba wanda suke zuwa a gayyace su su zo su shedawa al'umma dalilin gayyata ta ku shine muna da yakinin adadin al'umma da suke sauraron wannan kafa ta ku tafi kowane gidan radio sauraron jama'a saboda haka hakan ta sa muke ganin duk wani program da zamu yi to kuna daga sahun gaba wanda muke fara gayyata domin ku isar da al'umma ku fadakar da su ku wayar da su ku ilmantar da su ku sanar da su halin da ake ciki
2: tunda ma'aikatar lafiya ta aike da wannan sako bari mu goya da wani labarin ta da aka fara da sashin EOC na bada agajin gaggawa na musamman dake asibitin Abdullahi Wasai wato asibitin Nasarawa karkashin ma'aikatar kula da lafiya a matakin farko ta tarayya yayin budewan can guri kuma mun jiyo commissioner lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf na cewa nasarorin da jihar Kano ke da su a fannin lafiya shine sanya gwamnatin tarayya kawo wannan aiki jihar Kano a fara da wannan guri domin a ci gaba da kula da lafiya
6: nasara da kuma yawan abokan aiki da muke da su a jihar Kano shine janyo gwamnatin tarayya duba cancantar fadada wannan daki da buɗe shekara masa girma wanda ayoyin nan cikin ko Allah mun wakilci shugaban kasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu wajen kaddamar da wannan daki a wannan jiha ta Kano
2: ba sauraro shirin daurin gwarme kuke saurara daga nan mita 93.1 a zangon FM ku dakace mu
7: maman abba wato na lura ko baita wasa da kai a ɗan mu asibiti domin yin rigakafi
8: saboda na san muhimmancin waɗannan allurai don lafiyar yaranmu ana yi wa yara rigakafi da zarar an haife su akwai ta sati 6 akwai ta sati 10 akwai ta sati 14
7: yanzu kina nufin dukkan haddace wannan jadawali
8: da saura ma ai mai gida akwai ziyarar asibiti idan allurar ƙyanda ta farko a wata 9 sai kuma ta 2 a wata 15 kowace allura tana bada kariya ga jariranmu daga cututtuka masu kisa
7: ah madalla
8: ko ka san cewa akwai wata kungiya dake bada kuɗin abin hawa duk mahaifiyar da kai dan rigakafi tana da naira 1000 kyauta har sho 6 akwai kuma babban tallafi na naira 2500 ga wanda suka kammala rigakafin yaran su wato bayan wata 15 kenan
7: to gaskiya a matsayina na mai gidanki na yarda ki dinga kai yaran mu rigakafi
9: ko ziyarci asibiti mafi kusa da ku ko wurin taron gangami na rigakafi dan yi ma ƴaƴanku allurar rigakafi masu kariya daga cututtuka masu kisa rigakafi yafi magani
8: wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya mataki na farko tare da haɗin gwiwa da kungiyar ni incentives da kuma all babies programs
10: Inda na ji shauka alert dam me ce to yau za a sayi yan nan
11: kwarai kuwa kuma ina so duk sayayyar da za mu yi ta biki mu yi ta AA Uba Invest

Ana kuma hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta ce to mutane uku ciki har da wani yaro dan watanni 18 daga rijiyoyi guda biyu daban-daban dake kananan hukumar Kumbotso da Warawa. Al'amarin ya faru ne tsakanin karfe 7 zuwa karfe 9 na safiya, inda wani mutum ya fada rijiya a unguwar Samegu dake karamar hukumar Kumbotso, yayin da wata mata da yaranta suka fada wata rijiya a Madari dake karamar hukumar Warawa. A wata sanarwa da ta fitar hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta ce an ceto dukkanin mutanen tare da mika su ga hukumomin da suka dace. Hukumar ta kuma buƙaci mazauna yankunan da su rika rufe rijiyoyin yadda ya kamata, tare da kula da yara da sauran masu rauni domin kaucewa irin wannan hadari a nan gaba. Hukumar da gidan

0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
2: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Muna kokarin a fahimta yadda za a gyara shi gyara da ƙarfi bai yiwa sai da yadda mutane su kokarin mu za mu kokarin mu hiddo abubuwan da ake yi da wanda mu muke yi shugabanni da waɗanda ma'aikata ke da waɗanda mutanen ƙasa ke yi waɗanda ba daidai ba ne mu hiddo su mu nuna ga irin aikinsu wanda ke yi da gangan wanda yake yi ba a kan sani ba ya ga irin aibin ba ga cewa to wasu abubuwa da muke ta ji mu tsoro yawanci za ka ga tsoron wasu cikinmu suna jin tsoron talauci wasu suna jin tsoron kada su mutu ba ƴaƴansu da sauransu ya za su yi rayuwa shi yasa da ake ta wannan hadamar to duk wannan tsoron tsoro ne kurin wanda baya da wani tushe dan ba ka iya komi ga kanka ba ka iya komi ga ƴaƴanka ba kai kai kanka ba kai su ba tsoro na gaskiya shi ne mutane su ji tsoron Allah
4: wannan Maryam Margayi Umar Musa ƴar Aduwa ce tsohon gwamnan jihar Katsina sannan kuma tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya
0: Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

0: mita 93 da dugo daya arewa radio AA Chiko da Ibrahim London Boy kai tsaye a safiyar wannan rana ta Asabar kuma lokaci yayi kai tsaye da zamu tsallaka ga Ibrahim London Boy musamman ma akan wannan batutuwa kai tsaye da muka tsokano alƙalan wasanni shugabanni na kwallon kafa a jihar Kano kungiyar kwallon kafa ta Kano Philip da kuma uwa uba gwamnatin jihar Kano idan gwamnatin jihar Kano tai abin da ya dace na tabbata cewa za a ga abin da ake bukata kuma shi kansa taron ma na masu ruwa da tsaki za a iya yi London Boy wanda za a ga cewa an yi abin da ya kamata na'am
1: zan fara da abin da ya shafi gwamnatin jihar Kano tunda kaga ita ce uwa uwa uba kuma wanda kusan duk abubuwan da yake faruwa idan gwamnati ta jajirce ta kuma nuna cewa ga abin da za a yi to ina ganin to dole shi za a yi musamman ma kamar commissioner matasa da wasanni tsoho honorable
0: Mustapha Rabi Musa
1: Kwankwaso wanda yau wata ya kai biyar
0: baya ba
1: mukami biyar ba kadan kenan da ya bar wannan mukami kuma kaga har yanzu ba nada wani a matsayin shi ne commissioner matasa da wasanni ba amma ba za ka ce ma'aikatar ba ta motsi ko kuma babu wani a matsayin wanda yake a matsayin acting ba wanda yake a madadin sa akwai to amma abinda ake bukata shine ka samu wanda yake shine ainihin cikakke wanda ba a matsayin acting ba wanda ku yake da karfin ikon gudanar da tafi da ita al'amuran wasannin baki da idan babu minista ya yake commissioner matasa da wasanni to zai iya kasancewa abubuwa ba sa isa yanda ake bukata ba sa kaiwa ga abin da ake bukata yanzu misali to da yana nan akwai shawarwarin da idan ya bar kai tsaye to za a iya dauka kowa aka zo aka saka a matsayin commissioner matasa da wasanni
0: kar ka manta barin dan kara ka ba wai iya commissioner matasa da wasanni ba har ita kanta ma'aikatar wasannin ma'ana sport commission kusan tunda gwamnatin jihar Kano ta zo shugabannin ta kawai cewa ake je ka rike a matsayin rukon kwariya kaga Ibrahim Umar Fage ya zo ya rike a matsayin rukon kwariya Bala Sani ya rike a matsayin rukon kwariya yanzu ma an kawo wani shi ma yana rikewa a matsayin rukon kwariya
1: to idan dai ya kasance rukon kwariya ne zai ta kasancewa irin waɗannan ma'aikata akwai mutanen da suke da wata zuciyar kawai tutun da an kai ni ne kuma ba a matsayin na dindindin ba permanent aka banni ba ni ma bari in yi iya abubuwan da zan iya samun nawa in yi gaba da yawa daga ciki
0: ko a samu nasara ko aka san haka
1: ko a samu nasara ba abin da ya damu dan adam mafi yawancin irin waɗannan ba sa duba cewa ya za a gina ma'aikatar da yawa fa nake cewa ba wai wana na ambaci suna ba a'a mafi akasari haka yawancin al'umma suka fi kasancewa bari in zo ni ma in ɗebi rabona in wuce gaba to kaga inda mutum an ajiye shi a matsayin na dindindin a matsayin wanda ake so a ga an samu ci gaban ma'aikatar ina mai tabbatar maka da cewa to mutum zai yi kokarin ganin cewa ya fitar da abubuwa na ci gaba wanda ko bayan baya nan za a iya cewa ga abin da aka kuma a ina ne a gwamnatin wa aka yi gwamnatin wa na aka yi wannan abubuwa kamar shi commissioner matasa da wasanni akwai shawarwari misali waɗannan kungiyoyi da ake ba da tallafi wanda suke buga wannan gasa NLO kenan wanda suke buga wannan gasa wanda inda da akwai tun a farko suna son abubuwan da za a samu na ci gaba to da kaga shi commissioner matasa da wasanni zai iya ba da shawarwarin yanda ya kamata a ce an bar duk da shi ma a lokacin sa an yi abubuwan nan an ba da tallafin nan ya dace a lokacin sa ma a babba da tallafin nan shi ma ba a ba da tallafin
0: ba zama laifi ba
1: bai zama laifi to kuma shi ma gashi bayan ya tafi ma gashi tallafin still ba a daga basu ba to ina ganin har yanzu dai ba a makara ba gwamnati za ta iya taimakawa ta taimakawa waɗannan kungiyoyi domin ba su tallafi ko da yake an ce abubuwan na kan hanya amma har yanzu ba su sauka ba idan abubuwan makalewa suka ko kuma har yanzu da tarnaki to ya kamata a ce an shiga an buda tunda gwamnati tana da fadi domin ganin cewa an tallafa waɗannan kungiyoyi musamman ma an ka duba za ga Malam Ibrahim Shekaru yayi Dr. Rabi Musa Kwankwaso da man kamar kusan shine ya fara yi kuma ya kirkira abun Malam Ibrahim Shekaru ya inganta Abdullahi Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma ya inganta to ya kamata a ce ita ma wannan gwamnatin an samu damar da aka tallafa waɗannan kungiyoyi wannan kenan daga bangaren gwamnati ya kamata a ce ta sa ido dan inganta harkokin wasannin da kuma yin abin da ya dace idan suka yi abin da ya dace ina ganin matasan su ma za su yi masa abin da ya dace a lokacin da suke bukatar matasa sai bangaren alƙalancin wasanni idan ka toka bangaren alƙalancin wasanni wallahi ne sai da yance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne wanda yake a gurbaci abu ne wanda yake ya riga ya lalace ba wai tun daga sauran ba tun daga Najeriya ba ai me sauraro akwai ɗan sabon yankan rake akwai waɗanda suke harkar wasanni zaka ga basu dade sun yi nisa ba ko kuma shekarun su shi zai iya tabbatar da cewa yaya ma suke a harkar wasanni yaushe suka dago ma har suka san ya tarihin harkar wasanni yake idan suka dago zaka ga suna maka magana cewa ai ba a alƙalancin wasanni a Najeriya a cin hanci da rashawa idan ka turke wani ma kace masa gaya maka ya cin hanci da rashawa yake a harkar alƙalancin wasanni ba zai gaya maka ba cewa zai kawai akwai cin hanci da rashawa babu wani bayani saboda ya riga ya san cewa tun da ya taso bai taba ganin alƙalin wasa na Najeriya yana busa gasar African Nation Cup ba wanda take ta yan Africa ko kuma ka ganshi a matsayin shine batch commissioner ko ka ganshi a matsayin shine mai daga tuta balle a ce an buga gasaccin kofin duniya
0: amma muna san hakan ta kasance
1: ana san hakan ta kasance dole wani ya taba ganin gasaccin kofin duniya World Cup sau biyu da aka gudanar bai taba ganin dan Najeriya ya rike tuta ba ya daga tuta a matsayin mai daga tuta a matsayin mai alƙalanci
0: to bai kai bane
1: to ai su suka rusa kansu su suka rusa kansu da kuma shugabancin da ake yi da gurbatar abin da ake yi da ya zamanto wani cin hanci da rashawa aka lalata komai kawai ba yanda za a yi ka ci wasa a cikin ƙasa dole sai ka bada kuɗi a alƙalin wasa zai taho wajen ka bayan abubuwan da zaka bashi na kwana da sauran muhalli da dole sai ka bashi kuɗi idan ka bashi kuɗi ka dan wanda suka taho daga wajen
0: kana kana magana ƙasa kenan watakila to misali idan an tura alƙalin wasa ciwar yaje onacha yaje ya jagoranci alƙalin wasanni watakila ba a bashi dan abin da ake bayarwa ba da hukumar take bayarwa sai ya zama da ciwar ka kai kanka ka dawo da kanka watakila zaka nema wa kanka mafita to kai alƙalin wasan da kawai zaka karkade rigarka daga kofar nasarawa zuwa filin wasa na kofar na isa fa aini a kansu nake son mu mai da hankali kyale wancan kasa mu mai da hankali akan na jihar Kano shi wancan an ce zai je nemo wajen kwana da kudin mota ko kudin jirgi wanda yake jihar Kano shi kuma ya me yake nema
1: wanda yake jihar Kano duk wanda ya taka leda akalla ya rage tafiya da zai tafi sama su gani suke da suka taka leda kamar tsani ne da za su tafi sama kuma yaudara kai ci idan ka duba a zahiri ka tabbatar da cewa wannan ledar da ka taka ba inda za ta kai
0: kana nan a inda kake
1: ka dira ma da karfi ledar za ta tsage ka jika a cikin kasa to da sun gane hakan sun gane martabar jihar Kano da kuma martabar su kansu to da za su duba wannan da za su tabbatar da cewa kudin da suka samu a iya ranar da aka ba su zai iya kaiwa washe gari ya kare
0: di yawan su
1: to ina yawan kudin yake ai kudin da baka same shi ta hanya halal ba ba zai yi albarka ba lalacewa kudin zai zaka gansu jiye yau alƙalan wasannin kuma za su zo su shigo su yi maka busa su cuce ka su karbi kudin ka su karbi kudin wancan wanda ya ba su kudi da yawa a nan jihar Kano muke nan ba wanda ya ba da kudi da yawa shi za a bawa nasara kirikiri wani ya ce ya rantse da Allah kuma ya ce ba zai ka fara ba kowa ya sani shi kansa wanda aka daka aka zo aka yi turna an wuce dan rabin fili ne ba a je abin da ya shafi raga ba wa rabin fili ba aka wuce kawai aka zo aka fadi sai ya zo ya ce bugun da kai sai mai tsara raga ba a shiga 18 ba balle wata 16
0: to yanzu misali ya za a yi kungiyar da ta taho daga tudun wada ko doguwa ko daura kai mata wannan abin gobe ta dawo
1: to ai ka riga ka kace mata kwarin gwiwa da kuma san wasa
0: ka nuna ciwon bata isa ba akwai kungiyoyi da ake so ta kai
1: ga kungiyoyi da yawa da suke zuwa daga Gwarzo kungiyoyi da suke zuwa daga Bebeji daga tsalle karamar hukumar karaye da sauransu za ga dadi suna shigowa jihar Kano ana gudanar da irin waɗannan wasanni da su sai su ga kuɗin mota yayi tsada ga kuɗin da za su biya na gasar yayi tsada ga shi idan sun zo sai a ce sun ci abinci
0: duwan da kana siwa watakila a ce duk mutum daya ka ware mai 1000 kudin abinci kafin ya koma
1: bayan kudin abinci sai ya kasance gashi alƙalin wasan sai ka bashi kudi kuma ka bashi kudi ba ya zalunce ka kuma gashi ka
0: iya
1: ka fi wancan iyawa to kaga dole ne shi shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Kano idan ma yana kokarin sa gaskiya kamata a ce ya zage dantsi saboda ba zai yi ba kana tare da mutanen
0: da an bata suna shi ake bata
1: suna tare da mutanen da suke tattare da kai kuma suna zuwa suna yin wasu abubuwa da za a bata harkokin wasanni kuma a ce daga bangaren kane kuma duk wani batanci da za a zo a ce ai shugaban hukumar wasanni hukumar kwallon kafa bai yi komai akan alƙalan wasa ba dauki hukunci ba ba ai kaza ba to ya kamata gaskiya a bude ido tunda an riga ana jin kishin suwane ne suke to a zo a takawa abun burki idan ba a taka abun burki ba idan ba a dakata duk sanayyarka da mutum duk sanayyar ka da waɗanda suke shiga akan cewa su suke bata harkokin wasanni idan baka taka abun burki ba to abun zai yi kamarin da duk yanda zaka yi mutane bayani ba za a yadda ba cewa za a yi ainaka ne kuma kai ka bada dama ake to ina ganin ya kamata a ce ya rufe ido yayi hukuncin da ya dace idan mutum ma raba shi da aikin za a yi yafi a raba shi da aikin saboda martabar jihar Kano ina ganin wannan abun yafi yanzu akwai mutumin da idan ka zo kake duk yanda ne da shi yaje kalli gasar da ake buga ta NPPL ya ce wallahi ba zai je ba saboda kawai ya san cewa kawai duk wanda ya bada kuɗi zai ci saboda ba a inganta abun ba yace yani ka je kofar nan sai ka kallo gashi ana buga wa gasa abin kaza kaza yace kai shi ba zai je ba ya riga ya tabbatar da cewa duk in yaga alƙalin wasa ya juya yana son wancan ko wancan ya fi shi iyawa to da wahala zai wahala kaga ba ba wancan dole sai an rufe ido waɗanda ake ba committee harkokin busa da waɗanda suke kula da masu busar da masu busar su ma a busar su in baka busa musu rai ba to ina ganin su za su kashe zukatan al'umma gaba ɗaya na jihar Kano abubuwan suna da fadi idan ka shigo a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Bilas wallahi wani kitse ake wa kallon rogo kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Bilas zai tsira aka ba ni ita wata ɗaya
0: ya zama kabarin annabi
1: kaga kai da aka baka Kano Pilots aka ce ga riƙe a matsayin media wallahi baka sati ba naga ka fara furfura
0: ai akwai dalili
1: baka sati baka fara furfura
0: ai akwai dalili
1: a wallahi furfura
0: ke wallahi akwai dalili ai na gaya ma kabarin anne ne
1: Kano Pilots
0: kabarin wallahi shi na ciki shi ya san gashi dai waje zaka gani normal ba amma na cikin shi ya san irin hukubar da yake amma dai waje zaka ga face babu wani matsala to kusan abin da yake faruwa kenan a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilots wanda na tabbatar cewa in Allah ya yarda ba za mu dawoma a haka ba domin ba a haka
1: mai tunda da man shafa zani bar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilots haka tunda ne na ga maka akwai abubuwa guda 12 da ya kamata ka fito da su kuma a cikin 12 nan ya kamata a ce mahukunta ko guda 7 ne sun dauka in suka amfani da su ina mai tabbatar maka da cewa a cikin matsalolin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilots idan guda kari ne to idan kai amfani da wannan guda 7 ko guda 8 a cikin 12 ina tabbatar da cewa sai an shafe matsaloli a cikin kashi 100 sai ka shafe kashi 80 zai iya kasancewa bayan da za a yi ka tafi a rayuwa da an babu matsala bayan da za a yi ka tafi a rayuwa babu kalubale amma ya kasance nasararka da ci gaban ka yafi yawa akan kalubalenka shine ina mai tabbatar da cewa a sannan hankali zamu ringa bawa da shawara ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilots kuma matsalolin da suke ciki da waɗanda suke da matsalolin idan ba su daina ba zafin mu fada
0: to da fatan za a yi abun da ya dace tun daga gan gwamnati har ma su kansu mahukunta Hamisu dan sandan Najeriya ne mai matsayi na DCO da ke charge office na Dala ya ce duk wani taron dangi da za a yi daga gasar La Liga gasar Premier League gasar Italia ma'ana kungiyoyi da suka yi tincirin do suka yi neman cewar sai sun raba Arsenal da hakinta a yammacin yau a cewar Hamisu DCO ya ce haka za su tashi da takeici domin yau kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal za ta dauki gasar zakaru na nahiyar Turai kamar yadda ya turo da sakonsa ya ce wani taron sojojin dangi su baya furgita su a cewar Hamisu DCO a gasar ajin ƙwararrun ta nan gida Najeriya da aka karkare a makon da ya gabata daga ƙarshe dai in gurin jeste ta zamo zakara inda ta karkare mata mataki na 1 maki 68 River United a matsayi na 2 maki 67 Shooting Star na garin Badin a matsayi na 3 maki 60 Enugu Rangers da River United za su wakilci Najeriya a gasar Cup Champions League gasa mai daraja ta 1 ta nan nahiyar Africa Shooting Star za ta wakilci Najeriya a gasar Cup Confederation Cup Ikorodu City ta gaza kai bantanta bayan shan kashi a hannun kungiyar ƙwallon ƙafa ta Enugu Rangers ta karkare gasar a mataki na 4 maki 58 Bendal Insurance ta 5 maki 56 Nasarawa United ta 6 maki 56 Abia Warriors ta 7 maki 55 Baro FC ta 8 maki 52 Katsina United ta 9 tana da maki 52 Plateau United ta kammala gasar a matsayi na 10 maki 50 Eyimba ta karkare gasar a matsayi na 11

0: in ka ga yau gama yi wa kudin ka baki darajarsa ta zo ta jibe wa kaiwa ai kanka kaiwa tunda kudin America ba naka bane ba kudin Russia ba naka bane ba so wannan din yana daga cikin abin da ake kira cin zarafin kudi sannan kuma ba tsaya iyanan ba wasu zaka ga ma rubutu suke yi a cikin kudin shi ma wannan ba karamin cin mutunci ne na kudi ba a ce wai ka rasa inda zaka rubutu sai kudi kuma ba abin takeicin shine lokacin da kake watsi da kudin nan lokacin da kake wulakanta kudin nan lokacin da kake wulli da shi ko sama ko kasa to shi fone yana nan yana neman wannan ma in bukatar sa ta biya ko sai maganin asibiti ko ya ci abinci ko ya biya kudinsa kudin makaranta kai wani ma an ka zaro kudin cewa ke Allah ina ma ni ne da kudin nan in hawo mota in koma gida domin ya tashi daga kasuwa ko daga dako ko daga kwadugo ba ma kudin motar da zai koma shi ma bai koshi ba wani kuma tunani yake ina ma kudin nan nawa ne in sai wa ƴaƴana koko to duk wannan abin shi yake haduwa sai ga cewa Allah ya hukunta mu
1: lallai kam Dr. Yusuf Ibrahim Kofar ma take nan malami a sashen nazarin tattalin arzikin kasa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile dake jihar Kano

0: Idan ba ku san shi ba zahar la uji zai bayyana. Wai idan ba ku san shi ba zahar la uji zai bayyana. Idan ba ka san shi ba ka duba jikin dare jikin sa akwai ganyayyaka kuma ba shi na ko ba ko guda.
1: Haka ne margayi Alhaji Haruna Uji. Allah ya sa mutuwa hutu ce. To masu sauraro, can ga irin tasirin takaddun kuɗi ko kuɗaɗe a harkoki irin na cinikayya, wanda daga yadda shi Dr. Kofar Mata yake bayani, kuɗi muhimmin abu ne a tsarin cigaban sha'anin tattalin arzikin kowace irin al'umma. To amma duk da hakan, ga irin abubuwan da su masana irin su shi Dr. Kofar Mata suke kallo a matsayin abubuwan da ke zaman cin mutuncin kuɗi ko cin zarafin takaddun kuɗaɗen nan da muke magana. In akwai wani abin tambaya a haka, to sai dai ko watakila mu tambayi shi Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata cewa shin wannan matsala ta cin zarafin kuɗi matsala ce ta mu ta Najeriya, matsala ce ta kasashe irin namu na Afirka, ko ko dai matsala ce da ta game kasashen duniya? Wannan ga shi Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata, malami a sashen nazarin tattalin arzikin kasa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile dake jihar Kano.
2: Wannan matsala ce wacce bata gama duniya ba. Ka san mutuncin aiki da kuɗi ko a kasar waje?
3: Ya abin yake.
2: Ai a kasar waje canji na kwabo ba ne ban maka.
3: Kamar ya?
2: Canji na kwabo, kwabo din nan kuɗin Najeriya ba mu mun saba ban ka je ya ina ga ya canjin ba a can ba ai. Ai ba wanda zai ban maka cent na dala. Domin wannan cent din kuɗi ne su a wajen su. Kuma haka kawai ba za ka bawa mutum canji ba ka sai kayansa, kuma shi ma an ka ban masa baya su, domin shi yana lissafin ribarsa ne ba ci ma zo na ba. To saboda haka ba wanda zai zo maka wannan watsitsi na kuɗi din, babu shi. Haka zalika idan ka zo tarayyar Turai ba mai maka haka. Haka zalika idan ka je kasashen Larabawa ba wanda zai zo ya maka irin wannan abin. Amma idan ka zo kasashe yawanci masu tasowa da irin mu baƙaƙe na Afirka, na sub-Saharan Afirka, da kuma nan can ba za ka rasa inda ake ba. Amma matsalar tafi yawa a Afirka, ko matsalar Afirka ma tafi yawa a kusan inda kasar Ingila ta rena, kuma inda kasar Ingila ma ta rena tafi yawa a wajen su masu arzikin, domin mu 'yan Najeriya masu arziki ne idan ka hada mu da sauran 'yan Afirka. Ka san yadda wani wajen ake yaƙi, ake yunwa, ake kaza, ake kaza. To amma mu Najeriya muna da albarkatu, muna da ayyukan yi, muna da kaza, muna da kaza. To kaga mu masu arziki ne akan wannan. To mu a kusan Afirka in ka duba tarihi zaka ga mun fi kowa wulakanta kuɗi. Ka je kasan Nijar ka gani yanda ake alkinta kuɗi. Ka je ka ga inda kuɗi yake da daraja. Can ba a yin wannan. Can ba a zuwa ai watsitsi watsi. Wane ne zai maka watsitsi? Ina kuɗin da aka gani da za a yi watsitsi? Ai babu. Zaka je yanzu kasashe da suke fama da karfin ruwan sha, Sahara ta musu yawa, kace za su watsar maka da kuɗi, bayan zai sai musu kankara, zai sai musu silka wacce za a zuba ruwa.

0: sanyi adin ba za su yi wannan ba mu ne a nan Najeriya saboda me saboda mun samu matsala da malaman mu mu ne a nan Najeriya saboda me saboda mahukuntan mu su ma ba su dau kudin wasu su ba su dau kudin da daraja ba tunda sata a Najeriya ta yi yawa kuma in nace ana sata ina da hujja domin shi yasa muke da EFCC ICPC wane ne code of conduct duk an za domin a hana sata a Najeriya amma ba a sata ba ta hana ba
1: na'am
0: mu ne zaka ga mutum albashin sa bai kai ya kawo amma yana da gidaje a kasar waje a ina ne to kaga sata ce to wannan sata da shugabanni suke da wa'anda aka bawa amanar aikin gwamnati ta al'umma da suke to ya taimaka wajen wannan bala'i da muke ciki domin kasar da yunwa kasar babu aikin yi kasar da matsaloli kasar yara da yawa wasu daga ciki kusan miliyan 10 ba sa zuwa makaranta amma kuma akwai wanda yake satar kudin kusan kudin wannan makarantar miliyan 10 shine zai ba matarsa ta watsa shine zai ba kansa ya watsar shine zai ba ɗansa ya watsar malaman mu su ma da laifin su ka taba ji wani malami yayi wa'azi akan cewa a alkinta kuɗi ko fasto ko wane ne su ma da laifinsu ba sa irin wannan tarbiyyar ya kamata a nuna mana abu ne mai daraja kuma gwamnati tana kashe kuɗi kuma ita ma gwamnatin yawanci zai ga ta ƙare campaign ya yi ƙaranci na maganar darajar kuɗinmu da me ya kamata a yi to wannan matsaloli da kuma dama mun saba cin komai mutunci mun saba wulaƙanta komai mutum sai ya sha wahala ya kwana ya nemi kuɗi ya kwadago amma sai ka ji shi ya ji yayi ashararanci ko ambazaranci da kuɗin to shi yasa in ka bashi akwai ma masu taka kuɗin sai a shimfiɗa musu taka to wannan matsala ta yi yawa a wajenmu saboda me saboda halayenmu saboda mulki ba mu ɗauke shi da daraja ba aiki ba mu ɗauke shi da daraja ba haka zalika kasuwanci komai mu ne masa rukwansa kai na kashi shi yasa su ma kuɗin su sai musu kashi a ƙasar waje inda ake talaucewa a Najeriya haka ake talaucewa nan mutum nawa ka sani wanda sun yi kuɗi maimakon su yi gaba sai ka gansu sun dawo suna bara saboda me sun wulaƙanta kuɗin sun yi watsitsi da kuɗin sun yi almubazzaranci da kuɗin kuma ga wata waƙa da yara suke waka ji ana watsitsi watsa wa'a zakati zaka wafi ni kuɗi babu to ai duk wannan rashin koyon tarbiyya ne ya kamata a hana yara a ce kai dan me kuke cewa a watsa kuɗi sama kun san da yaya ne da kuɗin nan ake kaza da kuɗin nan aka bada sadakin baba ku da kuɗin nan baba ku te muku kaza da kuɗin nan ake kaza ake ka a nuna musu kima da darajar kuɗi to wannan duk tarbiyyar bamu da ita a makaranta bamu da ita a masallatanmu bamu da ita a cocinanmu bamu da ita a gwamnati haka muke zaune shi yasa kake ganin ba a san darajar kuɗi a Najeriya ba
1: to Dr. Yusuf Ibrahim kofar mata wannan matsala ta cin zarafin takardun kuɗaɗenmu na naira shine abinda ku yan takarda kuka kira da suna naira abuse wannan matsala kuma an iya kallanta ta fuskoki guda biyu akan ga akwai mutanen da a kokarin alkinta kudaden suke cin mutuncin su a rashin sani kamar kananan yan kasuwa kenan da watakili wani yana harkar sana'ar da ta shafi maiƙo zai taba kudi ya taba mai zai taba kudi ya shafa musu maiƙo ya dukunkune sa aljihu ko wani abu mai kama da haka akwai kuma mutumin da yana sani zai ci mutuncin kuɗi don watakila nuna isa keciye raini ko wani abu mai kama da haka to amma koya abubuwan suke su irin waɗancan ƙasashe da kake ba mu misali da su kamar su Amurka da sauran gwanayen ƙasashen duniya ya suke ta'ammali ne da kuɗaɗensu
0: ta ba sai ka je Amerika ba idan ka je Egypt ka je Algeria ka je Cairo ka je Ghana ai ba wanda zai maka wannan abin da
1: hannan Ghana
0: ai wannan shashancin da muke duk su ne da wannan in ka je ba za su yi ba taya za a yi kaje misali wani sana'ar jini yake amma haka zai karbi jinin nan ya je ya hada a kuɗi wannan yana da alaka da rashin wayewa yana da alaka da ko unkula yana da alaka da wulaƙanci sai yana da alaka kuma da kasuwancin namu ba zai barka wani ci kaɗan wanda zai maka aikin kuɗin ko wani aiki saboda mai kai ma da ƙyar kake sha a rana da ƙyar kake kaiwa kasuwancin naka ma'ana sai kai ka gama baka samu naira ɗaya riba ba amma idan muka zo da tsari shine a nan inda za ka gani inda suke wannan abubuwan in ka je ƙasar waje ko irin su Malaysia ne za a sa safa ne a aikin kuɗi idan ka gama aikin kuɗi idan aka baka kuɗi za ka cire safar ka karɓi kuɗi dama suna da waje yar akwati nan yan goma goma ne nan yan ishirin ishirin ne nan yan talar a miƙe sai a zuro wannan kuɗaɗe a ɗauko canjinka a baka sai a maida safa in za a taɓa jinin nan

wannan shine tambayar da aka malam ya amsa akan yadda za a yi wa namiji sallah kuma din mun karanta ta a baya nan dai amsa tambayar ne malam yake kawowa saboda ya dace da abin da ya karanta mana a baya to dukkanin malamai a haka su ma suka faɗi yadda ake sallar gawa kamar a ce ka faɗi magana ne sai kake kawo hujjoji daga malamai domin ka karfafa magana taka shine dalilin da yasa malam ya kawo wannan tambayoyi ya biyo karatun da muka yi da su amma idan ka na tunza amma idan wadda gawar ta kasance mace ce to fa innahu yakifu inda wasatiha zai tsaya ne a tsakiyarta la yakifu inda ra'asiha liman ba zai tsaya wajen kan mace ba wa sifatu salati alaiha ita kuma sifar da ya kamata a yi mata sallar ka sifatu salati ala rajuli kamar sifar yadda ake wa namiji sallah ne na'am duk karatun iri ɗaya ne sai dai inda ya kamata a canza zamiri sai a canza wa idza sama'a iddatu janaiz idan aka samu gawawwaki da yawa fa innahum yanbaghi an yakunu murattadin to ya kamata gawawwakin a tsara su shine murattab a jera su ɗaya bayan ɗaya fa yakunu allazi yal al-imala imama ar-rijal al-balighun sai ya zamo wanda za su zo gaban liman mazaje balagaggu madaukar Allah ya kiyaye sai aka yi khatari maza da mata manya da yara aka rasu to kaga aka ce kowa ayi masa sallah shi kadai akwai mushaqqa akwai wahala to kaga anan kawai sai a hada su gaba ɗaya maza da mata manya da yara ayi musu sallah amma shi ne malai yake gaya mana yadda za a yi sallar ya kasance wato murattabin a tsara su maza manya su ne a gaban liman madauka maza uku ne suka rasu da kananan yara biyu da mata to manyan guda uku sai a sako su ɗaya a gaban liman ɗaya yana bayan sa kaga su uku kananan yaran sai a saka su a bayan manyan su ma a jere gaba kuma can sai su ma a saka mata haka su ma har zuwa ƙarshe inda gurin ya tsaya ba za a saka su a haka ba a tsaye za a saka su to shine malai yace summal atfalu dhukur idan aka saka manya sai kuma a saka maza kanana a bayan su summan nisa'ul balighat sai manyan mata su zamo a bayan kananan yaran summal jawari as-sighar sannan kananan yan matan suna bayan manyan matan su kuma haka da bi tartib malaiti haka ya kamata a saka su akan tsari fa ala hadha malaiti to a bisa wannan tsari yuqaddamu adh-dhakar walau kana saghiran ala al-mar'a ya namiji shi za a fara sakawa a gaba ko da dan karami ne akan mace madauka Allah ya kiyaye da da uwa ne suka rasu mahaifiyarsa ce shi madauka ma jinjiri ne yana bayanta in an tashi sallar wannan jinjirin shi ne a gaban liman sannan mahaifiyarsa tana baya haka ya kamata a tsara bi ma'ana malaiti abin da ake nufi annahu yakunu huwa mimma yalil imam shi yaron shi ne zai zo gaban liman wa amma ru'usuhum fayaj'alu ra'sa adh-dhakari inda wasati al-mar'a amma wajen yadda za a tsara su ba a jere bane wajen kwantarwar kan namiji zai zamo daidai tsakiyar mace saboda a samu sunna bi ai mun karanta shi a baya ko yawwa mu dauka ga namiji ga mace tunda da haka za a jera su wannan na gaban wannan ita matar za a saka ta ta safa namijin mu dauka nan ne kanka to shi namijin sai a kawo shi daidai nan dinta ita kanta kaga ya saba kansa ya tafi can gefen dama saboda a dace kan namijin yana daidai tsakiyarta me yasa aka ce kan aka hada su a haka suka zama kansu daidai da daidai za a samu sunna ɗaya za a rasa sunna ɗaya idan liman ya tsaya a daidai nan tunda kansa a jere yake yanzu kaga ya dace da tsayuwa daidai kan namiji amma bai dace da tsayuwa daidai tsakiyar inda mace take ba idan kuma aka ce liman ya dawo tsakiyar mace nan kuma ya dace da sunna tsayawa tsakiyar inda mace take amma kuma bai samu ladan tsayawa inda kan namiji yake ba to lita haqiqil maslahatayn dan a tabbatar da maslaha biyu shine aka ce a saba kansu mata ita sai ta kanta ya tafi can gaba wajen daman liman namiji kansa ya zo daidai tsakiya to sannan liman sai ya zo tsaya anan ka ganye tsaya anan ya samu maslaha biyu ya tsaya a daidai kan wannan namijin sannan kuma daidai tsakiyar mace irin waɗannan abubuwan za ku kamar abu ne mai wahalari amma akwai ran da za ta faru
kuma ku rika fahimtar karatun kuna rigewa. Akwai inda za a je gurin ka za a jiyo, musamman kana saka doguwar riga. To da matakan kana saka doguwar riga kawai malam ne kai da kaje wani gurin, musamman kuma Allah ya taimaka ka tsaye da sunna gemu saboda matasa ana ganin ka da gemu da doguwar riga kawai malam ne kai. Allah ya kiyaye wani abu faru irin a hanya din nan matafiya, ana ganin ka ana ihu a ce to ga malam ya za a yi. To kagan Allah ya taimaka ka sani ce ka ce to ga yadda za a yi tsari, ka samu lada ka fitar da mutane daga cikin musiba daga cikin duhu, domin duk abin da babu ilimi a kansa sunansa duhu. Kana yaye wannan shikenan sai kaga mutane sun fito haske, sai ka karatu ya amfane ka, ya amfanar da al'umma da yawa. Shine amfanin ana faɗa a fahimta a gane. Malam yace li yakuna qufal imma fil makan al mashru', abin da yasa aka ce a saba kan namiji da macen saboda liman ya samu inda zai tsaya kamar da shari'a ta tanada. Wannan kenan tambaya ta 42 da aka yi malam shine su'ila fadilati shaykh ma hiya sifatu salati ala al mayyit, to yaya siffar sallar gawa za ta zamo? Idza kabbara al imam khamsan, idan liman yi wa mutane kabbara biyar. Abinda muka saba a sallar gawa kabbara hudu, sai da aka samu wani limami zai tabbaka wannan sunna din zai muku kabbara biyar. Fa ma za ya kula ba'da takbirati rabi'a, to bayan kabbara ta hudu idan ya sai biyar mai lakaci, inda duk wanda yake sallar gawa inda ya karanta al-tatafan hadisi ko al-tatafan fiqh ya san me ake a kabbara ta farko, kabbara ta biyu, kabbara uku, kabbara ta hudu, kowa ya haddace. To inda tambayar take in aka yi kabbara biyar ya za ka yi, iya ilimin ka an gure ka kenan ko ko in ce an wuce ka? To shine nan malam yake gaya mana fa ada fadilatu bi qawli, sai malam ya amsa da cewar sifatu salati ala al mayyit ay yuda al mayyit bayna yaday al musalli, irin da ta bayance za a saka mamaci a gaban masu yin sallah. Wa yaqifu al imam inda ra'si al rajul, liman zai tsaya wajen kan namiji. Wa inda wasat al mar'a, wajen tsakiyar mace. Thumma yakabbiru takbiratal ula, sai kabbara ta farko. Ya qara'u fiha suratul fatiha, thumma thaniya, sannan a kabbara ta biyu. Kun ga wannan tambayar ta sha bamban da tambaya ta farko ko? Tambaya ta farko da yace liman zai karanta fatiha, sai yace me? Zai iya karanta abin da ya sawwaka na daga sura, karamar sura. Amma yace wasu malaman sun ce karanta sura bayan karatun fatiha sallar gawa sunna ne. Kun ga wannan tambaya kenan. Nan kuma da aka zo tambayar kaga, sai yace ya qara'ul fatiha, da yace kuma ya karanta wata sura ba sun masaniya, sannan ya karanta sannan ya kabbara ta biyu. Ya salli biya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan kuma bai faɗi yadda za a yi salatin ba ko? Yace sun masalisa, sannan zai yi kabbara ta uku. Yad'u fi hadhal mayyit, zai yi addu'a ga mamaci. Nan ma bai faɗi irin yadda addu'a take ba. To abin da nake so nuna mana ne shi kaga da tambaya ta yace, amma amsoshin sun bambanta. Ita amsa a tambaya ta danganta da halin da malami yake. Idan malami yana cikin nishadi ko kuma yana cikin wani hali na farin ciki, to zaka ga idan zai yi bayani ko zai bada amsa sai kaga yayi indisabi, sai ya shimfiɗa tambayar kaga an yi dogon bayani. Kamar yadda idan kuma yana cikin damuwa ko cikin kunci ko wani dalili, sai kaga bai yi dogon bayani ba, sai ya takaita. Shi yasa zaka ga wanda ya karanta ta'limul muta'allim tariqat ta'allum, wato ta'limul muta'allim, karantar da mai koyo hanyar da zai koyi karatun. Wannan tsohon littafi wanda a ƙasar mu ta Hausa, idan ka je zaka yi karatu a matakin farko kafin ka fara ɗaukar littafi ka je ga malami sai an ce ka karanta shi. Malami sha dai a cikin shi wancan littafin ai akwai babin da aka yi babin tambaya tsakanin malami da ɗalibi. Aka ce ka lura da malamin ka idan ka je karatu gurinsa, in ka fuskanci yana cikin yanayi na damuwa ko wani abu makamancin haka, to ka haƙura da tambayar ka, saboda in ka yi tambayar ma ba dole bane ka samu fa'ida mai yawa. Sai ka yi haƙuri zuwa lokaci na gaba, don ba so kake a takaita maka ba, so kake ka samu cikakken bayani har da ƙarin ilimi. Shi yasa za ku ga hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da irin wannan matsalar. Babban malami sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya ji da shi, yana so ya tambaye sayyidina Umar ma'anar wata aya ko in ce dalilin saukar wata aya.
amma sai da shekara biyu bai iya tambaya sa ba saboda yana so ya samu dama ya samu lokaci wanda ya dace domin ya yi tambayar wannan ayat dake cikin suratul tahrim in tatuba ila allahi faqad sadar qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna allaha wa mawlahu wa jibril wa salihul mu'min har zuwa karshen aya bai tambaye shi ba sai da wata rana ya samu dama sayyidina umar zai yi alwala sai ce bari ruka zuba maka ruwa saboda girmamawa gare shi yana zuba sayyidina umar ruwa yana alwala domin ya halatta malamin ka ko mahaifin ka karka zuba masa ruwa in yana alwala girmamawa ce ba girman kai bane ya halatta magabatan mu suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam alwala akwai wanda yake kula da ruwa akwai mai kula da asuwaki akwai mai kula da takalma sallallahu alaihi wasallam to haka magabata to sayyidina Abdullahi dan Abbas sai ce bari ruka zuba maka ruwa ya amiral mu'minin to yana zuba masa ruwa kaga dai ai kaga ya samu fada ya samu dama sayyidina Umar yana alwala ya zo daidai wanke kafarsa sai ce amiral mu'minina dama ina so ne wata tambaya yace menene yace wannan ayatu subhanahu wataala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sadar qulubukuma idan kuka tuba ga Allah to suwaye wa'annan in tatuba din mutum biyin da Allah yake magana akan su a wannan ayar ya san tafsirin ayar amma suwaye mutum biyin sai Umar ce da shi kai Hafsa ce da Aisha haka ya ga masa ma'ana ummuna Hafsa da ummuna Aisha Allah ya da su baki da yace akan su aka saukar da ayar ya kara masa bayani wanda bai sani ba sannan sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ce shekara biyu tun shekara biyu ina so da tambaye ka wannan sanadiyar saukar ayar amma ko ban samu dama ba saboda yanayi sai yanzu sai na umar sai da shi to na baka dama daga yau duk lokacin da kake da tambaya ka tambaye mallin shafi a cikin kissa shine Abdullahi dan Abbas kaga tambaya ce da shi amma yana duba yanayin malamin sa har sai da ya ga lokaci yayi sannan ya yi kokari yayi tambayar mallin shafi a cikin kissa shine ina son nuna mana cewa magabatan mu malama zaka ga cewa in za su yi tambaya suna duba yanayi da yadda ya kamata amma bil asaf mu ba ruwan ba wannan faɗa ne ko ku tambaye ni ba din da ka same ni tambaye ni ba malam bane da ba amma dan na so idan ka je gurin malami ka rika lura amma ni ba inda wata wata duk inda nake tambaye ni in dai na sani zan ga baka ba sani ba shikil ba su ya za to ai malamai yanzu ma zan fito fa na dauko littafi na ina tsallan wata kofar gida na kawai sai ga wani matashi ya tare yau aka roƙa Allah na zazo ban same ka ba eh bai ka sai tsoro ya kama ni ni ma to ganin sa ba sai to saboda tsafa sunna kuma gemin sa mahayyar na shi ni na ka ga barin na shi amma shi na da hayyar na shi to ban sani ba shi na ko furfura ce shi ma ta fito ko kuma dai sabon salo ne tunda abin naku na matasa sai ka ga wani abun sunna sunna an ka gayi gayi to amma dai gemin sa ya rinna shi ko assalamu alaikum yau na da ina zuwa bana samu ka sannan ma na zo aka ce baka ne ka dan ce to kun san me yace mu ina zo ne ka zuwa ka tu gurin ka amma ba da lokaci sai ba magariba yanzu yanzu nan ba awa ɗaya ba to yanzu me zan masa sai dai dariya na ce to kai duniya ce ne na ce to ni ko kaga matsala ta ne ko kaga wato karatu yake so amma kuma ya ga an bashi da lokaci sai ba mu sai magaruwa zai isha da to ni kuma to ai kaga sai zo aka karbe shi na ce kai hakuri ce ni kuma ka gani ni kuma duk magaruwa zai isha na akwai majalisi da nake zuwa karatu to ai ya ban sharri ni ban bashi da ai tattaunawa ce ce kai ya ce ko ce ni yake da ilimi yana so zai karbe ilimi a gura amma ga sharɗin sa to ni kuma kaga sai ga masana Allah sa inda muka yi tawafuki muka samu muwafaka sai a daidaita ai ita mace ni kuma ga ta matsala sai okay shiru to yanzu za a ke nace to kuma dai yanzu ne ka ji ne ga matsala ta to ai na kake yin karatun sai rika zuwa to mace masa guri kaza da guri kaza da guri kaza to ba ni lamba ka nace to gata zan kira ka nace Allah kai mu to ya za kai arabu lafiya

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Sa inda uku da dugo daya a radio
2: muna kokarin a fahimta yadda za a gyara shi gyara da ƙarfi bai yiwa sai da yadda mutane su kokarin mu zamu kokarin mu hiddo abubuwan da ake yi da wanda mu muke yi shugabanni da waɗanda ma'aikata ke da waɗanda mutanen ƙasa ke yi waɗanda ba daidai bane mu hiddo su mu nuna ga irin aikin su wanda ke yi da gangan wanda yake yi ba a kan sani ba ya ga irin aibin sau da cewa to wasu abubuwa da muke ta ji mu tsoro yawanci za ka ga tsoron wasu cikinmu suna jin tsoron talauci wasu suna jin tsoron kada su mutu ba 'ya'yansu da sauransu ya za su yi rayuwa shi yasa da ake ta wannan hadama to duk wannan tsoron tsoro ne kurin wanda baya da wani tushe dan baka iya komi ga kanka baka iya komi ga 'ya'yanka ba kai kai kanka ba kai su ba tsoro na gaskiya shi ne mutane su ji tsoron Allah
3: wannan Maryam Margayi Umar Musa yar Aduwa ce tsohon gwamnan jihar Katsina sannan kuma tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya
0: daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

안녕골비. 토마들라 웬능 하키키 고마야가 이나무쿠살 da fatan dare yaran mu kuna cikin koshin lafiya a daidai wannan lokacin ina fatan kuna kusa da kwatar rediyon ku domin kasancewa da mu a cikin shirin mu na yara na musamman da yake zuwa muku daga nan tashar Hausa Zalla mita 93.1 Zango na FM wanda hukumar gudanarwa ta wannan tasha mai tarin albarka ta ware domin kasancewa da ku a cikin shirin mu na musamman wato shirin mu na sallah ne da zan kasance da ku Fatima Musa Ramadan yar mutan sharbi nake muku fatan alkhairi da fatan dai kuna kusa da akwatin rediyon naku kuma da labarinmu da warhaka sannan mu da ƙara kasancewa da ku yara ina fatan kuna cikin koshin lafiya kuma barkanmu da sallah da fatan an yi sallah lafiya alamai mai ta mana alƙara mai ta mana malamai ta ubangiji Allah ya mai ta mana kamar yadda Allah ya nufi mu ya kuma albarkace mu da tsawon kwana mun ka ga babbar sallah lafiya muna roƙon ubangiji ya sa muna da rabban ganin badadin ko to Allah ya sa muna da rai da lafiya shekara mai zuwa da shigaru masu tarin yawa to Allah ya mai ta mana kuma da fatan yara an yi ziyara lafiya duk da wa'ensu kamar ma za a ce wasu ka fara ko tunda dai yau muna asabar a yau gobe a yi ranar litinin kuma za a koma hutun makaranta dama dan hutun dan karami ne haka dai a zo a dai a gudanar da

la cikin koshin lafiya sa'annan kuma a koma bakin karatu. To da yawan wa'ansu yaran sun je ziyara ta ranan Alhamis ko wasu juma'a yau Asabar gobe. To ina fatan an yi ziyara cikin koshin lafiya, an ji lafiya, an dawo lafiya kafin shirin nan namu a wancan makon. Kun san dama mun gaya muku cewa duk inda za ku je ku faɗa a gida, za mu je waje kaza, za mu je kuma in za a tafi iyaye muka ce a haɗa su da manya. To ina fatan ana ci gaba da yin hakan. Ubangiji ya tsare mana ku, ya kuma maimaita mana, da fatan an ci naman sallah lafiya. To don haka ni ma na taho da katuwar jakata ta karɓar naman sallah. Yawwa, zan ga wanda za su bani naman sallah a cikin yaranmu ɗan albarka. Na fatan kun tanada min nawa ko. Yawwa, soyayye yaji-yaji. Dan fa duk wanda bai bani ba, tunda ai na gaya muku ku yi layya, ku yi layya. Eh mana, kuma dama kun saba yi duk sallah, in muka ba ku dama ku ka shigo, wancan ya ce yayin ka zafo, wani ka za wani zakara, ko ba haka bane? To yau zan ci naman sallar yara na masha Allah. Za ku iya shigowa ta kan layin wayar mu domin kuma ku dan tofa albarkacin bakin ku dangane da yadda bikin sallar ku ya kasance. To amma ga wanda iyayensu suke WhatsApp, yawwa, domin lambar ita ke aiki kuma ita za mu ba su ga yaran da suka samu damar shigowa, za su iya shigowa mu ji su. Don Allah, don girman Allah, ya yara kadai muke so su shigo idan dama ta bayu. Yawwa, tunda ba wai kamar layin wayar rediyon ba ne, layi ne na WhatsApp wannan, ba wai na lamba kai tsaye ba, layi ne na WhatsApp. To kun san yara ba WhatsApp muke yi ba sai dai iyayen mutum da ko da yaushe muna tare da su. To za ku iya saka wannan lambar idan yaran suna kusa, ku ba su domin mu ji yadda bikin sallar su ya kasance. Sa'annan kuma mun yi cikar shekara 10 da kafa wannan tasha mai tarin albarka tana gudanar da shirye-shiryen ta ka'in da na'in ba da shirin nan namu na yara mai tarin albarka shekara 10 cif-cif, shi ma kenan ana gudanar da shi. Akwai yaran da suka fara sauraron shirin tun ba su fi shekara 4 ba, wasu shekara 5 har kawo yanzu suna tare da mu, suna bibiyar mu, kuma suna sauraron wannan shirin mai tarin albarka. Kun ga kenan wanda suka fara sauraron mutum suna din shekara 5, yanzu suna da shekara 15. Namiji ne ya zama dan saurayi, in mace ce ta zama yar budurwa. Kai masha Allah, dan Allah ku yi wa arewa rediyo babbar gabbara in ji ku, saboda tana ba ku nishadi, tana fadakar da ku, tana wa'azantar da ku tunda kan iyayen mu har zuwa ku. Wani abun iyaye in sun kunna suka ji irin fadakarwar da ake a wannan tasha, za su ji su kara dan kara gyara muku rayuwar ku, da zaki san dantsi wajen yi muku kyakkyawar tarbiyya da tsayawa tsayin daka wajen ba ku ilimi mai nagarta da fannin nishadi, yadda za a yi wasanni da yara a faranta musu kuma a tsawatar musu abin da suke yi wanda bai kamata ba, dudan yara a zama nagari. Uwa uba a cikin wannan shirin namu wanda aka bamu namu na kanmu na yara manyan gobe, wannan tasha ta yi tsayin daka wajen ganin an bamu minti 30 a duk mako wajen ganin mun shigo da ku, kafa da kafa fa za ku zo mu tattauna da ku akan karatu, yara a yi nishadi, a yi tatsuniya, a kunna waka irin ta mutu yara, mu rausaya, mu ji daɗi. Na'am, mu yi gaishe ga yan uwa da abokan arziki da iyayenmu, kuma kowa ya bayyana irin burin da yake so ya faɗa idan ya girma. Sa'annan mu ware fanni guda a cikin shirin namu fa, muke koya muku azkar addu'o'in dogaro da kai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarsari mana muke yi domin kariya.

0: عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ودوامك يا تاري. يا سودانكي.
1: شكرا.
0: شكرا وا.
1: شكرا.
0: تو سودان أبونكو.
1: نازير.
0: نعم تو ينزو شكرا دقا إناكي كي كرمو.
1: Daga
0: goren dutse ce to barka da shigowa shukura ina kika je yawon sallah
1: gidan
0: suwa
1: riman Hausawa
0: masha Allah to masha Allah shukura ta je ziyara to dawa zaki gaisar mana shukura
1: da ummana
0: da
1: abbana
0: kwarai to suna amsa masha Allah ina fatan sun ji kuma suna amsawa to shukura kin yanka naman sallah kin yi layya kin yi
1: na yanka kaji
0: ta yanka kaji yawa to ina nawa kin ajiye min nawa shukura kin ajiye nawa to muna godiya malama shukura daga goren dutse Allah ya maimaita mana shukura muna godiya assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: dawa muke tare
1: da Khadija
0: daga ina kike kiran mu
1: Daga
0: rijiyar lemo. To malama Khadija daga rijiyar lemo. An yi babbar sallah lafiya ko? Malama Khadija. Muna tare da ke malama Khadija a layin malama Khadija ya gutsile. To malama Kausar daga ina? Kausar daga ina kike kiran mu? Daga ina?
1: Daga Gunjiya.
0: To dai ban dai gane daga ina take kiran mu ba. To malama Kausar. Kin je yawon sallah? To da ina kika je faɗa mana? Da ina kika je?
1: Gidan me kawai.
0: Gidan me gawai kawai kika je kika gaishe ta? To masha Allah malama Kausar dawa zaki gaisar. To dawa zaki gaisar mana. Ki gaishe su ki musu barka da sallah. Anta Hajiya, na'am da kuma wa? Da Anta Amira. To sai wa kuma?
1: Anta Siyama.
0: To da Anta Siyama. A'a lalle suna shan gaisuwa. To Allah ya mai da umman Hajiya to da fatan duk kunji wannan gaisuwar da Kausar ta muku Allah to ya maimaita mana to muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum dawa muke tare wa alaikum assalam dawa muke tare to Na'am, yayi magana wane ne? Dawa muke tare, dan saurayi.
2: Aimana.
0: Au, ashe Abdulwa ce nace an saurayi. To malama Aimana daga ina kike kiran mu? Da sunan unguwar ku.
2: Birget,
0: malama Aimana daga Birget. Kin yanka naman sallah kin yi layya?
2: Lago.
0: Kai lalle za a bani cinyar baya. Zaki bani cinya ko? Ko an soye? To madalla da ina kika je yawon sallah?
2: Gidan
0: kaka ko kika je malama Aimana? Masha Allah kin je kin gaishe su ko? To Allah ya maimaita mana dawa zaki gaisa.
2: Da Antuwa?
0: Antukariya da kuma wa?

0: Na faɗa a gidan wannan rediyo mai albarka irin yadda ake tafiyar da wannan abubuwa idan sallah ta zo. Na farko dai, kamar yadda muka sani, ita sallar Idi ana yin ta da safe ne, lokacin da yawanci ake cewa walha. Sarki yana fita daga fadarsa, daga gidan da girmama muhimmancin abin ga Allah da kuma sauƙaƙa kai da kuma tarbiyya, don a nuna mutane cewa wannan abu na addini ne. Kuma a ƙa'ida hawa yadda take, idan dai hawa ne na safi kuma ko na zuwa masallaci ko ibada, yawanci sarki fararen kaya yake sawa. To za a ga cewa tunda wannan rana ce mai muhimmanci, sarki zai sa fararen kaya ya fito a ƙasa da shi da manyan masu kula da abubuwan fada, masu hidima. To su tafi, wasu kuma suna kan doki, amma da shi da ƙafa yake tafiya da ɗan tawagarsa. Idan ya isa masallacin Idi, za a yi sallah. Ana samun sarakunan da suke yin limanci, wasu kuma suna bin liman. To saboda haka, idan sarki ya je masallacin Idi, tunda zamani ya zo ana jiran gwamna, sai gwamna ya zo sai a yi sallah. To wannan, idan aka yi sallah, idan sallah babba ce, to sarki zai yi layya. Idan kuma ba sallah babba ce, to zai kasance za a yi sallah, sarki ya fito ba tare da an yi layya ba. Kuma zai fito ya biyo ta kofar wambai, ya gangaro ya zo.
1: Barka dai, kana samun isasshen bacci kuwa? Ka taɓa gwada Sleepless? Sleepless shine sabon lozenges da aka yi domin taimakawa samun nutsuwa da bacci mai kyau. Yana taimakawa jikinka ya huta bayan gajiyar aiki da damuwa ko tashin hankali, ta hanyar samun bacci cikin sauki. An yi shi ne da melatonin da wasu sinadarai na asali. Zaka so kai bacci ka tashi da ƙarfin jiki da kuzari ko? To, ana samun Sleepless a shagunan magunguna a faɗin ƙasar Najeriya. Idan matsalar rashin bacci ya ci gaba, a tuntuɓi likita. Sleepless, samun ingantaccen bacci. Kayan kamfanin 1980 Pharmaceutical Limited.
2: Arewa Radio.
0: A kofar kwaro ya tsaya a nan ya jawabin sallah. To amma ya ake yin wannan tafiyar wadda daga masallacin Idi, kamar yadda muka faɗa, hawan daba ya yake a Kano. To shi wannan hawa da ake a Kano, duk duniya ba inda ake yin sa. Kuma wannan ya nuna mana cewa ba ƙaramin abu bane wanda mun ma ya kamata mu inganta shi. Mun dade muna wannan magana cewa ya kamata Kano a inganta hawan dawa. Kuma alhamdulillahi, ni kaina ne na fara rubutu a littafi na daba da Turanci. To amma saboda irin yanayin ƙasar mu, har yanzu dai abun dai ba a bashi muhimmanci ba. Kuma mun yi wannan rubutu tun 2010. Amma dai gashi nan dai har yanzu abubuwan dai kamar yadda muka faɗa. To kuma a wannan mun yi ƙalubale cewa duk duniya ba inda ake wannan hawan irin na Kano. Kuma idan da wata ƙasa ce ta mutanen da suka ɗauki abubuwan rayuwarsu da muhimmanci, da yanzu ba irin wannan labarin ma muke ba. Saboda ba wanda yake da wannan arzikin da zai salwantar da shi in ban da mutanen Kano, Hausawa, da mu ba ma ɗaukan abubuwa da muhimmanci. Abin da yasa na faɗi wannan, idan ka je Brazil za ka ga abin da suke duk shekara suna yin wani abu da ake kira carnival, wanda su shirme ne ma na abubuwansu dai na irin al'adunsu bai kai namu ba, yanda yake da muhimmanci da tsari da abu na hankali. To har ya zama cewa jihar Cross River sun je sun ɗauko wannan tsari, su ma sun zo suna yin sa yanzu a ƙasarsu a Calabar, su ma suna yin wannan carnival duk watan Disamba, kuma suna gayyatar mutane da kasashen waje. To saboda haka mu ma, Allah ya taimake mu, Allah ya kai mu lokacin da za mu farka mu gane cewa wannan ba ƙaramin abu ba ne, mu ma za mu iya yi. Lagos ma da ba su da wani bikin gaske, su ma sun fito da wani Washi Eyo Festival lokacin da wannan ministan ya zo Kano, Fashola aka kai shi wannan kofar, ma ta yi gani ya ce, to ku yanzu wani irin mutane ne a ce ba za ku kayata wannan abun naku ya zama yanda yake ba, ku gayyaci mutane a zo a yi kallo. Lokacin da sarkin Kano Halifa Muhammadu Sanusi na biyu, har an ba su doji an gayyata sun zo sun hau doki a Kano, kuma abun ya kayatar. To saboda haka, watakilin Allah ya sa za mu gani a rayuwar mu, za mu ga an inganta wannan abu na hawan sarki da ake yi, na hawan daba nan da ake yi. To kamar yadda muka faɗa, shi wannan hawa yana da tsarinsa. Ya tsarinsa yake? Na farko dai, tunda abu ne wanda

0: masu sauraro kamar yadda shirin Kano da Kiwai yake shiri na al'umma yawa shiri ne da ya shafi al'umma kai tsaye sanan kuma kafin da mu ci gaba da dora daga a cikin shirin Kano da Kiwai muna farin ciki da murnar ci gaba da bikin cikar shekara goma masu albarka na wannan kafa ta mu ta yada shirye-shirye a koda yaushe Arewa Radio na kokari a koda yaushe wajen shiga cikin al'umma da mata al'umma ce sunan ta shasha Hausa Zalla kuma fada ra'ayinka tasha ce da ake yi da yaran da muka fi ganewa sannan kuma tasha ce da take bawo masu sauraro dama su fadi ra'ayinsu har ma muka tattaki a shiga cikin unguwanni domin din ya Kano take ciki a daidai wannan lokacin kamar yadda ake ci gaba da bukukuwan sallah ina fatan iyaye maza da kuma mata idanuwanku kun ƙara buɗe shi akan yaranku shigar su da kuma fitar su ba sai a ce dan ana sallah an saki yara ba su duk abin da suka ga dama su je duk inda suke so ai sallah ce to ya kamata a ce iyaye sun mai da hankali an ƙara buɗe idanu akan shigar su da fitar su domin wannan shine ma lokacin da yafi cancanta a ce an sanya wa shiga da fita na yara ido saboda wani yaran ba shi da damar da zai je wani waje mai nisa amma a lokacin bikin sallah saboda ya san ai an mai wanka an mai kwalliya kawai ya fito to zai iya zuwa duk inda yake so ana samun matsaloli da yawa na batun yara dan komo a nan gidan mun samu takaddu na sanarwar batun yara da yawa to ya kamata a ci iyaye an ci gaba da sanya musu idanu da kuma inda za su je da kuma ina suka je ma wani sun sai sun dawo a tuhume su ma ina suka je wani yaran zai iya zuwa ma inda ba a tsammani ba kuma ba ma a sanya ji to ina fatan iyaye za a ci gaba da sanya idanu sai kuma mu manya da ake ta ziyarce-ziyarce a ci gaba da ziyarce-ziyarce da kuma fatan alkhairi ga kowa da taya al'umma farin cikin ganin wannan lokaci na bikin babbar sallah duk da cewa lokaci ne ƙwararre in Allah ya kai mu jibi litinin kenan ko ma'aikata za su koma bakin aiki yan kasuwa ma kusan duk za a ce su ma sai kusan litinin din da har kusan zuwa yau ina tunanin ma har gobe wasu ba su koma kasuwa ba su kasuwannin kuma sun koma to a yayin da ake ci gaba da bukukuwan sallan nan muna fatan da manyan da kuma yaran gaba daya za a sanya idanu da yadda muke gudanar da bukukuwan sallah ina fatan masu sauraro kuna jin dadin kasancewa da mita 93.5 da zango na FM a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin mu na Kano da Kiwai Kano dai an san jiha ce mai girman gaske to Kanon da kuma kewayenta ina fatan masu sauraro za ku ci gaba da biyo mu za mu ci mu karbi tallake nan a sashen karbar sakonni na mita 93.1 zango na FM daga basani muka dawo za mu dora a cikin shirin
1: out of airtime and you don't have money to top up

tsanaki bisa ga abubuwan da suke faruwa na rayuwa, su kalli abin da idanu na basira. Me riban mu ne da aka fara harkan nan izuwa yanzu, mu a matsayin mu na ƴan ƙasa, menene riban mu? Nawa ake sayar da shinkafa kaza ce yanzu, nawa ake sayar, da nawa muke shan mai yanzu, nawa muke sha, da nawa muke sayan yadin da muke dinka a jikin mu yanzu, nawa muke siya atamfofin da muke sayo iyalin mu mata, da nawa muke siya yanzu, nawa muke siya? Da waɗannan abubuwan za a yi lissafi, idan aka lissafa su sai a kalli cewa to kuma ina ribar take, ina faduwar. Amma ba haka kawai a dinga tafiya blindly, mutane kawai suna ana ta yi musu roman kunne kawai da an zo an ce maka kaza sai ka riga ai honorable ya ce idan ya dawo ayin Allah yadda babu wani abu za a yi kaza, za a yi kaza, kuma bayan babu wani abu da za a yi. An yi wannan alƙawarin ya fi so nawa, wanda ma yanzu abubuwan da yanda suka kasance malami ne da dama ma wasu daga cikin ƴan siyasar alƙawarin da ake na zami muku kaza din ma sun daina yin alƙawarin, kawai ku zabe mu, babu wani alƙawari. Na abubuwan da ake yi gaskiya fi sabilillahi, yana da kyau a ce an samu gyara, an samu sassauci, an samu a duba a gani. Idan misali na ce zan je can da ina nan, to da zan bar nan me yasa na bar nan, me yasa kuma na tafi can? So abubuwa ne waɗanda suke suna da yawa, abubuwa ne waɗanda suke muhimmai, kuma abubuwa ne da ya kamata shi talaka ya tsaya ya kallon tsanaki a rayuwarsa, ya kalli yanayin da ake ciki na tsada da talauci, yunwa da fatara tana sa ƴaƴansu suna lalacewa, mazansu da matansu. Yaro mutum yana kallo ɗansa ya gurɓace babu yadda zai da shi, saboda in ya ce kar ya yi, ba shi da kuɗin da zai sai abinci a dafa so uku a gidansu. Idan ƴarsa ce ba shi da yadda zai yi, yana kallo za ta kawo abinci a dafa a gidan shi ma sai ya ci. Wanda waɗannan abubuwan, idan da ana yin jagoranci, ana kwatanta gaskiya a shugabanci, da waɗannan abubuwan ba za su yiwu ba. Saboda ƙasa ce mai arziki, kamar yadda na sha faɗa, yau idan aka zaɓe ka a wata kujera a ƙasar nan, kafin wata biyu zuwa uku ka gama kuɗi. In ko da babu, da sai a zaɓe kan kana yadda kake, sai a zaɓe ka da motar da kake hawa, ka shekara huɗun ka gama mulki da ita kake yawo. Saboda me? Ba arzikin da za a iya sai ma mota, ba arzikin da za a baka kuɗin da za ka gyara kayan furnitures, ba arzikin da za a baka kuɗin da za ka yi dressing, ba arzikin da za a baka ka je ka sai abun hawa. To amma yanzu daga inda aka zaɓe ka, kana shiga, in aka hankaɗo maka wasu kuɗaɗe masu kauri, sai ka ga da can wahala ma kake yi ga inda ya kamata ka zo. Waɗannan abubuwan kuma da ake a ƙasar nan, da aka ba da dama mai ƙarfi wajen tattara dukiyar mutane a ba zaɓaɓɓu, shi yasa ake rigima akan kujerun Malam Aminu. Yanzu kowa ya bazama kujerar siyasa kawai yake nema. Mutum da sana'arsa tana iya rike shi, yana iya komai a sana'ar, Allah ya mai rufin asiri, a'a sai ya zo ya gurɓata dukiyarsa da kuma abin da yake haƙi ne, wanda ya rataye Qur'ani, ya rantse zai kwatanta gaskiya, kuma ya ƙi gaskiyar, kuma ya zo ya ɗebi dukiyarsa ya gwama da wannan, a zo a tashi gabaki ɗaya a hargitsi. Wanda waɗannan abubuwan, inda a ce na sha faɗa, tsarin da ake a Najeriya, a mulkin da ake yi, inda mulki ne da ake yinsa tattare da transparency, wanda za ka zo duk bayan kwata za ka tattara 'yan jaridu, kai musu bayanin ci gaban da aka samu a mulkin da kai na wata hudu, an samu ƙarin tattalin arziki, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, yanzu muna guri kaza daga kaza za mu dora bayan wata hudu, kuma ka sake tara su. Da akwai wanda aka ce ga kujerar, wallahi Malam Aminu ba zai karɓa ba, saboda akwai wanda shi ya san shi ne shugaba. In kana da ƙarfin bada wani abu a zaɓe ka, ko kana da ƙarfin saye wasu mutane tsiraru da ke fidda ɗan takara, to kuma babu yanda za a yi da kai, saboda kai za ka bada abin da ba wanda zai iya bayarwa. Sannan kuma in an zo zaɓen, duk yanda kake ganin za ka yi, haka za ka yi in kana da ƙarfi. Saboda haka kowane kare da doki sai ya taho ya ce shi mulki yake nema, by all means. Kowa kujerar siyasa kawai yake so. Saboda me? Saboda kawai a nan ne za a yi arziki rana ɗaya. Kullum muna jiyewa mutane, musamman masu mulki, kada a zo wani sauyi ya zo, wanda za a zo a yi taza da tsifa na waɗanda suka riƙe kujeru, ana cewa kawo me kai, sanda kai zuwa kaza, nawa aka yi, me aka yi, dawo. Karfa a zo ana mi'ara koma baya. Kuma yanayi ne na rayuwa, babu wanda ya san me zai faru, ba wanda ya taɓa tunanin ƙasar nan za ta ɗauki wannan shekarun ana mulkin demokuraɗiyya. Idan a lokacin da ba samu mulkin demokuraɗiyya ban, aka ce za a yi kusan shekara 30 ana mulkin demokuraɗiyya, akwai wanda zai ce bai yadda ba. Amma gashi Allah ya kawo, kuma ba a san me kuma gaba za ta yi ba, saboda babu wanda ya san gaibu sai Allah. To waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne da ya kamata mahukunta su tsaya su kallo na tsanaki, su kalli yadda aka gudanar da salloli. Mahukuntanmu waɗanda suke musulmi, 'yan uwanmu da suka yi sallah a cikinmu, su kalli wacce irin
wace irin gwaina aka toya.

0: a wannan sallar gidajen da suke yanka shanu guda biyu ko uku da kyar suka yi daya akwai wanda duk shekara sa yake yankawa ya kasa yanka san ya kasa yanka rago ci gaba aka samu ko ci baya a ibadar da sai mai yawa rai ne zai iya yin ta wadannan abubuwan yana da kyau a kalli talakawa a sauke hakokinsu ba lokutan da ake da bukatar su kuma idan yazo ba a dinga bin su ana rarrashi da yaudara da karerai da abubuwan da basu kamata ba domin su zo su sake sunkuyawa a taka gadan bayan su kuma a sake wucewa kuma a sake mantawa da su sai shekara hudu ta yi saura yan kwatanni sannan kuma a sake dawowa ana ba su hakuri wadannan abubuwan yana da kyau mutane su tsaya su yi tunani da kan kansu su al'umma wadanda su ake mulka wadanda su ne wadanda ake rawa da bazar su wanda kuma da farcen su ake susa su kuma an datse musu nasu faratan da aka da suka ara farcen susar su sai aka ciccire musu farcen su aka kyale su a haka babu wani abu da za su iya yi yana da kyau mutane su gane cewa dukkanin mutumin da ya tsinci kansa mala amina akan wata kujera ta mulki ya kuntata ya gallaza ya matsa to yayi tunani baya kadan lokacin da shi bai zama mai mulki ba da wani mai mulkin ya gallaza ya kuntata ya matsa kaman yanda yayi shi zai ji dadi Malam Aminu kudade ne ake samun su amma ba su da albarka a yanzu a nan garin sai ka samu ragon naira 500 kuma abubuwa ne wa'anda gabaki daya duka shekaru nawa ne shekara ce kasa da 10 a da ragon naira 18,015 sai ya maka layya ragon 18,015 shekara 10 da ta wuce shine na 350 a yanzu wani irin tsalle da direwa farashi yi a nan kasar wace irin lalacewar darajar dukiyar mu wace irin lalacewa ce ta samu dukiyar kasar kudin kasar wani irin lalacewa ne ya fada masa abin 15,018 ya koma 350 wanda a kasashen da suka ci gaba a duniya mai wanke-wanke da goge-goge a gida ma ana biyan sa miliyan 1 kudin Najeriya wanda a kasan nan wanda di yake aiki yake karban naira miliyan 1 a kudin Najeriya sai ka kalle shi ka kara kallon sa mai aikin gida boyi-boyi mai goge-goge da wanke-wanke tana karban miliyan 1 a wasu kasashen ba kuma ma kasashen Turai ba a kasashen Larabawa ma ko a Saudi Arabia akwai wanda suke aikin gida a wata ake biyan su ya kai miliyan 1 kudin Najeriya amma wannan rayuwar da ake yi a kasan nan a irin wannan albashin da ake biya wallahi Malam Aminu ba za mu haifar da wa da kanmu da mai ido ba dole mu samu rauni ta kowace fuska kowa so yake rayu ga tsadar rayuwa ga kuma kaskantaccen albashi kullun ga hauhawar farashi sannan kuma albashin yana yadda yake na sha fada daga lokacin da mai ya koma 1385 ko da 90 minimum wage ɗinka 70,000 ne haka kuma kake kuma haka ake so ma'aikaci ya rayu shi kuma wanda baya aikin gwamnati a haka zai rayu
1: ko babar kake zuba mai sai ya cinye rabin albashin naka gaba ɗaya a ce dai kullun zaka zuba min 1000 ka je wajen aiki ka dawo kusan za a ga abin da yake faruwa ke
0: in na 1000 za ka sa naira 30,000
1: 30,000 to kawo kusan rabin albashin ya tafi kenan
0: kaddara ma ka cire kwana biyu
1: amma kuma
0: ai zaman ka
1: mala bladi kana gani haka zai su ba
0: to ai wai shine ba
1: akwai ziyarta akwai daurin kan aure akwai hidin dubu zuwa kasuwa
0: ziyarar da daurin auren in ba ta kama dole ba in ba na jiki ba in dai ba na kusa bane sai an hau abin hawa kana ganin yadda ake yi sai dai mutun ya rabe da wayar katin sa na naira 100 wallahi kai hakuri wani abu ne ta so mun ka ga ma na tafi waje kaza Allah ya sanya lady jurar dama addu'a muke bukata shikenan dama ya san ba za a je da haka ake yi
1: wata ila ma zuwa ja daura an sai ka shanye man 1,000
0: to sai ya shanye man 1,000 kuma ma yanzu ga abubuwa sun zama wasu iri da idan aka je aka daurin auren da arziki a kasar za a yi yar walima ka dan ci shinkafa ka sha ruwa da dan lemo ka taso shikenan
1: ka kare
0: kenan da yinwa kaza ka da yinwa kaza ka dawo shi angon in yace zai yi wannan hidimar da ake yi to ya cinye kudin abincin da zai ci na wata hudu kuma da ya ake auren a tamfar da zaka siya naira 3,000 ita ce naira 18,018 yanzu 1,500 da ake sai da Côte d'Ivoire da Diamond da Classic 2008 1,000 ce da 500 yanzu nawa ce in an same ta Super Holland a ledar ta a liƙe 18,000 ce yanzu nawa ce waɗannan abubuwan da mutane suke gani kaman ba komai bane yana taba mana addini fa da tarbiyyar mu gabaki daya wannan matsatsin shi yake sa mutane suke aiwatar da rishin gaskiya ko a wace harka ka saka mutum sai yayi content da sai ya ma kwanto ya sha ta lema a kafa dole sai ya kare da kai ko kaki ko kaso ba kuma a kallon cewa daidai ne wannan ko ba daidai bane duk yanda ka kai da aminci da mutum indai za ku yi wani abu sai a fitar da wani abu ta jikinka waɗannan abubuwan su suka jawo kuma na sha fada lokutan da al'ummar da kake mulka kai ne shugaban su karkashin kulawarka suke ka kuntata musu ka matsa musu suka zama wasu iri suke zalunci suke zamba cikin aminci damfara da komai alhakin yana kanka tunda kasar ba ba ta da arziki bane wakilai suna kallo me za su kallo waɗanda suke wakilta su gaya musu abun takeici abun kunya wasu daga cikin wakilan nan wai har zuwa suke za su yi fada da waɗanda suke son kujerin su ma su je su dana su samu abin da ake samu ni in dai ba za a gyara ba na yadda kowa ya shekara hudu a buga shi da kasa wani yazo shi ma ya tafi yayi arziki shekara hudu shi ma a buga shi da kasa wani yazo da haka har a yi juyi kowa ya samu tunda dai ba wai magana ce ta kishi ko kawo ci gaba ba ko wani abu sai ta baci sai mutun ya siyo kekunan dinki sai azumi ya zo sai mutun ya kawo shinkafa mai 25 kg wai zai rarraba wa mutane mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba wa shinkafa mai 25 kg mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba keken dinki mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba babur mutun nawa ne a mazabarka mutun nawa zaka iya ba mota abin da ya kamata kai a can wanda zai gauraye kowa tunda kowa yana da haƙi a'a yanzu sai ka ɗebi wani abu mai kauri sai ka ba wani lokacin da wani kuma yake cikin talauci yake ƙara tsiyacewa kuma sannan a zo mutum ya sake wanko rigar sai taho yana gaya wa mutane cewa ya dawo ai yana so za a bashi shine zai koma ya zarce to da kake kai mai kai wa mutane suna kallo suna zauna a majalisun su aka tsulawa mai kudi suna kallo suna zauna a majalisun su bankuna suke yankewa mutane kudi suna kallo suna zauna a majalisun su ake ta samun hawa farashi babu ka'ida naira kullun faduwa take yi shugabanci na kallo wakilci na kallo kowa yana gani wannan abubuwan yana da kyau mutane su gyara su waɗanda suke kan madafin iko su sani waɗannan abubuwan lokacin da talaka ya farka daga baccin da yake yi wallahi zai wa mutum hukunci da dan yatsa wallahi mutum ko zai mutu sai dai ya hakura wallahi ya fadi ba kuma yadda za a yi saboda idan an ce za a yi magudi ko murda zabe ko wani abu yana faruwa ne idan tazarar kadan ci amma an tazarar ta yawan da ba zai yiwu ba wallahi dole sai dai ka hakura yana da kyau mutane su gyara waɗanda suke kusa da ku zababbu ba sa son gaya muku gaskiya saboda me saboda kar ku ji haushin su ku daina abin da kuke yi da su daina samun abin da suke samu ku sani wallahi zaluntar ku suke yi duk wanda yake kusa da mai mulki ya kamata ya gaya masa gaskiya ko da shine zai zama sadadi ya bata wasa da shi ai in shi baya shigowa cikin mutane a killace yake kai da kake kusa da shi kana shigowa kana ganin halin da mutane suke ciki kana jin irin batutuwan da mutane suke yi akan sa shi din da kake tare da shi ya kamata ka gaya masa gaskiya amma ba a iya fada wa masu mulki gaskiya zababbun nan ba a iya gaya musu gaskiya da an hadu da su fadanci ake yi ana ta bambadanci ana ta honorable sai kai ai kana kokari bayan ba abin da yake yi shi akan kansa Malam Aminu ya san ba abin da yake yi idan da za a tambaye shi a bar shi a kujerar ya kara sakan biyu amma dan baran dansa yana tare da shi saboda ya sayar mota yana bashi kudi yana aikensa ba wani kaza ayi kaza ayi kaza shi anan yake rayuwa kullun ba wani kaza ayi kaza ayi kaza shi anan yake rayuwa kullun abin da yake ga ma honorable ai kana kokari ai na yake kokarin me yake yi sai kura ta taso suna kallo kama kama za a samu matsala saboda rishin ta ido mutane sai su siyo suke kuna da wasu babura na banza da nawafi kuma a zo ai tarbawa mutane ana yaudarar su ana ce musu kaza kaza ya kamata wallahi talaka ya farka daga baccin da yake yi waɗannan abubuwan wallahi tallahi ba za su kai mu ga haihuwar da mai ido ba kuma idan muka saki wallahi zamu mutu da gurgun imani sannan zamu mutu a cikin kunci sannan zamu mutu da bakin ciki na waɗannan shugabannin wasu daga cikin su da suke gallaza mana waɗannan abubuwan da ake yi dukkanin su waɗannan abubuwan ba na daidai bane yana da kyau mutum ya rika kallon menene jiya saboda akwai gobe a'a kawai ka mike kafa yadda ranka yake so kawai haka kake wa mutane waɗanda suka zabe kan ka mai da su kamar siyo su kai daga wani kamfani ka bare su akatan kawai aikin ka suke yi ai ku bari kawai shikenan in an gama zabe ka tafi ba mai sake ganinka in an buga maka waya ka daina daukar layin da ka bayar sanda ana campaign daga sanda aka zarantsar da kai ka zama layin ka ya zama guda wajen hudu ko biyar akwai layin da matan ka ne za su kira ka da 'ya'yanka akwai layin da su kuma abokan ka wanda kake son ku yi mu'amala su ne yan colleagues ɗinka, yan majalisa ko sanatoci, su wannan layin su shi za su kira ka, sai kuma layin yaranka waɗanda ka bari a matsayin masu sa maka ido a mazaɓin, su ne su ma sai sun sai kaga dama za ka daga wayansu. Waɗannan abubuwan a haka ake so a ci gaba, kuma a ce a haka za a dore, kuma a haka to wace rayuwa za a yi a yanzu ya ake ciki? Idan kuma talauci da matsi da tsadar rayuwar ya wuce haka, to ya ake so a yi? Mutane suna tafiya za su rika faduwa suna mutuwa, kuma an ki a gaya wa mutane gaskiya? Masu mulki ba wanda zai gaya musu gaskiya, kowa ya noke, kowa gani yake daidai ake yi, bayan kai ka san ba daidai ake yi ba. Wanda yake cewar daidai ake yi, da nawa yake siyan man motarsa ya je ƙauyen su, da nawa yake siyan rago in an ma haihuwa, yanzu nawa yake siya, nawa yake siyan shaddar da yake dinkawa, yanzu nawa yake siya, nawa yake siyan takalmin da yake sakawa? Mala Aminu, wankin hula na kai aka ce babu na 500 sai 1000. Idan hulaka ta yi shekara 2 ko 3 ta maida kudinta a wanki, riga da wando naira 600 ake wanki da guga da sitati, to nawa ake sai da shaddar? Dinkin da ake yin sa da yadi 3, idan aka wanke ta so 10 naira 600, aka kara wanke ta so 10 naira 1012, me ya rage a wannan rayuwar? Me ake so a yi ne? Me ake so? Menene duk wanda yake kan kujera, wanda a yanzu wanda duk yake zababbe akan kujera, idan ya sauka yace na bar mulkin siyasa, na hakura, abinda aka yi min nagode Allah saka da alheri, amma na daina yin zabe, na fita daga sabgar siyasa, kan na kara ganin wani ya zo kofar gidana da abinda ya danganci fasta ta siyasa, ko a hira bana so in ji akwai wanda har ya mutu ba zai karar da abinda ya samu ba. Amma kuma a yanzu akwai wanda in aka ce za a yi gyaran a taho, sai an yi shekara 2 bai murmure ba, annan zaka gamu da mutum Mala Aminu, kuna gaisawa da shi, kana kallonsa sai ga kaman watansa 8 a asibiti, yanzu ya samu lafiya ya fito. Wani in kai masa sannu, wallahi tallahi sai ya amsa, saboda a cikin masifar da yake, kaga mutane sun yi kasusuwa, kaga mutum zankadede gabjeje zai iya goya ka, amma yanzu yana tafiya da kyar, ya ma rankufa saboda baya iya koshi. Kuma a kasar da ake da arziki, na sha fada wannan kasar, ko mutum inda ana shuka shi akwai yankin da aka shuka shi sai ya fito, to amma me yake kawo wannan abun? Me yake kawowa? Ya kamata a gyara, ya kamata a gyara. Su talakawa ya kamata su yi wa kansu fada, su san ina ne yake musu ciwo a rayuwarsu, ba daidai bane waɗannan abubuwan da ake. Dukkanin wasu abubuwa da suke faruwa, yana da kyau mu gyara abubuwan nan da kanmu, mu san me muke ciki, mu san kuma me ya kamata mu yi, kuma ya za mu yi. Ba wai kawai shikenan mu zauna duk abin da aka kawo mana shikenan mu karba muna ihu da sauransu, yanzu zabe zai zo, ana nan za a zo, za a yi ashana mai hoton dan takara, sai a zo a dinga ba mata a kauye, su suna murna ai an bata ashana mai hoton wani, ashanan nan karewa za ta yi fankon mai amfanin sa, a an yi sabulu mai hoton wani a nan garin, a nan garin, a cikin sabon gari. Idan zabe zo mun sha zuwa mu ga yan siyasa wasu daga cikin su suna yin sabulai da hotunan su ana rabawa mutane. Yanzu idan mutum tunda kawo shekara 4 bai wanka ba, sai yanzu ka bashi sabulu da yanzu bai haukace ba saboda dauda? Mutane ya kamata su fada da tunanin su, su san yancin su, yancin su ne, su gane cewar wanda ya kyautata mana mu zabe shi, wanda bai kyautata mana ba kuma kar mu zabe shi, ba daidai bane waɗannan abubuwan da ake yi. Ya kamata mutane su san kansu, su gane cewar mutane ne su ba dabbobi ba, kuma ya kamata su gane cewar ko dabba ce in aka zalunce ta a wani waje ba ta komawa gurin, sake guri take yi. Ballantana mutum dan adam da Allah ya masa tunani, ya masa hankali, ya yi shi ma a musulmi kuma bahaushe, wanda wayannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke gaskiya fi sabilillahi, ya kamata ko ta wani bangare a samu gyara, a samu sassauci, a samu maslaha tsakanin waɗanda ake mulka da waɗanda ake mulki. Waɗannan abubuwan su suke jawo gaba da bakin jini da kiyayya tsakanin wanda ake mulka da wanda yake mulki. Lokacin da ka kuntata, ka matsa, ka takura, to fa abubuwan ba za su yi kyau ba. Ya kamata masu mulki su gane cewar lokutan da kuka zo kuna campaign, ana haba-haba da ku, aka karbe ku, ana gaishe ku, ana daga muku hannu. Yanzu a cikin waɗanda suke kan kujerun nan, kowa ne zai je inda ya je mazaɓarsa, aka daga mar hannu, yanzu ma a sake daga mar? Su yi wa kansa kiyasi da kansu, su yi hisabi akan kansu, duk inda na je aka daga min hannu ana sai ni, yanzu duka zan iya komawa wannan gurin ayi min haka? Yana da kyau mutum ya yi wa kansa lissafi, ya kuma gane cewar to wai me nayi, yanzu kuma me nake ciki? Lokacin da baka hau ba, an zata maka alheri, kaje ana haba-haba da kai, yanzu kuma ka hau kayi shekarun, kuma ba za ka iya zuwa gurin ba, dan in ka je ranka sai ya baci. Akwai 'yan majalisun da suka je wasu guraren da kira ka kwace su, kuma nayi imani da Allah a farko kafin su hau da suka je haba haba akai da su ana kare su ana gaishe su ana jin ana san su to wani irin batan basira ne ya faru da zaka samu wannan damar a kyauta kuma ka maida soyayya ta koma kiyayya ya kamata wasu daga cikin yan siyasa su fahimci cewar Allah shi yake arawa mutane damammakin da suke zama shugabanni ko wakilai kuma su sani Allah na iya karbar wannan damar komai karfinka kuma duk inda ka kai da dabara ko dagewa saboda wancan karan ba karfinka ne ya baka ba Allah ne ya zabe ka ya baka ya gwada ka gwada a gani su mutane ba su san gaibu ba amma Allah dama ya san me zaka yi kuma shine ya karba da kansa ya ba wanda yake so saboda haka idan kai shiru sai ka kalli me nayi abinda ya kamata ɗan siyasa su yi duk mutumin da yake kan kujera aka zo zabe bai koma ba ya fadi kada ya ji bakin ciki ko ya bata ransa ya tsaya ya tsaida tunaninsa ya kalli daga hawana zuwa sanda na sauka me na kawo sauyi a cikin sa wanda talakan da ya zabe ni ya samu sauki ya samu maslaha a rayuwarsa wanda har duniya ta nade zai kalle ni da na taba taimakon sa idan ka tuno abu ɗaya wanda kai to zuciyarka za ta yi sanyi zaka ji ba komai a ranka babu wani abu kai kokari kai iya abin da ya kamata kai gashi nan to amma ba a yi ba kai komai ba sai gina kai dama kanka kawai kake wakilta babu wani abu da kake iya yi kanka kawai kake so daga kai sai yayanka gashi nan mutane suna kallo duk wani abu da za a yi wata kungila babba ko wani abu yaya ne dai da yan uwa haka za a lullubo kura da fatar akuya ayi wasu kamfanin nuka a sa musu wasu sunaye ayi ta wani bagaye ana bada kungilar kuma duk in an je an juya an juyo dai guri daya ne idan an zo magana payment za a ce ku biya wannan kamfanin ai bai cike sharuda kaza kaza ba a ce ku biya saboda me duka dai mu ne dai ai babu yanda za a yi mutun ya nemi shaida ya kira dan sa saboda wannan abubuwan da ake yi wallahi mallam aminu ku wallahi san zuciyar da ake gabatarwa a cikin wannan tsarin ku wallahi kare ba zai ci ba kuma yana da kyau mutane su gane shi Allah ba mutum bane shi ya halicci mutum kuma duk dabaran mutum Allah ne ya ara masa ita duk inda kake tunanin zaka boye wani abu kai wani abu wani kwanto da nutsu da fronting da komai da za a yi maka ka warure kudin kungilan miliyan 15 ko miliyan 100 kamar dai ta 300 duka Allah yana kallon ka a gama du kudi ne dai za a tara kuma idan an mutu anan za a basu in dai tsiya da talauci shine rishin kudi ko to kowa a mutsiyaci a talaka za a sa shi a kabari dan ba mai zuwa da ko sisi ko nawa aka tara anan za a basu kuma waɗannan ƴaƴan da ake ta hada kai da su ake wasu abubuwa na ba daidai ba ko kuma ake ta yunkurin sai an tara musu kudi dan kar su sha wahala wallahi akwai waɗanda ko addu'a ba za su iya ma ba ana yin addu'a akwai wanda in ka mutu aka kwana 1 2 3 cikin ƴaƴan za su ce kai mu an takura mana wallahi da ma an daina wannan zaman kawai da an cika gida an bata guri kaza kaza in aka gama zaman mukokinka sai sun kashe kudi yafi miliyan 2 wajen gyaran gidan da yi masa fenti kaga gabaki ɗaya babu riba yana da kyau mutane su kalli abinda suke yi su sani cewar akwai faranar da take ranar kindillanci ce ranar da za a hada a gaban zatin Allah kowa sai ya fadi irin wakilcin da yawa al'ummar da suke yankin sa gwamnati sai ya fadi irin jagorancin da yawa yan jihar sa shugaban kasa sai ya fadi irin jagorancin da yayi a kasar sa dan majalisar wakilai na tarayya sai ya fadi irin wakilcin da yayi dan majalisar jihar sai ya fadi irin wakilcin da yayi ma'aikacin gwamnati komai kankantarsa komai girmansa koma sanja ne ya daga kafe da ya jefa file saboda wani dalili wallahi sai ya faɗi duk abin da ya komai kankantarsa babu abin da zai ragu kowa sai yayi wa kansa tonan silili ranar gobe kiyama ya kamata mutane su nutsu su sani wannan rayuwar da Allah ya turo mu yi ya halice mu yi mana ji yi mana gani yi mana lafiya ya ba mu damar yin aure mu haifi ƴaƴa irin mu kuma mallakin mu to ba mu zo a banza ba wallahi ba wanda zai ci bilis Allah bai yi mu dan haka kawai ba dole a cikin halittar mu akwai manufa mallam da kyau mutane su gani
1: to mallam abladi a bari mu tafi kai tsaye ga masauraro inda cikin shirin masauraro za su iya kira mu ta dandalin sada zumunta da muhawara kenan na WhatsApp kai tsaye domin su tofa nasu albarkacin bakin a cikin wannan shiri da muke na wannan sati masauraro za su iya kira mu akan 0900817175 number da ita ce 0900817175 wannan da ita ce number da masauraro za su iya kira mu kai tsaye domin tufa nasu albarkacin bakin a cikin wannan shiri mita 93 da abin da arewa ne assalamu alaikum da muke tare
2: assalamu alaikum
1: da muke tare
2: salam Abdullah malam da malam Aminu kai sai kuna tare da Sani mai gida geren ya karamar kuma jibe
1: to malam Sani
2: babu shakka mun ji abubuwa da aka tattauna kuma sai dai mu sai Allah ya saka da alheri to amma gaskiya kamar a yanayin da aka ga ana canje da shugabanci a yanzu gaskiya aka ce wallahi maran akwai gyara to wannan da take namu a jiwa kan alƙalanci idan mutum yayi abin da yake da na dai ne ko a jami'a yake mu daina duba jami'a mu zabe shi domin ya kawo mana ci gaba ba wai mu daga siyasa kamar mai da ita kamar addini ba wannan dai shine a taƙaice Sani mai gida geren ya karamar kuma mun ji
1: kuma Sani mun godiya mita ci sai da guda da Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare
3: Walaikum assalam warahmatullah.
1: To da muke tare.
3: Da ta mallam Musa da mutanen Kiru.
1: To mallam Musa.
3: To na ji abubuwan da kuke tattaunawa. Allah ya saka muku da alheri. Amma ni abin da yake bani mamaki da shugabanni kamar ba sa tin abin da ke fadakarwa. Yanzu gashi nan muna cikin yanayi iri-iri ɗan siyasan nan. Kai muna alƙawari ba sa cikawa. Addu'a Allah ya shirya mana su kuma Allah ya kai mu 2027. Wallahi duk wanda yi mana kankara sai mun masa na ita. Ba zai yiwu ba mutane su ba su lokacin su ba su duke su ba su kyautata musu. Ga wurare nan suna buƙatar makarantu, suna buƙatar hanya. Ba kuɗi suke buƙatar ku ba su ba. Amma kun ki ku yi musu. Kuma kuna ji kun ki ku damu damuwa al'umma. Ku damuwar ku ita ce damuwar ku ita damuwa buƙatar ku ne buƙata. Muna addu'a Allah ya taimake mu Allah ya ba mu shugabanni da girtattu Allah ya samu da masu kaunar mu
4: amin
3: Allah kada ka rasa da zaluman shugabanni ne muku fatan alheri
1: to muna godiya mita 93.4 Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare
5: assalamu alaikum
1: amma alaikum salam da muke tare
5: wala fiyadi wala minu barkanku da yamma
1: yau barkanku da yamma
5: kuna magana da Tasiu Ali Muhammad daga ran garin Dawano
1: to mallan Tasiu
5: hakika wannan al'amari da yan siyasar musiya a zahirin gaskiya mutalaka tsakanin wanda mun ne masu ɗaukar laifi ba su ɗauka shi saboda su wa'annan mutane suke gani jagorori namu wa'annan yaran nasu wanda suke zuwa yaran su ba ma abin nufi wanki ba su nan jagorori su a cikin musu yaran su banyan da yaran nasu su amfani da su ya kamata a ce mu kanmu duk mutumin da a wannan lokacin zaman duk mutum da ya rage ce zai mana roman kullum cewar zaɓuwa ne mu zaɓuwa ne tun da kuɗin majalisar mu da muke so aikin mu na ba sai na kama suna ba wallahi ya sha zuwa ya ce shi ɗure mana abu kaza ba shi ba ɗan kaza ba ne duka danganta kansa da sabaka addu'a amma wallahi da wannan lokacin ya zo tattala al'umma yana cewa dan Allah ba Allah a yafinta insha Allah ba zai tara ba kuma wallahi Allah ya yi wannan abu ga su da ba su yi ba ya yi abubuwan sun wuce tunanin mutane to da kai ya kamata al'umma ina kiran al'umma duk ɗan siyasa a bana dai domin ruwan zai wuce tare irin wannan ruwan kunnan to al'umma kan ce da shi ko ya ce yadda shi su ɗauki wannan yake suke ganin cewar zai fi kawo musu ci gaba insha Allah to Allah ya kara musu nasara Allah ya ɗauki jira rigan arewa
4: mai
5: magana ta su Adamu Muhammad da nan garin
1: da to muna godiya mallam Tasiu to Allah bari ka
4: ji to kaji dai wato shi irin wannan abun in ya faru zaka ga kaman da ma mutane kadan suke jira
1: su tofa nasu albarkacin bakin baki yasa da ma laikin ga wannan ma
6: assalamu alaikum
1: amma alaikum salam da muke tare
6: Ibrahim ne da ku
1: to mallam Ibrahim
6: almaji ai ku ne malamai fatan alheri gare ku kuma barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya
1: alhamdulillah
4: alhamdulillah
6: to Allah ya saka da alheri kuma ni abin da yake ban haushi da mutanen fada ake ta yau fadakarwa a kansu su ne da laifi wani lokaci saboda yanzu in ka kalli yanzu ba gashi ba zaben ana ta zuwa yakin neman zabe da waye zaka ga mutane sun fara daukan makami suna yawo duk dai talakan dai dan uwansa da yake kashe to dan Allah rana ba mai maganin nan ba duk ba shekara haka ake yi zaka ga yan siyasa sun yi sit amma fa musamman nan yankin Arewa da an ce ma lokacin kuma zaben yi sai su zo kuma su dawo su ci gaba da irin abubuwan da suke suna tunzura yayin talakai amma ni abin da nake gani daga community na unguwa ne in suka tsaya suka gyara unguwannin su wallahi ba wani dan siyasa da zai kare da ya musu abin nan ba zai ma shigo ba amma an zo an bari kowa zaman shi yake na inda ya ga zaman amma sai ku kwaye da shi
7: shigo Arewa Radio fadar ayyuka
6: shi ne kullum shawara da zan bada idan mutane na kudi ku kan ku fada ku kan ku fada wannan dan mai wannan wani ne din da ake tayi wallahi inda ba mu da muka zaba mutanen kirki ba wallahi muna cikin
1: to muna
6: abinda ma muka gani yanzu bura na gaba mu sai ma abinda zai zo nan gaba idan mu tada
1: kware to muna godiya
6: nagode
1: to malam ladi
4: to wato malam

0: mean, duka abubuwan da suke faruwa idan kamar yanda wayanda suka bugo waya suke fada talaka ne kamata ya tsaya ya karatun tani tsaya kalli cewar me akai jiya me jiya tai shekaran jiya me akai mun jiya yanzu mun shigo yau ana so kuma in sake sahalewa in sake ciccibawa a tafi to wancan abinda akai maka na baya shi zaka kalla yanzu kamar wancan da yake bada misali da dan majalisar su da zai ce dan Allah dan Annabi ayi masa hakuri idan aka zabe shi idan bai yi kaza ba shi kaza ne kuma yazo bai yi ba yace yayi daya yayi biya yi uku to kaga inda ni a gun yana yin na daya annabi in yazo ni zan tashi a taron in ce wallahi baka isa ba ba zai yiwu ba wancan karan da kai me ya hana kai mun yadda zamu zabe ka amma sai kai duk abubuwan da ka fada na bayan wanda baka yi ba lokaci bai kure ba sa wakilai a zo duk inda gurin da ya kamata kai irin wancan abin ka zo kai sannan mu zabe ka so sannan za ka cewa da dama su kuma talakawan kamar yadda mutane suke fada wani idan yana tattare da mai mulki shi tunda ya tsira gani yake duk daya ne kuma da su za a sake zuwa a sake yi wa talakawa roman kunne wallahi wannan rabin yana kokari yana sane da ku ai abubuwa ne suka yawa ni ma ina gaya masa to shikenan tunda abubuwa sun yawa a sauke shi sai a kawo wanda abubuwa ba za su yi masa yawa ba kai kullun kana cewa ai masa afuwa ai abubuwa ne wai ni ina so in tambaye dukkanin mutumin da yake akan wata kujera zababbiya wai wani abu ne yake masa yawa wanda yafi karfin nauyin da yake wuyansa yafi karfin bukatar mutanen da suka aiko shi ya zo gurin duk wani wanda yake kan kujera kowaye na kalubalance shi zabar sa akai da hannu ba shi da wani aiki da ya sha kansa wanda ya wuce na al'ummar da suka zabe shi wani aiki ne wanda yafi kowanne karfi wanda ya wuce bukatar wayanda suka zabe ka suka ce ka wakilce su ba ka da wani abu da ya kai wannan muhimmanci amma sai a zo ai ta maganar abubuwa ne suka yawa kaza da kaza ai to shi kansa zaman majalisar dan me ake yin sa ba dan talakawan ake yi ba idan dai wani abu zai faru wanda zai yi yawa to ba abin da ya shafi haƙin talakawan bane to bai da amfani tunda dai abin da ya zama bukatar ku ce kuna so wanda gran ku yake so kamar ciyo bashi da wani abu lokaci guda kuke zama ɗaya ku buge shi ya tabbata ya zama yayi wuya tafi me yasa a maganar talakawa ku ba za ku zo ku irin wannan zaman ba yana da kyau mutane su tsaya su gyara tunanin su zababbu su gane cewa mutane fa sun fara wayewa tunanin su ya fara zuwa inda mutane ba sa tunani da wannan muke cewa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu muna da rai da lafiya za mu dora
1: to masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na ilimi da tarbiyya na wannan sati sai kuma wani satin kenan idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa tare da Malam Abdulhadi Sani Kofar Nasarawa a cikin wani sabon shirin na ilimi da tarbiyya da karfe 4 muna tafi da shiri kenan na musamman wato malamin gonaka a aljihunka shiri ne dai da Extension Africa suka dauki nauyin kawo muku da fatan dai masu sauraro za ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio domin jin ci gaba da shirye-shiryen da muka tana da muku a cikin wannan rana kuma a cikin bukukuwan sallah da ake adadi wannan lokaci sunana Amin Idris nake masu sauraro fatan alkai da fatan za ku biyo mu a cikin shirye-shiryen mu

0: Barima yanzu yadda iri komai ya tashi har hatta ga taki zaka yi taki ya tashi sosai shi sai muke cewa
1: shi ma kenan hatta takin shi ma za a samu raguwar
0: zaka samu raguwa to tunda ka kai ton biyu zuwa uku gonar ka na takin gargajiya ya kama kasar sosai so in ka tashi zuwa taki mai zafi bai fuka sa buhu kadan ba yanayin recommendation din da yazo maka da malamin gonar ka ya duba maka ko kuma yanayin gwajin kasar da kai ya duba maka in aka duba aka maka gwajin kasa zaka ga bai fi maka sa buhu biyu ko buhu uku ba can kuma ka zo ka siya buhu bakwai ko buhu takwas kaga ai ka samu ragi sosai yawa to su ne waɗannan abubuwan da ya kamata manomi ya duba idan zai zabi
1: iri
0: ya kamata mu duba ingantaccen iri expiry date din sa
1: tun daga farko wajen siyowa
0: kuma yayi wannan gwajin da nace mana na gida tunda kana gyaran gona kai gwaji kuma sannan bayan ga haka ka duba shin yana da seed treatment ko ba shi da shi so wannan abu
1: shi wannan seed treatment din yana da amfani sosai
0: yana da amfani sosai sosai
1: mutum bai ga babu shi a cikin kayyar siya ko kuma ya ci a bashi
0: wasu ma zaka ga wasu kamfanin masu maka kamar misali zaka ga masara da yawa tana zuwa da ita zaka ga wasu kamfanin
1: suka
0: sun yi maka in suka yi maka kawai shukawa zaka yi in suka yi maka kawai shukawa zaka yi
1: a cikin abin nan
0: eh ya riga ya zo a cikin irin to kaga in ba ingantaccen iri ka samu ba in tsaba kai kaga ai babu wannan damar sai dai ka siya da kanka ka saka kuma kana da yakinin cewar shi wanda ka siya din mai kyau ne in babu malamin gona a kusa da kai da zai duba maka ya ce maka eh shi wannan seed treatment din da ka siya mai kyau ne tunda akwai kayan gona na jabi yanzu sosai da ake sai da su
1: to ya kamata mutum ke nan ya taka tsantsan ma kenan
0: sosai sosai shi sai muke cewa muna da malaman gona in ka tashi kana so ka siya akwai wanda za a hada ka da su ka siya kawai kiran ma zakai ka ce kana son ka siya kaza za a hada ka da wanda zai baka ingantaccen kaya da zakai amfani da su a gonar ka
1: na to bari mu tafi planting ita kanta shuka
0: to shuka
1: da yanayi na lokacin farba
0: to shi shi wannan planting din shi ma akwai abubuwa da ya kamata ka duba sosai in ka zo a planting din
1: ko shuka kenan
0: eh in ka zo shuka ka ko da shinkafar zakai ko da masarar zakai ko da waken suya kuma zakai manoma su ji ban tabo mana gyada ba na san za a yi kaba ce ba ta tabo gyada kuma ta ce za su yi gyada so a Kano ne ba za a yi gyada ba shi yasa ban tabo mana ba
1: amma dai guda uku nan waken suya shinkafa
0: da masara za a yi su so shi abinda ake so ka fara yi kafin ka yi shuka shine fa ka duba ruwa ya kankama duk wannan gyare-gyaren da muka yi da komai da komai in ruwa bai kankama ba kaga fa akwai matsala saka ga wasu suna da gaggawar yin shuka da ruwa ya sauka mai karfi sai kaga an yi shuka zaka je ka je ya ce ai ya mutu na binne ya mutu an yi kwana kaza ba a yi ruwa ba
1: wataƙila an yi ruwan sau ɗaya sai kuma gani ba a sake
0: sai a yi kwana takwas goma ba a sake ruwa ba to ka bari sai ruwa ya kankama sosai bari ma a waɗannan jahohin da na lissafo mana Kano Kaduna da kuma Shibaucin sai ruwa ya kankama sosai kafin ai ruwa ya kankama mana ne June July mun san shi ne ruwa ya kankama mana sosai sai kuma waken suya zaka iya yin sa early tunda shi ba wai bukatar mu bukatar ruwa yake yi sosai ba tunda shi baya ma san waterlog area baya san ba da shi ai da shi da masara ba sa san ruwa sosai nan da nan sai su murbe sai a samu root rot din nan yawwa sai shi shinkafar in ka tashi zaka shuka bayan ka tabbata ruwa ya sauka akwai tsarin da muke cewa spacing an tashi shuka
1: tazara kenan
0: tazara ya kamata ka bada tazara centimeter 30 zuwa 30 tsakanin sashe da sashen
1: wata
0: shukar kai ya zama ne cewar hada su kai ka shuka su sannan idan ka tashi shukar shinkafar akwai abin da muke cewa wanke kasa ba ma so manomi ya wanke kasa kafin ya shuka
1: kamar ya wanke kasa
0: in ka zarota daga gonar yafi ka san manoma sukan wanke kasa so garin wanke kasa nan zaka kakkarya wata saiwar a jiki tunda ba ta da kwari sosai in ka kakkarya kuma ka je ka dasa ta za ta yi cuta kafin ta warke a yayin da kake wankewa dinnan za ka iya sa mata cuta a cikin ta ma safin ka je ka dasa ta to an fi so idan ka dauko ta bayan wannan tazarar da ka bada na centimeter 30 ya zuwa 30 tsakanin shuka da shuka ko tsakanin sashen shuka da shuka sai ka dasa ta da kasar da take jikin ta da ita za ka dasa ta saboda ga kasar da na saba da ita an zo an sani a wani kafin ma na fuskanci cewa na saba da nan gurin har na miƙe
1: that is kamar an kawo ta sabon waje.
0: Ba za ta ji an kawo ta sabon

0: kamar da aka sani masu sauraro a cikin wannan shiri namu mukan karbi bakuncin mawaka ko kuma marubuta a nan kasar Hausa domin ji daga gare su musamman game da yadda suke gudanar da ayyukan su. A yau ma a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri namu na musamman mai taken barka da sallah mun karbi bakuncin ɗaya daga cikin waɗanda wannan shiri ke marabta a kowanne lokaci. To babban bako ba tare da bata lokaci ba mu ne muka barka da shigowa wannan zauri.
1: Yawwa barka da zuwa.
0: Za mu so mu ji da wanda muke tare.
1: To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Safiyan Usman wanda aka fi sani da masoyi.
0: Masoyi. To mawaki ne ko kuma marubuci?
1: To ni mawaki ne kuma jarimi ne sannan producer ne.
0: Da kare. Gida biyu maganin gobara kenan. Ina ku take a koma dama.
1: Gaskiya ne.
0: To yanzu akan me zamu magana? Mu hade su duka ko kuma mu dauki bangare daya?
1: To duk wanda aka yi daya ne, in dayan aka dauka, in duka aka dauka ba laifi.
0: To da farko zaka fara yi mana da tarihin rayuwa a takeice.
1: To
0: mene ne tarihin rayuwarka?
1: To a takeice dai, kamar yadda na ce, sunana Safiyan wanda aka fi Safiyan Usman wanda aka fi sani da masoyi. Shi dai masoyi wani bawan Allah ne da ya taso, yana karami kuma yana da kokarin jajircewa wajen neman na kansa. To hakan ne yasa bugacan nayi dai abubuwa da yawa wanda har na kawo wannan matakin da nake yin ita kanta waka. Sannan ni haifaffen Yoruba ne, wato Fataskum kenan. Anan nayi primary school dina, na secondary school dina, wanda kuma rayuwa ta canza, na ci gaba da rayuwa a Jos, wanda a can na ci gaba da rayuwa ta tsawon shekaru, bayan haka kuma na dawo yanzu gani a Kano.
0: Yan uwa ne da kai a nan Kano ko kuma yaya?
1: To a Kano ina da yan uwa Birjik. Akwai yan uwa Birjik saboda kamar yadda na ce can Yobe akwai iyaye nan kusan ƙasa ce dai da mahaifarmu ce kamar garin kakanni da sauransu. So just kuma zamani ya kai mu nan ma Kano, haka zamani ya kawo mu. Ka san ita rayuwa ba inda duk inda Allah ya ce zaka sha ruwan gurin to sai ka je.
0: To ya ka katsinci kanka a cikin ita wannan harka ta waka?
1: To ka san kowane abu da dan adam zai akwai dalilin faruwarsa. To ni gaskiya tunda na taso ina akwai, zaka ga akwai kowane mawaki, akwai wanda yake jin yana dan sha'awar waƙoƙinsa, yana kuma yawan sauraransa da sauransu. To gaskiya ni na kasance mai yawan jin waƙoƙi musamman na India. Daga bisani bayan dawowa ta Kano sai na zo kuma ina jin na Hausan.
0: Mutumin da ya sharo kan ne kenan.
1: To ita dai soyayya ai ba za a ce ba wanda baya son ta ba, sai dai wanda bai san muhimmancin ta ba. Haka ne. To gaskiya dai ina son soyayya kuma ina jin dadin ta, duk abin da ya kunshi soyayya ina jin dadin sa.
0: Shi yasa ma ake maka lakabi da masoyi?
1: To gaskiya na samu masoyi ne ta dalilin waka, sakamakon akwai lokutan da muke zuwa a shekarun baya mu rubuta waƙoƙin mu a takarda mu je wajen maulidi, haka za a dan ba mu dama mu dan yi majalisi. To a wannan lokacin na samu sunan masoyi, domin in za a gabatar da ni za a ce ga wani masoyin ma'aiki, in na gama za a ce to mun gode masoyin ma'aiki. To so sai abokai na wasu daga ciki suka dauki iya shot din masoyin ko suke kira na da masoyi. Masoyi masoyi sai bi ni.
0: To kai gashi har anan mu ma mun dauka.
1: To ka dai ji dalilin da yasa aka samu masoyi, amma da dama wasu dauka suke soyayya ce ta sa ake ce mun masoyi.
0: Ni kaina haka ne tunani yayi.
1: To yanzu na share ma tantama.
0: To mu je zuwa kana ci gaba da ba mu tarihin yadda ka fara waka, inda ka dauko mana cewa yana da alaka da yadda kake sauraron waƙoƙi ciki har da na kasar India.
1: To gaskiya dai daga bisani abin da ya ja hankali na, naji ina sha'awar na fara yin waƙar shine akwai wani mawaki wanda ake kiransa Adamu Hassan na Gudu. Adamu Hassan na Gudu shi ma mazaunin Jos ne, wanda kuma a lokacin ina yawan sauraron waƙoƙinsa shekarun baya, lokacin da yake yawan tayin waƙoƙin ina jin waƙoƙinsa sosai gaskiya, sannan suna ƙayatar da ni. A wannan lokacin shine ni ma nake kokarin jarabawa, sai kuma naga ai in na jaraba din zan iya. to sai na fara kwatantawa har ta kai ga naji nasa akwai wani aboki na wanda ake ce masa Adamu so sai kokarin ya jani studio ya kai ni domin ya fi ni ido a wannan lokacin da ya jani sai ya kai ni sai na gwada sai na ga ai zan iya to tun daga lokacin da ya kai sai ni tsoma kafata ciki
0: har kawo yanzu
1: to har kuma kawo yanzu da nake jin ni ma na zama dan gari a cikin harka
0: wace irin waka ka fara da ita
1: to gaskiya wata waka ce wacce nayi ita remix ce ma kuma tafiya ce wanda
0: nayi ta hadaka kenan
1: eh amma ni kadai nayi ta wakan ni kaina ban san ma menene a wakan ba sai da naje zan buga sai akwai ja wata mawakiya wacce ake kira Aisha Lajawa wacce suke waka da mai dawaiya tun a baya to a wannan lokacin da naje zan yi wakar sai take ce min bayan na gama waka sai nake ce mata ai dan koyo ne ni ban iyawa yanzu nake koyo tace ya sai in raina mata wayance ni dan koyo ne bayan na zo na yi waka remix kuma tafiya nace to ai ni ban ma san me nayi ba ko dai na yi waka ta ne sai tace to kaji abubuwan da kai a cikin wakar ba kowane mawaki ne ma yake samar da irin wannan ba to wannan bayanan da ta min sai na sake samun kwarin gwiwa sai na maida hankali akan abin da nake yi tunda har na fahimci cewa abin da nake yi daidai ne waɗanda suka fi ni a cikin dadewa harka har sun fahimci cewa nayi abu mai kyau to wannan shi ya ƙara fusgar hankali na da ƙara jajircewa a cikin al'amarin
0: zaka iya tuna shekaru nawa ne wannan abu ya faru
1: to gaskiya zai kai shekara 16 zuwa 7
0: kace mutumin dattijan mawaki ne
1: to ba laifi an dade a cikin ta sosai
0: to tun daga wancan lokaci akan harkar wakar soyayya ka mai da hankali ko kuma yabo
1: gaskiya dai tun daga wancan lokacin na mai da hankali ne kusan yawanci wakokin biki ma na fiye yi daga baya dai kuma nake dan tsatsallawa wakokin soyayya da sauransu
0: to yanzu daga cikin jerin wakokinka wace zaka gabatarwa da masu sauraro
1: to akwai soyayya rayuwa sannan akwai linzamin rayuwa
0: to miji soyayya rayuwar da ka faro da ita da alama ta fi muhimmanci ko
1: to gaskiya dai kowace tana da muhimmanci
0: to miji soyayya rayuwar ya take
1: ta soyayya rayuwa ta sana adamuwa yau na

0: Malam Safiyanu Masoyi ga wakar soyayya rayuwa.
1: Na'am.
0: Yaushe ne aka yi ta wannan waka?
1: To gaskiya wannan waka ta kai kimani shekara 3 zuwa 4.
0: Bale bi ta dan kwana 2. Ga ta kamar yau aka yi ta ko kuma kamar yanzu ake rerawa?
1: Gaskiya ne. Ai waka ce da nayi ta kan wani labarin film. Sunan film din Tsohuwar Gaba. To nayi ta kamar soundtrack ne. To amma full waka ne ita. To kusan ma dai muna aikin film din tunda ni nake producing din film din. Muna cikin aikin film din sai Allah ya yi wa shi ainihin executive producer na film din matarsa ya tara su.
0: Ya salam.
1: To tun daga lokacin da sai aka aje film din ba a sake waiwayar sa ba. Kusan shekara 4 kenan yanzu ake magana.
0: Har yanzu ba a waiwaye shi ba.
1: Gaskiya dai har yanzu ba a waiwaye shi ba.
0: Ka dau raga marajin aka lara mun ba.
1: Gaskiya ban dauka ba tunda daman ba wai film dina ba ne, ni nayi mai producing ne na film din kai.
0: Ni na tunanin ma ko zahiri ne wa kana shi labari ne.
1: Eh in ka saurari wa kana zaka fahimci labari ne wanda aka gina akan wani abu.
0: Eh wanda sako ake son isarwa.
1: To labari ne da ya kunshi soyayya da ake yinta. To kuma a cikin soyayyar sai ya zamana an sami gaba a cikin ta ta bangaren iyaye. To yarinyar sai ta kwanta kuma irin rashin lafiyar nan sai ya zamana a cikin manyan nata sai aka ce duk wanda ya samu wani magani ne duk wanda ya je samu to shi zai aure ta.
0: Shi kuma maganin sai an ci kwakwa ake samu
1: sai an ci kwakwa sai ka shiga wasu kauyuka wanda akwai irin arnan dajin nan wanda su ne zaka ji mawaƙin yana cewa ai an yi kidnapping din su, ma'ana an musu garkuwa. To kama su ake yi sai a daddaure ai tunanin kamar leken asiri suke zuwa ya sakamakon a garin akwai abubuwan da ake irin zuwa haka kamar ma'adanan ƙasa haka. To sai ake tunanin kamar shi suka je haƙowa sai aka kama su aka rinka azaftar da su. To shine sai ake waƙar cewa ita soyayya rayuwa ta sani a damuwa. Shine zaka ji yana cewa ga a bar san sa a can cuta na hauhawa. Ya zai iya fidda ita gashi ya fada ruwa
0: shi ma wato shi bai kubutar da kansa ba
1: balle bare ya kubutar da ita. To kaji yanayin yadda
0: Malam Safiyanu Masoyi yana da ubangida ne a harkar waka wanda yake rubuta maka waka ko kuma gyarawa idan kai.
1: To gaskiya dai ni a yanzu ba ni da shi
0: a da fa.
1: To ko a dadin dai akwai aboki na wanda kamar zaka ji na ambace shi dazu wanda nace a sunansa Adamu shi ma aboki ne.
0: Ba wai ubangida bane,
1: a aboki na ne da muke harkar tare. To kuma gaskiya ko shi kansa dai ba duba waƙoƙi muke tare da shi ba, muna dai zama in ta kama mu rubuta ko kuma idan ya zo da tashi zamu duba, in ni ma ina zo da tawa za a duba. To mukan iya hada hannu wajen gabatar da wani abu guda daya.
0: To amma menene sirrin a ce ga wani mawaki ba shi da ubangida?
1: To kowa yana son ubangidan, wata kila ban samu bane.
0: Kuma tana yiwa ai ta waƙar ba tare da wani mashawarci a matsayin na gaba ba?
1: Eh tana yiwa tun daga shi ma ta yiwu. Tun da ai duk in ka ji an ce me ake cewa zo karaka ni to ba gudawa bace.
0: Na'am.
1: Idan ka ji in ka ga mutun yana san abu to in ya sa kansa in Allah yarda sai Allah ya taimake shi kuma sai akwai abin da zai zama kai kanka zaka iya zama alƙalin kanka. In kai daidai fa ka sani, in ba daidai kai ba ma ka sani. Akwai waƙar da kai da kanka in kai idan da kuskure a cikin ta ba sai an gaya maka ba. Akwai waƙar da in kai kuma direct in ka san daidai kai da kanka ka san me kai. So kusan kowane lokaci yau ko studio na je ni kowa yakan iya zama ubangida na. Tunda idan na je studio zan yi waƙar, shi wanda zai dauke ni waƙar zan ce masa idan fa da gyara a waƙan nan to kada ka ji nauyi na ko kuma wani abu makamancin haka ka gyara mun. So kaga ni nakan iya yin wannan gaskiya. To shi yasa zaka ji mafi akasari duk waƙoƙi na in dai na fahimci da gyaran to duk wanda zan yi aikin da shi zan ce in ka ji gyara mun.
0: Hakan nan kake kirkirar waƙa ka yi ta ko kuma sai ta yi dalili?
1: To gaskiya dai wasu lokutan dalili ne yake sawa na kirkira, wasu lokutan ita waka ina cikin nishadi nakan iya kirkirarta. So ina cikin wani yanayi na damuwa ma haka ina kirkirarta kuma akan iya sa ni nayi da sauransu. To gaskiya dai akwai abubuwa da yawa da suke iya sa ni nayi waka.
0: rubutawa kake ko kuma hakan nan in tazo din kake tafiya waje rerawa?
1: To gaskiya ni dai tunda nake ban taba rubutawa ka. Kawai dai in nayi niyyar zan yi a lokacin da na dauki danbari to in Allah da Allah zai taimake ni kuma na samu abin da nake so.
0: Amma daga lokacin da ka daura danbarin idan ka kama hanya zaka tafi waje rerawar baka mance wasu abubuwa?
1: Eh to mafi akasari ma dai gaskiya wasu lokutan bana kirkiran wakar ma sai na je inda zan yi ta. Sannan kuma wasu lokutan idan na kirkire ta ma to zai iya yiwuwa bai wuce baiti ɗaya ba ko baiti biyu zan dan iya recording ɗinta a waya da sauransu. Idan na je to a wajen kafin ka gama min kidan ma zan iya kirkira ragowar baitukan. Wani lokutan kuma in na fara daurawa idan na fara daurawa sai na ji kuma idiyar tana zo min. To shi yasa wasu lokutan gaskiya ban cika rubutawar ba. Duk da dai ni gaskiya zaman rubutun ne yake bani wahala.
0: Ba rerawar ba.
1: A gaskiya dai zaman rubutun yana bani wahala. Shi yasa ba ban cika zama rubutawa ba. In na samu wani karin sai dai na yi recording ɗinsa. Lokaci ne da ita. Duk wata irin shahara da za ka yi a cikin harka, misali ko ta fim ko ta waka, to tana da iyaka. Domin kafin a ji ka an ji wasu, sannan kafin a ganka kuma an ga wasu, to waɗannan waɗanda aka gani kafin kai sai su zama sun zama alƙalai a cikin rayuwarka. Zai zama cewa kada ka dogara da cewa wannan waƙar ita za ta ci gaba da jan akalar rayuwarka, sai ka samu wata sana'ar. Domin gaskiya ko fim ko waka ba ta yiwuwa babu wani sana'a gaskiya.
0: Ta wace fuska sana'a za ta taimaka maka wajen bunƙasa harkar waka?
1: To sana'a ta hanyoyi da dama. Na farko ita waka da kake gani daga lokacin da aka sanka duniya ta sanka kake a matsayin mawaki. Amma lokacin da kake waka duk iyawarka inda duniya ba ta sanka ba, ma'ana ba a jin waƙoƙinka kamar yadda ake jin da sauran mawaka, to kai baka cikin mawaka. Kai dai ka san ka iya waka kuma kana waka amma fa baka cikin jadawalin mawaka. Amma daga lokacin da waka ka ta fita ko guda ɗaya ce, to ko da a ce baka iya wakar ba to ka shiga cikin jadawalin mawaka.
0: Daga cikin waƙoƙin da ka taɓa yi wacce ce tafi kowace fice da shahara?
1: Gaskiya ita ce dai wannan kamar linzamin rayuwar da ka ji na faɗa. So ita ma soundtrack ne na yi ta shekara kimanin 8 kenan
0: da suka gabata.
1: Akwai wani film ɗinmu da muka yi linzamin rayuwa sai na yi soundtrack ɗin, na ɗauki yanayin labarin film ɗin sai na yi soundtrack ɗin, shi ma waka ce na yi ta full haka. Don in ka ji ma ba haka da ta soundtrack ba ne sai an gaya maka. To haka na yi ta. To lokacin film ɗin ya ɗan yi trending da haka ana bibiyarsa sosai. Daga baya kuma shi ma producer ya ajiye labarin. To lokacin da gaskiya an jijji ta sosai.
0: Ita ma wannan linzamin rayuwar muna da ita ne a nan?
1: Ya akwai ta.
0: To mu je mu ji ta kenan.
1: To bismillah.

0: jira
1: to malam Safiyanu Masoyi
2: na'am
1: ya shi wannan film yake ya fita ne ko kuma har yanzu
2: a shi wannan film din ya fita kamar yadda na ga tun shekara 8 da suka wuce 7 zuwa 8
1: irin shiri ne mai dogon zango ko kuma guda daya ne
2: film ne
1: kashi
2: na daya kashi na biyu see this film ne wanda already ina jan a kan YouTube din nan zamin rayuwar akwai episode ya kai 14
1: da aka yi
2: kuma wanda shi ma ni nake jan labarin film din ma'ana ni ne a matsayin jarumin film din
1: kai da kanka
2: a
1: cikin mawaka wane ne madubinka musamman a cikin mawakan mun Hausa kana da wani da kake koyi da shi musamman game da yadda yake gudanar da ayyukansa
2: to gaskiya ni kowane mawaki madubi na ne
1: to wane ne gwaninka wanda ka fi sauraron waƙoƙinsa ko kuma ka fi san jin waƙoƙinsa
2: gaskiya ni a yanzu ba ni da wani gwani kowa ma gwani na ne
1: saboda
2: to a da dai gaskiya ba wanda na fi jin waƙoƙinsa sama da Adam Hassan na gudu

0: to amma yanzu gaskiya kusan kowa gwanina ne saboda a yanzu haka ina da abokai a industry a cikin mawakan haka kamar irin su Adamu Usainin Danko su Isa Ayagi su Salim Smart duk abokan mu ne wanda ana tare da sauransu to amma kowa daga cikin su duk gwanina ne tunda ina iya jin wakar kowa kuma ina iya daukan wani abu daga cikin wakar sai ya zama darasi a gurina ko in ƙare da wakar sa so kaga kowa zai iya zama gwanina kenan
1: tsawon shekaru 16 kawo yanzu wani abu ka amfana da shi a harkar waka da zai yi wahala kamanta
0: to gaskiya alhamdulillah na amfana ta hanyoyi da dama domin ta dalilin waka na fara hawa abin hawa wato kamar mashin kenan to gaskiya dai ba zan manta ba shi kansa wannan sannan kuma
1: kamar lakina ka na kanka
0: eh na to sannan kuma akwai lokutan da dama na shiga gurare da dama ta dalilin ta wanda kuma in ba dan ta dalilin nata ba ta iya yiwa ba lalle na shiga wannan gurin ba
1: kamar wannan wuri da wannan wuri
0: to gaskiya guraren suna da yawa
1: ka taba barin Najeriya ne daga cikin guraren da kaje din
0: eh to na bar Najeriya tunda naje Niger naje Kamaru naje Ghana
1: kuma duk sanadiyar wakan ne
0: duk sanadiyar waka ne
1: na'am
0: to kuma kaga alhamdulillah nayi mu'amala da mutane da dama ta dalilin ta to gaskiya dai bazan manta da wannan abubuwan ba
1: to zaka iya bayyana mana wani kalubale kuma da ka fuskanta a harkar waka wanda ba za ka iya mance shi ba kamar kujiba ta rayuwa tun daga lokacin da aka fara kawo yanzu
0: to gaskiya
1: abu da ya tsiye maka wanda har yanzu kake iya tuna shi
0: gaskiya babu
1: baka fuskanci kowane irin kalubale ba
0: gaskiya kalubalen da gaskiya da zan ce na fuskanta wannan ba wani ban dauke shi a matsayin wani kalubale ba saboda ranar da na fara zuwa da zan daura waka shine na ji a raina kamar bazan iya ba to kuma da naje ne zan daura sai na samu kwarin gwiwa sakamakon ba a raina ne ba na yi tunanin za a wayanda naje na tare tunda manyan mawaka ne a gurin kamar za su raina ne so sai na ji kuma sun kara min kwarin gwiwa to gaskiya dai ni bazan ce ga wani kalubale har yanzu da zan ce na samu ta dalilin waka ba

0: malam Asfiano Masoyi ga ita wakar Jamila. Yaushe aka yi ita wannan waka?
1: To wannan waka Jamila ita ma dai ta kwana biyu ita da Azumi ma na yin jangas. To amma ita kawai waka ce da ni ta soyayya da ta zo min a lokacin kawai da yi.
0: Yaya kake son kasancewa nan gaba a harkar waka? Menene mafarkinka?
1: To mafarki na bai wuce mafarki irin na kowane dan adam mai son ci gaba ba. Duk abin da kake yi ba wai iya waka ba za ka so idan ka fara kaga ka ci gaba a kansa. Matukar wannan abin kana son sa. To gaskiya ina son waka kuma ina son ci gaba a cikin samun ci gaba sosai a cikin tafiyar da yadda na samu. So ina son da ni ma na samu daukakar kamar yadda sauran abokan aiki na suka samu. So ina da wannan mafarkin gaskiya.
0: A cikin jerin mawaka musamman wanda ka lissafa mana a baya wane ne babban abokinka wanda waka ta hada ku har ko ka jure kai da shi?
1: To gaskiya da dama tunda kamar yadda na gaya ma akwai babban abokina dai shine wannan Adamu.
0: Adamu sannan gudu kenan?
1: A'a.
0: Wani?
1: Wani Adamu ne. Sunansa shi wani bawan Allah ne sunansa Adamu. To ban da shi
0: wanda ka bada labari tun a baya kenan?
1: A baya kenan. Adamu wanda ana ce mai dan zamani.
0: Shi ma harkar waka yake.
1: Shi ma harkar waka yake. To ban da shi kuma sai Isa Ayagi. Wanda Isa Ayagi kasuwanci ne ya hada mu da shi lokacin ina harkar hijabi a IBB. Shi ma suna harkar hijabin. To duk lokacin da ya buga waka sa zai zo ya kunna min in ji. So ni ma idan ne zan kunna masa zai ji. To gaskiya dai yana daga cikin abokaina da na fara yi ta dalilin waka. So daga shi kuma sai Usainin Danko wanda duk lokacin da na yi waka in zan yi gurinsu nake zuwa na yi. Saboda ka san duk inda za ka je ka yi mu'amala da inda ka ji daɗi to nan za ka koma. To gaskiya ina jin daɗin mu'amala da shi tun a baya. So sai ya zama kuma kamar aboki haka ana mu'amala tare ko da wani lokaci in na tashi zan je gurinsu ko da ba aiki zan ba zan kai ziyara za a zauna za a hira za a mu'amalanci juna. To sai irin su Salim Smart kamar yadda na gaya ma duka dai suna dai da dama gaskiya.
0: Da ko ta alaka ta musamman sanadiyar waka tsakaninku?
1: Gaskiya dai ni kaina kaga dan kasuwa ne. So gaskiya in dai ba wani dalili da ya taso min na harkar wakar ba kamar yadda kowa yana gurin uzurrukansa ni ma ina gurin nawa. Hasali za mu iya yin wata daya ko sama da haka ma ba mu hadu ba.
0: Tunda ba wai da iya wakar kawai ka dogara ba balla tana ce ko da yaushe kuna haduwa kai da su.
1: Gaskiya ne. To gaskiya dai ina da uzurrukka sosai. To kuma sannan na zo na goya da harkar film din nan. Wasu lokutan za ka shiga location sai kai sati biyu ko kusan wata guda ma kana harkar location. To gaskiya dai ba ni da wani enough lokaci da zan ce ina warewa ina mu'amalanta su ko da wani lokaci.
0: Wani irin tasiri waka ta yi a cikin rayuwarka musamman?
1: To gaskiya
0: misali a ce akwai wasu abubuwa da kake dan yin taka tsantsan kasancewar kana harkar waka.
1: To gaskiya dai bai wuce kiyayewa wajen mu'amalar da nake ita akan wakar na farko. Duk abin da za ka yi dole ka tsaftace mu'amalar ka akan wannan abin. Kamar ita waka daman kuskuren ka kalamanka. Akwai kalmomin da za ka faɗe su a waka za su iya zama sun taɓa ma mutuncinka ko wani naka. To gaskiya dai ina iya ƙoƙarina wajen kiyaye wannan. Sannan kuma duk lokacin da aka ce kana harka irin wannan dole za ka ga mu'amalar da za ka yi fa za ka rinka taka tsantsan saboda gobenka. Domin akwai abin da za ka yi ƙanƙani ne amma zuwa gaba sai ya taɓa ka. Ya ƙoƙarin taɓa ma mutuncinka ko wani zuri'arka. To dole sai ka kiyaye wajen mu'amalar da za ka rinka yi saboda kai ka zama kamar ɗan midiya ne. Akwai abin da za ka yi fa wani yana kallonka da wannan abin. Domin shi mawaƙi ko ɗan fim ya zama tamkar ɗan siyasa ne. Za ka ga wani lokacin kana yin abin amma fa idan mutane da hankalinsu yana kanka. Kana yin wani abu na kuskure zai zama cewa wannan abin wani ya ajiye shi ya yi makin ɗinsa. Daga lokacin da wata ɗaukakar ta zo ma zai an kalle ka da wannan abin. To gaskiya dai ina iya ƙoƙarina wajen kiyaye wannan saboda gudun me zai je ya dawo tunda ina da saran samun nasarar a kodon lokaci
0: to ba dawo rayuwarka gaba daya a karan kanka akwai iyali da kake da su ne musamman
1: ina da iyali
0: na'am
1: to mun ni ban ma fara harkar waka ba sosai sai dai na kasance ina da iyali
0: tun shekaru 16 baya ko kuma
1: eh at least yanzu na kai shekara 16 da aure
0: masu sauraro kuna tare da mu a cikin shirin kundin fasaha na musamman na tsawon sa'a guda da muka karbi bakuncin mawaki Safiyanu Masoyi wanda kuma kun ji yadda ya faro mana bayani tun daga fari ya nan gaba kadan zamu ba ku damar shigowa domin ku ba mu taku gudunmuwar akwai dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp da ake iya turo mana sako ko kuma a kira mu ta audio call akan 0809871715 wato 0809871715 wannan shine line da ake rubuta mana sako a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp shin daga cikin iyalinka akwai wanda kake so ya gaje ka harkar waka ne ko yaya
1: to gaskiya ka san shi kowa da ra'ayinsa ban ji hakan a raina ba kuma ban ce bana son hakan ba domin da bana son hakan ni ma bazan so na sa kaina a ciki ba
0: ba zaka so a ce kai ba
1: yauwa to gaskiya dai ni ban ji hakan a raina ba kuma ban tunanin cewa akwai wani mai ra'ayin ba amma idan misali ɗaya daga cikin ƴaƴana wani ya taso ya je yana sha'awar zai waka ba zan hana shi ba ƙarƙari dai kawai na bashi shawara akan abin da zai shine kawai
0: to mu koma tun daga tushe a bangaren matakin gida lokacin da ka fara waka baka samu wani tsaiko ba duba da zaka ga wasu mawakan idan suka yi yunkurin farawa tun daga gida ake kamar daƙile su haka ana nuna musu cewar ba abin yi bane shin ka fuskanci wannan kalubalen ko kuma yaya
1: gaskiya ban fahimi ban fuskanta ba ko kana sakamakon ni lokacin da na fara wakar ma mahaifina ya rasu mahaifiya ta ce a raye kuma har kullun tana ƙara min ƙwarin gwiwa akan abin kawai dai jan hankalin da take min shine kiyaye kalamai kamar yadda kaje na faɗa ma tana iya kokarin ta wajen nun sadda ni cewa idan fa zan yi waka nayi ba tare da na yi wasu kalamai da za su taba mutunci na ko mutuncin wani ba to gaskiya dai iya jan hankalin da ta rinka min kenan amma ko ya
0: ba samu wata matsala ta kawo tsaiko ba
1: gaskiya babu
0: ko a bangaren yayi
1: babu gaskiya ban samu ba
0: to kafin masu sauraro su shigo su fara ba mu gudunmuwa bari mu je mu fara jin ɗaya daga cikin waƙoƙin naka masu sauraro kada ku shafa kuna tare da mu a cikin shirin kundin fasaha da muka kasance tare da mawaki ko kuma marubuci musamman a nan ƙasar Hausa kuna da cikakkiyar damar bayyana mana ra'ayinku a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp kan line mu na 0809871715 muna tare da mawaki Safiyanu Masoyi a wannan rana da muke gabatar muku da shirin na musamman mai taken barka da sallah

0: Malam Safiyanu Masoyi, kafin mu je ga shawara da zaka ba wa matasa musamman na mawaka masu tasowa, bari mu ba wa masu sauraro dama domin su shigo su yi tambayoyi da kuma shawarwari musamman game da abin da muka tattauna tun daga lokacin farawar mu. Layin da ake turo da sakonni da kuma kiran mu ta audio call shine 0908717715, mita 93.1.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare.
1: Sunana Ibrahim Abdullahi daga unguwar Madan Kwarai.
0: To Malam Ibrahim, barka da shigowa.
1: Yawa, barkan ku dai, muna jin ku a cikin wannan shirin.
0: To, menene tambayar ka
1: ko kuma shawara ga wani? To, tambayar da zan mai shine, akwai wani abokinsa da na ji ya faɗi sunansa Adamu, kamar sun yi suna waƙa tare haka, ko kuma ce abokin waƙarsa ne.
0: Eh.
1: To, ni tambayar da zan yi shine, kamar sun taɓa yin waƙa da shi ne, kuma waƙa nan suka taɓa yi tare da shi, ita ce tambayar da Ibrahim Abdullahi daga unguwar Madan Kwarai.
0: To, muna godiya sosai Ibrahim Abdullahi, za a amsa maka wannan tambaya taka nan gaba kaɗan. A dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp akwai wani saƙo da yake cewa assalamu alaikum, ina yi wa babban baƙo barka da zuwa. Tambaya ta shine, shin babban baƙo yana da album ne? Saƙo daga Uthman Shehu Inuwa. To, mu fara da wacin tambaya ta mai kiran waya da ya ce shi wancan aboki naka Adamu da ka bada labari, shin kun taɓa yin waƙa tare da shi ne?
2: To, mun yi waƙa tare, kun ci waƙoƙi ma, amma mafi akasari waƙoƙin siyasa ne gaskiya.
0: Kuka yi tare da shi?
2: Eh.
0: Shi ya fi ƙwarewa ne a ɓangaren waƙoƙin siyasar ko yaya?
2: Gaskiya shi hasali ma ya fi ƙwarewa wajen rubuta waƙar dai. Gaskiya.
0: Bai fiye rerawa kamar yadda yake rubutawa ba?
2: Ba shi da ƙwarewa wajen rerawa, amma yana da ƙwarewa wajen rubutu.
0: Wajen rubutu.
2: Ware da gaskiya.
0: To, in ya rubuta ɗin wa yake ba ma yana baka ne?
2: Mafi akasari in ya rubuta aji waƙoƙinsa yake. Tunda ni gaskiya ban taɓa yin waƙarsa guda ɗaya ba da ya rubuta, wacce dai ko ya rubuta mai ita musamman ya ce gashi na rera, ban taɓa ba gaskiya. To, amma dai na ƙirƙiri waƙa ta siyasa, mun yi tare da shi, ba ma shi kaɗai ba, da wasu mawaƙan duka muka haɗu muka yi. Gaskiya dai shi bai cika yin waƙoƙin ba, yanzu ne ma yake ƙoƙarin yi gaskiya, ba kamar a baya ba.
0: To, mai tambaya na farko a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp yake cewa shin kana da album ne, ka taɓa yin album?
2: A'a, ba ni da album, kuma ban taɓa yin album ba.
0: Me yasa?
2: To, gaskiya dai har ga Allah, kamar yadda na faɗa a baya, na fi mai da hankali na wajen yin waƙoƙin biki, da ko waƙar biki ko suna ko irin dai waɗannan gaskiya. Saboda kamar yadda na gaya ma, ni ɗan kasuwa ne. Lokacin da na fara waƙa ma, na ɗauki ɓangaren da idan har na yi waƙar, ta ina za ta taimake ni ne yawa. Ba wai ni kaɗai na rinƙa taimakonta ba, ko kuma rinƙa sa kuɗina ina kashewa, ta ina za su rinƙa dawo min. To, ka san duk abin da aka ce ma wannan ɗan kasuwa ne, to lissafinsa fa in ya sa kuɗinsa, ta ina za su dawo. To, shi ya sa na ɗauki ɓangaren waƙoƙin biki, wanda ina jin waƙata ta bi ma da na yi biya na aka yi na ita. To, gaskiya dai kusan waƙoƙin biki na fi a baya, shi yasa ban mai da hankali akan yin album.
0: A Dan Fataskum, wato jihar Yobe, Najeriya, fatan alkhairi, da fatan kuma Allah ya mai da shi gida lafiya, amin summa amin. Saƙo daga Abdullahi Shu'aibu Goda, mai Kano, mai Chelsea. To, kaji shi wannan saƙo na fatan alkhairi ne, da kuma addu'ar Allah ya mai da kai gida lafiya. Sau ne yake cewa assalamu alaikum, barkan ku da yamma, gaskiya mun amfana da wannan shiri, Allah Ubangiji ya yi jagora ya bamu damuna mai albarka. Allah Ubangiji ya yi jagora ya bamu damuna mai albarka. Sako daga Kabir Alhassan Tofa na Abdulsalam Sinio Tofa.

0: san zuciya.
1: To madallah masu sauraro, kamar yadda kuka ji, muna tare da mawaki Safiyanu Masoyi a wannan zaure namu cikin shirin Kundin Fasaha, wanda kuma lokaci ne da muke ba ku dama domin shigowa ku ba mu irin taku gudunmuwar. Layin da ake turo mana sako a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp shine 0900872675, ko kuma a kira mu ta audio call. Malam Safiyanu, shin akwai wani abu da mawaka suke yi musamman masu tasowa a yanzu da kake ganin ya kamata a ce sun gyara, mai kwan kaza kaza ya kamata a ce sun yi?
2: To gaskiya dai shawarar da nake so na ba mu kananan mawaka da kuma waɗanda suke biyowa bayan mu shine bai wuce haɗin kai ba. Magana ta gaskiya, duk abin da zaka yi indai akwai haɗin kai za ga akwai ci gaba a cikin sa. To gaskiya akwai kungiyoyi da nayi a baya, musamman kamar kungiyar fasahar mawaka. Nayi kungiyar fasahar mawaka wanda na kasance ɗaya daga cikin jagororin ta, domin ni difiti wal faya ne a cikin kungiyar. To gaskiya kungiyar za ga matasan mawaka ne a cikin ta, mata da maza, wanda kuma muna ƙarawa juna sani, sannan muna ƙara jan hankalin junan mu da abubuwa da dama da za su taimake mu akan ita kanta harkar waƙar. Sannan kuma mukan iya haduwa mu dauki wata waƙa guda daya, kamar irin waƙar Juma'a ko Azumi ko Barka da Sallah haka mi. To irin wayannan abubuwan za ga suna taimaka mana mu kanmu, misali kananan mawaka da wanda suke tasowa, wanda za ga an zauna ana tattaunawa akan matsalolin waƙa da kuma abubuwan da suke kawo nasarori a cikin ta. To gaskiya suna taimako sosai, indai har za a samu haɗin kai to za a cimma nasara.
1: Bari mu ƙara zuwa ga masu kiran waya. Mita 93.1.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke tare.
3: Ya ka ya muci.
1: Barkan mu dai, wake kan lai.
3: Ana magana ne mai shayi bagula bakin kotu karamar hukuma da madan.
1: To barka da shigowa.
3: Ya ina muku barka da fuwa.
1: Na'am, kaji abin da muke tattaunawa a kai ko?
3: Wallahi zina da na rijiyar kuma da suka yi tana.
1: Na'am, to da fatan zaka ci gaba da kasancewar tare da
2: wuce a jan hankali ba, kamar yadda in zaka yi waƙar yana da kyau ka inganta kalamanka. Su ita waka abu biyu take bukata ingantattu. Na farko kalamanka, inda ka inganta kalamanka to kuma ka yi ta akan tsari, to insha Allahu za ka samu yadda kake so. To mafi akasari za ka ga yanzu yawanci mawakan kawai ana yin wakan ne kawai di yadda ta zo maka kawai sai ka yi ta. Kuma gaskiya hakan ya samo asali ne daga su masu sauraran.
1: Dan yanzu kuma sauraron ne suke son haka?
2: Yawwa, mafi akasari za ka ga idan zaka shekara 10 kana waka, in dai baka yi wata waka ta rashin nutsuwa ko rashin kamun kai ba, to fa ba lalle a ji wakarka ba. Amma daga lokacin da kai wata waka ta rashin kirki ko kuma rashin da'a, insha Allah sai kaga wakan nan tana trending. Amma in zaka tsaya kai waka mai ma'ana, wacce zai zama ko ta jan hankali ne ko fadakarwa da sauransu, sai ka ga yadda za ka yi ta haka za ka jibke ta, ba lalle a rinka jan ta ba, ba kowa ne zai saurare ta ba. Sai ka ga waƙar tana yawo amma ba kowa yake kiyaye ma wace waƙa ba ce. To gaskiya dai duk da haka ina jan hankalin mawaƙa, musamman masu tasowa, ka inganta kalamanka saboda gobanka.
1: Na'am, to bari mu ƙara koma ga masu kiran mu. Mita 93.1.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, da muke tare.

0: tabarka da shigowa.
1: To kuma babban babu barka da haka.
0: Na'am, muna godiya.
2: To madalla muna.
1: Din naji wasu kanda yake Allah ya sa ta nan.
0: Amin amin. Amin summa amin.
1: Babu inda magana su ta bige ni ta gurin da kai martan ba kace yana samun wani kalubale ne to din yayi wace mai son tsaya da amma ba mai sai ta tsaye mutum kunni take wari. Kula da kalaman da zai majalisin ma wasu da ma wajen kalaman shi ne. Yau don ne mata asuwa Allah wani zai tsare dukkanin wasu makiya da magauta.
0: Amin amin.
2: To Allah ya na godiya.
0: Kaji bayanin da yake ku yace wurin da yafi burge shi shine da kabar labarin cewa mahaifinku ya rasu amma kuma mahaifiyarku ta baka kwarin gwiwa inda zaka maida hankali kan abin da yake mai muhimmanci a harkar waka. Sai kuma wanda yake cewa assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ka dan mutan jilawa gaskiya mun ji dadin kundin fasaha sai dai Allah ya kara basira. Shin shi wannan mawaki ya taba yabo ne sako daga Rabiu na Abdulrahman mai shago na Huci yace ga taba yin yabo dole dai an yi wannan bayanin tun a baya to amma a bashi amsa mu ji.
2: To gaskiya nayi waƙoƙin yabo a baya amma mafi akasari gaskiya tun kafin ma na fara shiga studio nake zuwa wajen Maulidi wanda na ce shine dalilin da yasa na amsa sunan masoyi ma. To gaskiya duk da dai a wannan lokutan shot nake yin ta ba wai ina yin ta mai tsayi bane sakamakon gaskiya ita waka irin ta yabo tana buƙatar nutsuwa da kuma mai da hankali da wanda in kayi ta sai an tantance ta ma saboda ka kiyaye kalamanka saboda girmama wanda zaka yaba din. To shi yasa har ga Allah har yanzu dai ban kokarin na rera ta haka kamar yadda na saba rera waƙoƙi ba amma ina da burin hakan cikin kankanin lokaci.
0: Wannan yace salam jilawa barka da yammaci fatan alkhairi sako daga Dalladi mai shayi fagalawa bakin kotu. To shin yanzu idan mutun yana son waƙoƙin ka yana ya kamata ya leka?
2: To akwai shafuka na kamar bangaren TikTok ko WhatsApp ai ko Facebook duka ina daura waƙoƙi na akai.
0: Wane suna?
2: So sunan da ya bai wuce Safiyana Masoyi ba.
0: Ana rubuta haka shikenan. To akwai wata lambar waya da za a iya tuntubar
2: ka? Akwai YouTube dina shi ma sunan Safiyana Masoyi.
0: Kuma kana daura ayyuka akai akai yadda ya kamata?
2: Ina daurawa daidai gwargwado.
0: To lambar waya fa akwai wacce za ka ba mu mu takura maka da kira?
2: To akwai wacce ita ce dai gaskiya na fi amfani da ita ko da yaushe 080-313-7642.
0: To wannan fatan alkhairi za ka yi musamman game da cikar arewar radio shekara goma da ta baka wannan lokaci tsawon awa guda kyauta domin bayyana harkar yadda waka take a cikin rayuwarka.
2: To ba abin da zan ce sai fatan alkhairi da kuma Allah Ubangiji ya ɗaukaka su ya ƙara kawo nasara a cikin al'amuransu. To babu gaskiya abin da zan ce sai godiya. Ina godiya sosai kuma insha Allah ni kaina zan yi ba da tawo gudunmuwar ta musamman ko da wani lokaci da izinin Allah.
0: To muna godiya sosai kwarai da gaske. Masu sauraro shirin kundin fasaha kiran da muka kasance tare da ku tsawon sa'a guda tare da mawaki Safiyana Masoyi kun ji yadda ya mana bayani musamman tiryatirya akan harkar abin da ya danganci ta wannan waka. A madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio karkashin jagorancin Shehu Bala Kabara sunana Ibrahim Yunusa Jilawa nake fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio.

0: ya san an ba da kudin ne shi kenan ba wanda zai gani
1: shaida ce da kuke gani
0: kawai shaida ce kawai yawi
1: na'am masaro daga nan mita 93.1 kan zango FM da kuke jama'a tare da Malam Yusuf Yaya wanda shine jami'i mai kula da shirin new incentive da suke bada gudunmawa ta naira dubu ga waɗanda suke zuwa asibitoci su kai yaran su rigakafi matakai daban-daban kuma kun ji bayanin da yana ayyukan nasu da wancan tsari na batun hoto da wasu kan koka don duk ɗan da aka shirya a gama zaga ko a Facebook ko a sakonni na wasu zaga sun turo batun hoto da sauransu wanda kuma jima don buɗe masu aro dama su shigo cikin shirin ba sani ba ko kafin mu gawa ga musu lambar waya da idan mutum ya da korafi akan services maybe na wani aikin ku ko na makwanci haka za mu buƙaci haka ba masu aro idan mutum ba wanki ya kai ko ta kai yaron ta asibiti an samu matsala tana ganin akwai matsala da ya kwanta ce ta kai su ne new incentives ɗin to akwai lamba da ya kamata musamman da shi wato zai bayar shi Malam Yusuf kenan ya ba ku za ku iya kiran su kai tsaye a sanar musu don su ɗauki matakin da ya kamata ba sai a wancan satin kaɗan faɗo su alƙalima na adadin waɗanda aka yi wa ba sai ko akwai wannan makon an ba mu lambar wayar
0: number wayan shine 0700 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 hudu hudu daya biyar biyar biyar sai biyar biyar. So da haka wannan number ce wanda za a iya kira kai tsaye ko da an je asibiti an ga wani abu da ba daidai ba, lalle za a iya kiran wannan number kai tsaye a yi korafi a
1: abin da ya shafi gaggawa, kuma abin da ya shafi ma'aikatan ku, aikin ku, ma'aikatan ku,
0: abin da ya shafi ma'aikatan mu wurin kaman ba da kudin kenan. Shi abin da ya shafi gaggawa ba karkashin mu suke ba, amma dai shi ma idan an ga akwai abin da bai kamata ba ana iya magana, saboda aikin tare muke da su jami'an lafiya matakin farko na jiha wanda za su iya daukan mataki akan da abin da aka yi ba daidai ba.
1: Akwai adadin da aka taba mun can karin na adadin wadanda aka yi,
0: adadin muna fitar da shi ne wata wata, so da bai kai
1: ga bai kammala ba, wata bai kai karshe ba,
0: kammala ba, sai dai idan wanda zamu nan gaba insha Allah wata mai zuwa idan ya fita insha Allah za mu bada wadannan alkaluma.
1: To masu rasu iya kira musamman akwai layi na WhatsApp ko su aiko sako ga wadanda suke so su tambaya kan wani abu da shi musu dukan aika na new incentives din akan WhatsApp number din mu ta 0870817715, ko kai voice note ka samu mu, ka yi voice note ka karanto a cikin WhatsApp.

0: macen da ta kammala rigakafin yaranta zuwan ƙarshe 6000 ake ba su banda wannan. So duk matan da ta fara kaga zuwan farko 1000 har zuwa na 5 1000 sai zuwa na 6 na ƙarshe ana ba da 6000. So duk macen da ta kammala rigakafin yaranta ta faro tun daga farko har zuwa ƙarshe ana sa ran za ta samu tallafi na naira 10,011 gaba daya.
1: Naga
0: wasu matan suna dabara ma sai kaga sun dan sai ma yaran wani abu da zai amfane su.
1: Assalamu alaikum. Da kuke magana?
2: Karin ba ta alfa ne.
1: To akwai tambaya ne?
2: Yawa. Yawa dakta.
1: Ba dakta bane.
2: Eto, kusa haka ne.
1: To, me tambaya?
2: To kamar misali bangaren da suke wasu abubuwan da suke zuwa suke raba wannan net ɗin na gidan sauro za su zo su dau bayanan ka da komai amma kuma daga baya kuma za ka yi shiru ba za su zo ba. To me amfanin zuwa su zo su dau bayanan ka amma ka ji shiru ba zo sun baka wannan net ɗin ba nan iya da alaƙa da su kuma a'a sun ba su zuwa su dau bayanan ne ba tare da
1: wani ma'aikatan lafiya ne. Sunan yin incentives ne ba wurin ku da
0: eh gaskiya mu bangaren da muka dauka bangaren rigakafi ne ta yau da gobe
1: da ake zuwa asibiti.
0: Eh
1: wa alaikum salam nake magana to jogana akwai tambaya ne
3: eh tambaya ta wa dai shi zuwa yi akwai wannan suke zuwa nan nan duran ta wata ake ta wata daya zuwa wata tara haka ne ko wata goma ta biyu ne to shi ne ne gita nan za a ga wasu ana ba su wannan kudaden wani kuma wasu kudaden kuma ba su wannan kudaden kuma gida yin wannan
1: kamar a ina ne wani gari kenan
3: misali kamar yadda ɗan yuka lungura haka za ka wasu kudaden na haji an ce wasu kudaden za a rasu jami'an ta mwaya nan garmu nan jirgin jirgin ana ba su kamar irin ƙauye haka ne.
1: Ai zama da hujja ko ya zama a ce waje kaza yadda su bincika
3: da haka ne walwa
1: yawwa ka san kai koi hasashen kaga
0: gaskiya muna aiki yawanci wurare da yawa duka kananan hukumomin amma ban sani ba ko yana nufin asibitin mai masu zaman kansu private kenan ba na gwamnati ba. Tun asibitin masu zaman kansu ne gaskiya ba mu aiki a nan ba mu ba da kuɗi a nan.
1: Yawa.
0: Na gwamnati ne kawai amma da karami da babba kamar yadda.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: To ina muku fatan alkhairi.
1: To barka dai.
3: To masha Allah kuna tare da Suleiman Sa'id dan Badda.
1: To malam Suleiman muna jin ka.
3: To da Allah tambaya ta ana yi take wasu kaman mata in sun je za a yi wa yara rigakafin nan ana gaya musu rigakafin kaza da kaza da kaza ne ko kuwa.
1: Ya tafi
0: yawa ai amma yana je tambayan da kai ana gaya musu gaskiya kuma ai yana ɗaya daga cikin akwai abubuwan da ake ce ma 6 key messages wanda ita mai jami'an lafiya aka tilasta su lallai duk macen da za a ta zo rigakafi lallai ya kamata a gaya mata wannan 6 key messages ɗin. So daga cikinsu akwai bayani akan wani rigakafi samu ko sakaci ko mantuwa ajizanci na shi ma'aikatan lafiyan bai faɗi ba gaskiya amma dai a tsari ana gaya musu za a ma yaranki rigakafi kaza da kaza da kaza kafin ma yi.
1: Da aka ba kawai da ka za ki bada yaro ba da sauransu to za a yi kiran 0-9-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3- karfi da wannan kungiya take bata yana dubu dubu ga wanda suke kai yaran su musamman asibitoci idan yi musu rigakafi. Akwai wani Alhaji Abdurrashid BBC aka lisa sunansa a Facebook yake cewa Allah ka dauka ba sai tambaya anan wannan kungiyar amma ba ɗan Najeriya ne suke suka kafa ta ba ko idan su ne amma mazauna kasashen waje ne ku tashi lafiya. Abdurrashid mazaunin Gwarinfa dake Abuja Model City ita yana tare da mu.
0: Haka ne ba ƴan Najeriya suka wanda suka yi founding ɗin ta wato
1: wanda suka assasa
0: ta gaskiya ba ƴan Najeriya bane. Amma kuma duk mu da muke aiki a nan kaga ƴan Najeriya ne amma wanda suka kafa ta gaskiya ba ƴan Najeriya bane.
1: na okay shi mamaki ki idan dake ba da wadannan sai ga assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: okay wannan wala da Abdulrashid Muhammad din ne
1: to mala Rashid
4: ya yi
1: alhamdulillah
4: masha Allah muna yaba da wannan program da ake sannan kuma wannan aiki ba ganin sako sosai suna zaga mutanen suna aiki sosai na tuda kuma abin yana kara haɓaka da kuma ƙwarin gwiwa ga su mahalarta wannan dan isanin da ake musu yana kara taimaka musu wajen tantaransu da sauransu dai ba za mu ƙwarin gwiwa sosai muna fatan alheri Allah ya ƙara taimako
1: daga wani gari kenan
4: Nandere
1: wace karamar kuma kenan
4: tofa
1: na tofuna gude sosai
4: akanna
1: na masar ka mata lambar shine 0903 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 aka fi sabani akwai cutuka da dama wanda sun fi yawa cikin al'umma, misali kamar irin su typhoid, malaria da sauransu. Amma ban ku dauki wannan waya kafin mu je ga amsa.
5: Wa alaikum salam.
1: Aiya, layin sai ya tafi in ya ja ƙara kiran mu. Kaji batun da yayi akwai irin typhoid da malaria da sauransu.
0: Ina ga cikin
1: bayanin bayanin ka na farko a
0: yi mun dan yi magana watakila
1: bai ji bane ba kawai ko
0: so kamar yadda na faɗi akwai cututtuka da suke da suna da rigakafi ma'ana
1: saboda wurin
5: salamu alaikum
2: da
5: ka dan yi nisa da rijon kai da mana alhamdulillah tana da mana rijon taka
1: yau to muna jinka
5: yau muna jinka
2: yau a san ne idan ni ba ina
5: da kace rijon ka ba da kace rijon da zai fi
1: yau za mu fi jinka ya tafi kana ba da amsa kan wajen mai maganar
0: so abinda yasa aka ba da karfi akan waɗannan cututtukan ko rigakafi shine su waɗannan cututtukan ana iya musu rigakafi ko kuma in ce akwai rigakafin su a ƙasa so kaga tunda akwai rigakafin su shi yasa dole a raja a ba da ƙarfi a kan rigakafin su su kuma kaga kaman ai malaria ai kamar yadda na faɗi ya sa zazzaɓin cizon sauro a ciki da ba ta da rigakafi ai to amma yanzu an yi rigakafi amma yanzu aka yi kaman Leonard Kong ba a gama da yi faɗaɗa shi ko ina ba yawwa so shi ma inda yi malaria ne kwanan nan za a fara rigakafin shi insha Allah wannan shi ne
1: wa alaikum salam
2: wa
1: alaikum salam to ne ke jin baya jin musafili tara sifili bakwai tara bakwai uku bakwai uku bakwai uku sifili tara sifili bakwai tara bakwai uku bakwai uku wato ma ganin su wancan ya fi damun su su ma wancan ai yana damun wasu sun kama su wancan cututtuka da ake rakamu su sauransu
0: suna ma kashi kisa suna kisa kuma
1: wa alaikum salam rediyon ka ta dawo mana kaɗan kashe da
2: wanke na kashe
1: to muna jinka alhamdulillah to akwai tambaya ne ko gudun ma ba ka ji mu kaman
0: ya dauke ko ne
1: kaman ko
0: so wannan dai shi ne a takaici cututtukan da akwai rigakafi to an yi rigakafi ya kamata ya amfani da rigakafi saboda rigakafi ya fi magani su kuma waɗanda ba rigakafi kaga dai dole maganin za a yi amfani da shi har zuwa lokacin da za a samu rigakafi kaman malaria da dama rigakafin magani ne yanzu kuma an
1: samu kuma suka da ciki yanzu assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: na'am da muke magana to waye ka
2: tana magana da Mahmud Ayuba
1: to Mahmud Ayuba
2: tambaya da nake yi
1: wala ba mu ji mai kace ba tana dan katsewa ba mu ji mai kace ba wai ka tana dan katsewa
0: za a zauna wani wuri kamar kofar gidan mai anguwa haka a sanar cewa jami'ai sun zo ba a bi gidaje
1: ba. Na'am, assalamu alaikum.
6: Alaikum assalam.
1: Na'am, to barka, akwai tambaya ko gudunmawa?
6: Eh, akwai daman ina kai yarinyata amma ta wata shida. To da aka yi mata sai ta samu matsala kafar ta kumbura sosai. To da muka koma asibitin da aka ce wai mata magani sa mata wai kankara na sa mata har yanzu da goyon da warki.
1: Na'am, wani gari ne ko wani asibiti?
6: A nan Sharaɗan.
1: Shekara yarinyar nawa?
6: Wata shida.
0: Nota shida ne aka yi
1: wai? A nota shida aka yi mata lokacin kuma da aka faro na farko ne?
6: A da aka yi mata na wata hudu.
1: To zai bada shawara.
0: Penta kenan aka yi. Kwanji a wacce muke ce ma penta, kuma gaskiya dama ciki ta dan fi nauyi, akwai dan side effect. Wannan abin da yake ya samu yarinyar ki shi muke ce ma AEFI. AEFI wato wani dan matsala da akan iya samu, matsala ba wai sai babba ba. Yawwa, bayan an yi rigakafi, kuma yadda ka sani komi zai iya, ko magani ka sha zai iya saka amai ko wani abu dai makamancin haka. Yawwa, to irin wannan ne shi ma an yi rigakafi, to wani dan matsala yana iya biyowa sakamakon watakila abin da ya kamata a yi bayan an yi rigakafin ba a yi ba, ko dai wani abu makamancin haka. To penta ne aka yi ma yarinyar ki. Ita wannan penta din allura ce mai nauyi, tana maganin cututtuka kamar wurin guda biyar haka, kuma an haɗa antigens din a wuri daya, saboda haka tana da ɗan nauyi. Wani lokaci aka yi, za ki ga yaro ya jikin shi a ɗan yi zafi, wannan ma duk ba matsala ba ne, alamun ta yi kyau ne. To shi ma wannan matsalan ɗan ja cinya, a ɗan yi stretching cinyan yaran,
1: dan dinga motsawa ana ja,
0: dan motsa shi haka, a dan motsa shi saboda alluran ta samu ta wannan. To wani lokaci idan ba ya haka ba, ko ma'aikacin lafiya bai yi ba, ko kuma bai kwatanta ma uwan ta yi ba, ya zama ba a yi ba, ko kuma da aka yi an je an daura yaro, an daure mai kafan ko cinyan daidai wurin ko wani abu da ya makamancin haka ya faru, to yana iya kawo
1: kaya za su matse mai jiki.
0: Yawwa, yawwa, eh, to yana iya kawo wannan gaskiya, da kuma dai wasu abubuwa makamantan haka suna iya kawowa. To amma ni shawaran da nake bayarwa nan, ba ban san dai da kafan ta yi ba, amma ba wani matsala ba ne babba, amma kuma kar a rena abun. Ya kamata a ƙara komawa asibitin, ba wai a tsaya kawai akan cewa a ji a sa ƙanƙara haka kawai ba, a'a, a ji asibiti lalle, a ƙara duba kafan yarinyan ko yaran, lalle a je a ga likita. Idan an je asibitin, idan abin ya fi karfin asibitin da aka je, kaga sai ya
1: fara zuwa
0: babban asibiti, lalle ya kamata ki koma, tunda an sa kankaran, amma kuma kin ce kafan still be wannan ba, to ya kamata ki koma kuma ki je wata asibiti babba mafi kusa a ƙara dubawa, insha Allah za a samu sauki.
1: Kafin mu ji gaba ta gaba, kuka kara ga masu horo lambar waya da za su iya tuntuɓar ku incentives. Amma kafin nan akwai lamba da su iya kiran wannan shiri kai tsaye don yin tambaya akan 0909 7373 7373. Wato 0909 7373 7373. Shi sai karanto masu horo kuma lambar da ya tuntuɓa new incentives ka abin shafi ayyukanku.
0: Number ita ce 0707 4455 5555. Zan maimaita 0707 4455 5555.
1: Na'am, assalamu alaikum, da wa muke magana?
7: Alaikum assalam, barka da aiki.
1: Barka, da wa muke magana?
7: Daga anguwar yaka sai.
1: To, me yau gudunmawa ko tambaya?
7: Ni ma yarinya ta taɓa faruwa kamar yadda wannan kai bayani. Ni ma da na kai ta haka ƙafar ta ta kumbura. Da ta kumbura, sannan kai jajawar kuma allurar ki aka yi mata bayan minyi 40. Daga nan ce wasu ƙuraje kuma suka ce ya so mata a ciki. Mun dai sha wahala har asibitin mata da aka kai mu. Muka je muka ga likita, aka rubuto mata magunguna. Karshe dai kafa da ƙyar ta gyara gaskiya. Abin da ya sami yarinya ta ke.
1: To muna godiya.
0: Kamar yadda na mana mata bayani wanda ta fara kira, wannan abubuwan ba wai ina ba da shawara, ina ba iyaye shawara kar wannan abin ya sa su yi ƙasa a gwiwa wurin ci gaba da kai yaran su rigakafi. Dan akan samu irin wannan, kaga kowace uwa tana son yaran ta, ba wacce za ta so a ce an yi rigakafi kafan yaran ta ya samu matsala. So mafi yawan lokuta ana samun irin wannan. Idan an samu irin wannan matsalan, kaga uwa ta ce ba za ta ƙara kai yaran ta ba, to ba wannan bai kamata ya zama dalilin da zai sa a daina kai yaro gaba ɗaya ba. Amma abin da ya kamata a yi shi ne kullum in an samu irin wannan, a ɗau mataki da wuri, kuma a ɗau matakin da ya kamata. In dai an ɗau matakin da ya kamata kuma an ɗauka da wuri, kuma matakin da ya kamata har kullum shi ne a je asibiti a ga likita ya ba da shawaran abin da ya kamata a yi, kuma a je da warkar a yi jinkiri. Ya kamata a riƙa kiyayewa abubuwan.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
8: Ina yi mababin mako, barka da zuwa.
1: Ina amsa.
8: Yawa. Ina da tabo matsala ne akan wannan bayani da ake yi.
1: Na'am.
8: Hello?
1: Muna jinka, muna jinka.
8: Da haini wani jiwa nake magana?
1: Kwarai kwa, muna jinka.
8: Yawa, gaskiya an yi ma yarinya ta lura kuma an samu matsala yawa a cinyar nan sai da ta kumbura, kuma na koma asibitin aka ta dai kokarin haka, amma dai daga bisani an samu lafiya sosai. Yanzu tana da wata 13. Yawa, amma dai yanzu ta samu lafiya. Amma lallai kuɗin nan da aka bada, abinda na kashe ya fi kuɗin da aka bada na samu lafiyar tata. Amma dai yanzu an samu lafiya sosai kwarai. Amma na koma, mun koma asibitin, an yi wanki, an wanki abin, tunda ruwa ta yi kafai ta kumbura cinye. Yawa, aka yi ta ruwa ana wankewa daga bisani har ma muka gaji da asibitin, ma muka koma chemist na daban, aka yi ta ne kashe kuɗi. Amma an kashe kuɗi sama da kuɗin da aka bada. Allah saka mabau, Allah mai da babban bako gida lafiya. Ko me za a ce akan wannan irin matsaloli da ake samu?
0: Bayanin da nake yi ma kenan kafin shi ya iya kira. Wato akwai abubuwa da yawa da sukan iya faruwa, shi yasa musamman akwai abubuwa da aka tanadar, akwai shirye-shirye, akwai tsarika da aka tanadar akan shi wannan AEFI din. Kamar yadda na faɗi, matsala ce da take iya faruwa bayan an yi rigakafi. To akwai abubuwan da suke kawo ta, na fi ba da ƙarfi ne akan abinda su ita uwa za ta iya yi, ko kuma za ta iya in ma'aikacin lafiya bai yi ba a gabanta ta ce to ai ya kamata ai kaza, saboda abu ne a fili wanda su ma iyaye za su yi, kamar yadda na gaya ma wannan dan jan kafan da sauransu. Wannan kaga abu ne wanda uwa za ta iya yi. to nafi bada karfi akan shi ne amma rashin jin ba shi kai ba shi kadai bane gaskiya yake kawo wannan kai abubuwa da suka shi suka danganci shi ma aikacin lafiyan da yake bada wannan reke yin wannan rigakafin za a iya samun kuskure ko wani abu makamancin haka to suna dai da yawa kamar yadda na fadi abubuwan kuma kullun ma'aikatan lafiya suna iya kokarin su wurin bada horo na musamman ga su wannan ma'aikatan lafiya don ganin cewa an kiyaye wannan idan akwai wani abu da ake ce mai AIFA reporting form wani form ne da ake reporting irin wannan wanda in mun je supervision mu kan duba mu ga kai ma'aikacin lafiya kana rubuta cewa an samu wannan matsalan abin da ya sa miki so saboda idan an samu mu ga me wani mataki ya ga dauka sannan kuma ya za a kiyaye so akwai wannan akwai tanaje da akai daban-daban wurin kiyaye faruwan hakan da kuma matakan da za a dauka in an kiyaye su amma kuma kaga wani abu ne wanda yadda za ka yi dole zai iya faruwa zai iya faruwa yau ko gobe ya danganta dai da amma dai abinda nake so in bada karfin gwiwa shine lalle wannan abun ba abinda zai sa
9: kuma ana warkewa tunda wanda ya kira yanzu ba wanda ya ce
0: shi abin ya dore na shi ya warke bai dore ba ya warke kuma ina ba shawara in ba a ci gaba da kai yarinyan ba a ci gaba da sa tunda ta warke a karasa eh
10: na
9: assalamu alaikum
10: na mu zan ba barka
9: na me tambaya hajiya
10: yani tamba ba wai tamba ne zanta to kawai ni dai abin da nake so ne to tamba da ke na akai kuma yawan cewa wai aluran nan kuma yana da wani manufa ta gaba da ake ganin cewa wai gwamnatocin mu asibiti ce ke makariya talakawan Najeriya da wani abu ba wasu wannan da aka to kuma kaga mafi yawanci ana dan samun matsala a game da alluran nan to shi ne wani lokacin abu ya san an ba mu damuwa a kai
9: to yau kusan da ai abin da kai da addressing kenan
0: gaskiya
9: a cikin minti da mun ci lokacin mai zaka sai ka kare wannan
0: to ba wata manufa fa akan wannan rigakafin kamar yadda nake fadi gwamnati na iya kokarin ta wurin wasu abubuwa ba wata manufa ana yin abin ne saboda a samu a ceto lafiyan al'umma saboda haka kullun a yi kikkiawan fahimta da gwamnati da kuma ita wannan kungiya gaskiya ba
9: da musulman baka da su kira ko a ci gaba da kira saboda yanzu ta kira sa da mangaru da lambar da suka yi incentives
0: okay to number da na fadi kenan 0700 4415 55 55 so za a iya kiran wannan number akwai pore
9: to masallama da mallam Yusuf ya haɗa din jami'i mai kula shirin new incentives ke ba tallafi ga masu kai yaran su daga gafi so suka dauka nauyin shirin a duk talata karshen mako a karshen wata zamu kara dawo mu kasance lafiya

0: dadi zancen gaskiya dadi na gaske to wannan shine yanda garin fani sau yake kuma hawa ne wanda an yi shi yake yakan kai mutanen garin arziki zaka ga akwai mutanen da su ba su da gidaje hakimai amma sai su abokin gida sai zaman na cewa yayi uban daki in sallah ta zo nan zaka tura gida a girke-girke a sauka a gidan ayi nishadi kai wanka ka shirya lokacin gaida sarki yayi ka tafi ka je fada ka gaida sarki
1: baka ba a cikin gidan hakimi suke tsayawa su gyara-gyara nan ba
0: a ta a gidan ba gidan su bane a gidan sarki ne ka shigo gida na kai mun wanka ka canja riga kai ma tafi gidan ka mana ba kai kake son sarautar ba to haka abun yake to sai mu duba da yaya ake hawan fani sau sannan kuma wani sako yake aikawa ga al'umma shi hawan fani sau ana yin sa ne ranar kowace rana ma inda ita ce ta ƙarshe a haye-haye kuma hawan fani sau kamar yanda ka faɗa ka ce akan canja da ɗorayi ba canjawa ake yi ba sarakunan Kano sun kaddara cewar mas'uliyar mutane ita ce a gabansu to akwai lokacin da zaka ga lokacin da za a yi hawan fani sau sai ka ga damuna ce to wannan damunar mutane sun yi shuka sun yi noma kuma in aka tafi da dawaki za a yi asara za a cinye musu kayansu a hanya a tattake musu gonakinsu da shauransu musamman shi fani sau din gari ne mai lambu abinda ba ya ɗagawa sama to kaga kuma mai doki musamman mahari ya ci ciyayi ya sha su ya ji kasaiwa ya sha yana jin furji na yaƙi in ya bankada ya ga da dokinsa ya ci hatsi shekara guda in ya daji Allah ne san iya barnar da zai waɗannan mutanen a tattake musu ɗan tumaturinsu ɗan tattasansu kabewarsu musamman kabeji a ƙasar fani sau aka fara gwada shi a nan jihar Kano to kaga sai sarakunan mu sai suka duba sai suka ce to ɗorayi yanzu babu gida gaba babu gona gaba babu gona baya gidan sarki ne ta zama raya saboda haka sai sarkin Kano Alhaji Ado Bayero sai ya ringa wannan umarnin akwai lokacin da ya kusan yin shekara 10 a jere ma bai yi hawan fani sau ba saboda damunar gabaki ɗayanta za ta zo ne daidai lokacin da ake hayaye ko karama ko babba saboda haka sai ya koma da hayan gabaki ɗaya ɗorai duk sai da mutane suka manta da fani sau shi yasa ranar da Allah ya sa damuna ta canja aka ce za a je fani sau mutane suka ji kamar maka za a koma zuwa akwai lokacin da ɗorayin ma ya daina zuwa sai koma hawan zagayen gari kawai zai fito ya fito ta fatalwa ya zagaya ya dawo ta kwaro zai zagaya ya shiga ungo soran ɗinki ya karkata ko kuma a fita a wuta kofar gidan madaki in an ba aje a shiga ta jakara a zagaya a miƙe a yi kamar za a shiga unguwar madabo sai kuma a kewayo a zagayo har gorin dutse har ina ne sannan sai a dawo kuma ta kankanin titi nan titin boda a zagayo haka dai aka yi ta yin hawan hawan yana da kyau amma ba shi da daɗi shine hawan da ya fi kowane hawa kyau a lokacin saboda za a zagaya cikin gari amma rashin daɗinsa titunan a matsa suke doki da mutum haɗuwarsa babu daɗi doki da mutum haɗuwarsa babu daɗi musamman dawaki horarru irin waɗannan na hawan sallah za ka ga yara musamman yanzu daga baya ma da yara da babu abinci babu jijiya ba saiwa sai ka ga yara sun bawa dawaki kwaya to ka ga yaya ƙarfin doki shi kaɗai balle an haɗa masa da kwaya hawan yana da kyau amma baya daɗi to wannan shine al'adar da ta dan samu sauyi to kafin sannan akwai lokacin da sarakuna suka bar zuwa fani sau shi ma yana ɗaya daga cikin canjin da masu tarihi ba su cika kamo shi ba aka koma aka yi hawan Tanagar
1: ina ne Tanagar?
0: Tanagar wani gari ne da ƙasar dawakin kudu yake amma yanzu ina ji yana warawa to da aka yi hawan Tanagar shi ma mutane suna wahala to shi hawan Tanagar shi da nisa gaskiya to amma shi fa ba hawan rana ɗaya ba ne ba zuwa ake yau a dawo ba yau ba a'a kwana biyu ake yi in aka je sarakunan Kano suna karɓar gaisuwa kuma sannan suna karɓar rahoton alƙalanci na shiya-shiya